93.1 Mo and Anee.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Mo'o na ni
2: 93.1 Mo'o na ni.

0: maon ang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Maon na ni!
1: Playing your favorite slow music. Only here on FM Radio Cebu. 93.1.

0: Kabay!
1: Kabay!
2: Paborito gini nako ang FM Radio Cebu. Pero mas paborito tika mauna ni.
3: Kabay! Kabay! Kasama sa wana.
4: Way undang ang kalingaw, katawa o kalipay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabay!

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabayan.

0: ka, ka-vibes ka.
1: Vibes, ka-vibes, kasama sa awanan.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: open lang yan, no? Og sa dahang nimbundak ang ulan, di ba akong helmet, more na siyag nahimong kabo. Salong-salo ang tubig. O di perti na itong humura gayon ng buntag, mga ka-vibes. No, pero syempre naman, no, pros and cons, di ba? Others would say that rain or ang pag-ulan is a blessing, di ba? That's a blessing. Labi na sa itong mga ka-vibes nga mga mag-uuma sa mga nasa bukid, no? Blessing na, kay uga na kayo ang yuta, mga ka-vibes. Kinanglan ng mabisbisan, di ba? May pangyuta na bisbisan. Ikaw, never mind. No, mga ka-vibes, no? Pero okay rin, ang importante, di ba? At least nakauwan, medyo mabugnaw ang panahon. And then, what else, no? Basta make sure lang nga natin, mga payo, mula ginano sa mga panahon ngayong unani, labi na, naanad na ka nga init, di ka mag-expect nga muulan. So, syempre, magdili ka magdalagpayong. Og sa edihang mabunda kong kalitang ulan, edih, basang sisiyo tayo ngayon. Pero taliwa sa kabugnaw sa panahon og sa pag-uwan-uwan, mga ka-vibes, init kaya itong top 10 songs of the weekend. Na yung mga bagong nisulod, na yung mga nangatagak, mga ka-vibes. So if you're ready, I am ready. Oras na para sa itong favorite music rundown, playing your top 10 songs of the week. Again, mga ka-vibes, atong laruhon ha, kini atong top 10 songs for favorite music rundown, magbase ni sa number 1, inyong mga song request diri sa 93.1 FM Radio Cebu. Number 2, mga comments pod o request sa social media. And syempre, mga trending songs sa internet. Okay? So, muna itulong kabasihan sa atong top 10 songs of the week. And syempre, mga ka-vibes, if ganahan sad mo nga mo request sa inyong favorite songs, pinaagi po sa pag-text, pwede mong mo-text na mo 0995-472-0802. Akong balikon, 0995-472-0802. And then, request lang mo, DJ, basta mo request mo na nga kamta, counted na as one vote for our favorite song. O, diba? Para ma-appeal na sa inyong, sa atong favorite music rundown. Na kanyang mga kamta nga inyong gina-request, pirmi. Okay? Without any further ado, let us start the program, mga ka-vibes. Speaking of fresh entries, this is one of the fresh entries, mga ka-vibes, gikan sa banda sa Mindanao. Ang banda nga, pangunahan, mga ka-vibes, the frontman Kenneth Corvera, ang igsuon nga si attorney Adam Neil Corvera, and Sherwin Fogoso. From Agusan, mga ka-vibes, here's the band O Caraga with their new song entitled Bahandi at number 10.
1: Number 10.

What if kalmahan lang natin, let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkati lang, may sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman!

Back to the show, mga ka-vibes. Kinighapon si DJ Kim Yat on your favorite music radio, Cebu 93.1. Ka-vibes, mauna ni. Kinighapon ang programa, favorite music rundown, mga ka-vibes. Counting down your top 10 songs of the week from number 10 all the way to number 1. But before we continue with our top 10 songs, mga ka-vibes, let us have our featured song of the week muna. Ayan. Our featured song of the week, mga ka-vibes, gikan sa usa ka sa local Cebuano artist, mga ka-vibes. A member or one-fourth ba ni siya? One-fourth of the Quinto Boys, no? Actually, nakauban na to last week. O gusto sa mga trivia ni Iniini, nakaroon pa jud ko nakahibaw, so kanya nakailan ako siya, no? Is that, ang iyang pangalan dahi nga Yadrobal, kay Balibali na dahi na siya, mga ka-vibes. Balidahi na siya sa Labor Day. Balihaha, Yadrobal. Kung balihon ni mo, Labor Day, no? Nigamit siya og kanang sa to, ako na kalimot ko eh. Kung sa to siya nga pamaagi kanang balibalihon ang kuan, balibalihon ang letra, no? Sa pangalan, no? Oo, and Yadrobal, balihon na to, Labor Day, was born May 1. Kay Labor Day man yung pangalan, no? Yadrobal. O kinigantahan, mga ka-vibes, sa nisa yung pinakabagong single. Alright? Once again, one-fourth of the Quinto Boys para sa atong featured song of the week. Yadrobal, sa iyang awit nga giuluhang Kapalarang Makauban. This is our featured song para sa atuang favorite music rundown.

0: Kilalan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Quatro Alas! Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
1: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas, kasama ang apat na news kupero, Michael Fahati, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 Alas, tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
2: Babalik ang 4 Alas, akong iyong Ace of Clubs, syempre patayam natin na ating mga kwatrolas, dami nating tatalakayin. Meron pa tayong special guest for today. Pero, teka lang. Nasaan na sila? Where are you? Where are you? Hey, Direk! Ba't ako lang mag-isa dito? Nasa yung mga kasama ko? Ha? Ako lang ba mag-show ngayon?
3: Ano, sarap ba? Sinado. Hindi nga dyan, ano ba meron?
2: Wala namang attack talaga.

0: Pag internalize.
1: He's internalizing.
0: What? Hindi ako sinama. Putong pa naman ako. Hindi pa ako makain eh. Grabe naman. Hindi nag-iimbit na itong mga kasama ko.
1: This guy.
0: Guys.
1: Ano ba itong buhay na ito?
0: Punta ko dun.
1: Susunod na naman natin.
0: This guy. Anong gusto mo? Anong gusto?
1: Yoko.
0: Okay.
1: Because hindi na lang.
0: Okay lang yun.
1: Ito na po.
0: Ano bang kinagkakabotok ng buti mo? Hindi naman ako sinama. Kumain pala kayo ng lechon at sarap-sarap ako. Pansin, hindi kayo naging beta.
1: Hindi pa ako
0: kumakain ng pananghalian.
1: Pananghalian?
0: Pang-umaga. Dinner, kagabi, hindi pa ako kumakain.
1: Hindi, mahal ka namin. Di ba, guys, mahal natin si Prof, di ba? Mahal natin si... Kamusta, Prof? Kamusta?
0: Oh.
1: Ano bang gusto mo, Prof? Ba't ka ba nag-iiyak?
0: Gusto ka na lechon.
1: Yeah. Tara na.
0: Tara ka sa lechon.
1: Tara na lechon ni Prof.
0: Balat ng lechon ang gusto mo.
1: Yung
0: balat ng lechon.
1: Balat.
0: Eh, siyempre, ang magbibigay sa'yo ng balat ng lechon, yung pinakamahal ka.
1: Wow!
0: Totoo ba yan? Wow!
2: Wow, huwag ka na malungkot.
1: Yan.
2: Huwag ka malungkot.
0: Kamusta yung musik?
2: No. Hindi ka namin nakalimutan.
1: Kamusta, bro?
2: Sa gitna ng kadiliman. Naalala ka namin.
0: Yan. Ang bango naman yan. Bango naman, Sek.
2: Hindi ka namin iiwan.
0: Yeah. I'm so touched.
2: No? Huwag ka nang umiyak. No? Kahit iyakin ka.
1: Na walang luha. Iiyak na walang luha.
2: Next time pag umiyak ka, haluan mo na luha.
1: Yan. Yan. Energy. Yan.
3: Hindi po kayo mamalik pa ta. Ang pinapanood nyo ay 4 alas. Hindi po ito teledrama sa tanghalian.
0: Okay na ako. Okay na ako. Naka-move on na.
1: Ay, naka-move on na. Move on na.
3: Move on ka na.
1: Move on na.
3: Sigurado ka.
1: Oh, move on na.
3: Oh, eh. Sinasabi mo kasi hindi ka kinakamusta ngayon.
1: Naka-move on na ako kasi yan ako.
2: O, pwede ka na mag-podcast. Tsaka mag-self.
1: Yan. Mag-live.
0: Ang sakit, Kuya Ed.
1: Yan.
3: Yan. Si Prof Guido ay hindi po kasama sa Theater Guild of the Philippines.
1: Tingin ko, isusuka siya ng theater.
2: Nasa kon po siya, Nerd Association.
3: Sa Pisay yan.
2: Nerd Association. Tama yan si Bali Gutierrez.
1: May
0: name drop eh. Pero...
3: Oh, kamusta kayo lahat? Na golimihanan ba kayo sa kaganapan? At tayo ay balita-balita sa buong mundo dahil sa mga naganap. Ito mga recent events ng ating Senado.
1: Pakilala ko muna.
3: Sorry po. Michael Marati po, ganyong Ace of Hearts. Yan. Nakakataba ng puso ang leksyon na mula kay Alan Herman.
1: Oh,
3: paldo talaga. Iba yung paldo.
1: Paldo. Magandang hapon, mga Alaskador, Alaskadora. Alan Herman po, Ace of Diamonds. Hindi ako... Ang naramdaman ko sa mga kaganapan sa Senado ay napakalaking hiya at cringe. Parang gusto ko magtago sa ilalim ng kama. Parang gusto ko magbalot ng kumot. At parang gusto ko bumalik sa tiyan ng nanay ko. Dahil hiya ako sa napangyayari ng ating mataas na kapulungan.
2: Haba na lang.
1: May hugot. Pakilala ko muna, Prof. Guido.
0: Say Prof. Guido David. Pero binabati ko rin. Nag-attend ako ng graduation sa Philippine Science High School, Calabarzon. Sa Patanga City. So, congratulations sa mga high school graduates.
1: Commencement speaker ka ba doon, Prof?
0: Representative ng Alumni Association.
1: Wow!
0: Binabati ko yung mga parents na si Marnie and Jem at si Dave Cortez. At may dalawa pa. Isipin mo, sa 120 students na graduate, may apat doon. Oh. Nanunod daw ng 4.
1: Apat!
0: 120. Oh, sila pa lang yung nangumusta. Baka may mga iba pa. So, thank you sa pagpa-support sa
3: galing ni Prof mag-switch on and off programa.
0: Kanina lang, iiyak ngayon para
2: masaya. Para ka sa senador.
0: Bakit hindi ba convincing ang aking luha? Check.
2: Para ka nga senador.
1: Yun na nga.
2: Hindi mo nag-gets. Ronald po. Ace of Spades. No? Nalaus yung aking pala. Hindi ako yung nagbabarena sa senador.
0: Hindi.

0: Baka lang.
1: Sige na natin drama. Mag-comedy naman tayo kasi ito, nalilito na yung mga tao. Ano ba itong 4 alas talaga? May action. Nung last week, may natakbo natin si Prof.
2: Ano ba muse tayo last week? Mga 300,000 lang?
0: Not to flex or anything. Maraming salamat po sa lahat ng Alaskador, Alaskadora, sa patuloy ninyong pagsuporta sa aming munting programa.
1: Yeah, hindi talaga yun.
2: Ang dami ko nakasalubong kahapon sa book sale. Sa SM North, talagang pala eh. No, talagang nanonood sila.
0: Nanonood.
2: Mga Australia.
0: Wow.
2: May mga tiga Quezon City.
0: Wow.
2: Lalapitan eh.
0: So, bumibili ka pa rin ng libro, Sek? Sa dami ng libro mo sa bahay.
2: Book sale. Yung mo, 25 pesos.
1: Wow. Who can resist?
2: 45, pinakamahal, 65.
0: Grabe.
2: How can you lose, di ba?
1: Oh, correct.
0: Diba? Oh. Nakita niyo po kasi yung bahay ni Sek Llamas, yung one of his four houses, puno ng libro. Akala ko naman binabasa niya. Yung pala, nung kinento na sa akin, sabi niya, kasi yung stacks of books, yan ang pinakamagandang pangharang ng bala.
2: Pero walang tukuro.
0: Walang tukuro.
1: Pa talaga yun. Napasok yung last time. Napasok na naman.
0: Bale, meron naman extermination service yan. Nakosa, extermination service. So, yeah. Diba, namamaril ng mga ipis.
1: Oh, syempre.
2: Hindi, kahit extermination, di uubra sa Senado.
1: Ibang klase
2: mga microbio yun. No?
0: Easy.
2: Hindi kaya ng kanyan. Nang Sinovac.
1: Virus.
2: Oh, hindi kaya sa akin ng Sinovac na made in China dahil karamihan to, mga China.
1: Sobrang gulo na ba? Okay, simulan na ako ng joke. Sobrang gulo na ng Senado, isa lang ang nakikitang solusyon para maging tahimik ang Senado.
0: Ano?
1: Magiging tahimik lang Senado kung gagawing Senate President si Lito Lapid.
2: Si Supremo.
1: Doon naman.
2: Committee on Silence yun.
3: Ayon po sa ating rules, ang sabi po dyan, Section 93, Rule number 34, Unparliamentary Acts and Language.
1: Ayun. Ano, ha?
0: Grabe. Parang si Emilio Aguinaldo dun sa pera. Parang nilang sasalita, di ba?
1: Hindi ko alam kung natutuwa siya dun sa sinasabi ni Senator.
2: Dapat kasuhan niya ng obstruction.
0: Yun ang sasalita.
2: Si Supremo, ang daming bills niya na ginawa.
1: Oo naman.
0: Actually.
1: Mas marami.
2: Ihamak na. Kung sobrang dami ng absent ni Alan Peter, sobrang daming bills yung ginawa ni Lito Lapid.
0: Senator Lito Lapid. Tama naman.
2: At hindi nag-iingay.
0: Nag-iingay, di ba? Silent worker.
2: Dati ganyan si Guido eh. Nag-iingay. Nag-iingay na eh.
1: Hindi na ininom
0: yung gamot niya eh. Hindi
2: ba dati subdued dyan?
0: Subdued.
2: Bakit ano nangyari?
0: Very subdued. Patayo-tayo lang sa monitor. Ano
2: nangyari?
0: Ewan ko eh. Na-infect?
2: Na-infect?
1: Balat ng
0: lecho. May katabi.
2: Tumaas ang self-esteem.
0: Dami nagka-crush eh.
1: Naging tenacious na. Naging
0: sec. Meron ka daw.
2: Oo. Nilagay daw ng Panginoong si Ambassador of Jesus
1: Christ.
2: Kawatan ka. Bilang Senate President. Sumagot si Barabas. Kaya inuman ko yan isang gabi. Ano? Hindi raw ang Panginoon ang naglagay sa kanya.
0: Sino? Naglagay sa kanya?
2: Di yung 12 Judas. Pero at least, si Judas, no? Nagkaroon ng defining
1: change
2: moment. Change of heart.
1: Like introspection.
2: Tinapon yung 30 pilak.
1: Silver.
2: At nagpa, hindi ko sasabihin.
1: Sinabi niya sarili sa puno. Naging bunga.
2: Eh, itong 12. Inatake doon sila.
1: Inatake?
2: Diba? Inatake doon sila. At, order ng tacos.
1: Sarap na tayo. It's available to lunch, ha?
0: It's raining tacos.
1: Anyway. Wala tayong tacos doon. Religion lang. Saka pala. Parang tacos na rin.
2: Yan. Okay. Hindi mo mamaya, sayang.

0: Hindi pala sila na natatakot. Natatakos pala.
1: Yeah.
0: Ay, pasok yun ha.
1: Okay.
0: Yung pala.
1: Ah, ikaw.
2: Pero, so, oh, ano lang pwedeng gumawa, get away with it.
1: Pag ako hindi. Pag ako
2: hindi. Ikaw hindi.
1: Pero mag-resign na raw magkapatid na Alan Peter at Pia. Sabi nila sa amin, mag-ipan na daw sila ng trabaho.
0: Anong trabaho?
1: Online selling.
2: Ay, effective yan. Effective yan.
0: Parang bumibenta pa ba?
1: Yan, may bumibenta.
2: Uy, yung anino. Ang panoorin nyo, anino. Parang may sungay.
0: Yun,
2: no? Oo. Oh.
0: Kaya pala siya hindi kinamusta. Nagla-live.
1: Okay.
2: Grabe, pero yung tira sa kanila sa social media, ako hindi ko kakayanin yun, eh.
0: Kakayanin.
2: May iyakas. Magbukay ako, ilulubog ko yung ulo ko roon.
1: Ostrich. Parang ostrich. Nakaparami sa cartoon siya na.
2: Hindi ko kakayanin.
0: Tatanon ako sa kumuloy.
2: Ibang klaseng katauhan. Ibang klaseng skill set.
0: Yun.
2: No, ang kailangan dyan.
0: No? Yes. A gumption. Tawag nila dyan.
2: Oo. May doctorate sa top Tupperware? Ay, yung mga Gen Z, hindi alam ko na yung
0: Tupperware.
1: Plastic.
2: Yung po ang pinakamatigas na plastic ng aming henerasyon.
0: Correct. Kahit napakamakan mo.
1: Lahat yung pukpuk sa ulo.
2: Ang graduate dyan, mga PR.
0: Yan. But, speaking of, si Robin din daw mag-resign na.
1: Robin Hood.
0: Oo.
1: Talaga? Ano na yung trabaho gagawin niya?
0: Eh di, syempre, delivery rider, tagahatid ng bato.
2: Dati, sasakay niya mga armas.
0: Ayun, huling-huli,
1: Nauna naman.
0: Lakad-lakad, oh.
1: Sabi niya, ha? Sana po kayo,
0: yan.
1: Where na you, here na me, sa
0: hamunin si Kiko,
1: Oh, yun.
0: Ayun, no.
1: Customer. Sakay na. Sakay na tayo.
0: Andyan ako yung delivery rider ninyo.
1: Helmet mo yan. Helmet na.
0: Nag-deliver.
1: Sabi niya, where to?
0: Where to?
1: Makati tayo.
2: Hindi daw niya alam, eh.
1: Oy, sabi.
0: Basyo. Yan ang tawag dyan.
2: Resibo.
0: Listo ka.
1: Yeah.
0: Yun yun.
1: Where to? Sabi niya, Makati.
2: May resibo.
1: Nako. Kanina joke yan. Ba't nakataas yung ano?
2: Yan.
1: Joke to yan. Joke. Kanina yan? Sige. Sorry. Second round na joke natin tungkol sa mga shampoo kasi palagi sinasabi ni Sek, mga shampoo.
0: Oo, kailangan mo ba yung shampoo yan?
1: Kailangan mo ba yung shampoo yan? Ganun eh.
3: Pero ano, bago sa shampoo, padagdag ko lang kay Robin. Dahil wala na si Batoman kasi mabenteng Batoman yun nung last time. May bago na daw siyang partner.
1: Ano si Bino?
3: Si Batoman.
1: Ha? Sino?
3: Hindi!
1: Ano ba?
0: Never
3: changed.
1: Wait. He lost me.
3: Explain ko.
0: This guy.
3: Si Batoman, wala na.
1: Wala na.
0: Okay.
3: Ang pumalit.
0: Sino?
3: Si Batoman.
2: Compliment lang sa katabi ko.
1: Siyempre, kailangan sa mga best friend mo. Best friend mo yan eh.
3: Pero speaking of shampoo.
2: Kailangan lang pa dyan na intellectually rigor.
1: Correct.
2: Nawala ang mga PR. Diba ang kanilang rigor?
0: Clearly, I was not intellectually capable.
1: Tungkol sa shampoo
3: yung mga ano na yung shampoo na gamit ni Pia, ni Lauren at ni Kabil.
2: Ano?
1: Sige nga.
3: Di yung shampoo na may no more tears.
1: Johnson and Johnson.
2: No more
1: tears. Anong shampoo naman? ang gamit ni Bato at Marcoleta.
3: Nagsashampoo ba sila?
1: Gugu!
2: Hermes yung shampoo.
1: Gugu!
3: Bakit gugu?
1: Guni-guni!
3: Gugu-gugu-gugu. Ayun, no?
2: Eh si Cayetano, shampoo ang gamit nun.
3: Teka, napanood muna natin.
1: Oh, Joe, ayan. Yeah, yeah,
3: si Cayetano, ano shampoo? Ano?
2: Eh si Kamatano, anong shampoo ang gamit nun?
3: Ano?
2: Anong
3: shampoo?
2: Eh di yung shampoo na may damage care at dandruff attack.
4: Yeah. Mga joke. But I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night.
2: Oh, no. Parang may problema sa delivery.
3: Parang bottom man.
1: Bottom man.
3: Hindi ko nakuha yun. Nakita nyo si, ano, ha, si Osa Aplaska. Si Aplaska, anong gamit na shampoo?
1: Meron din siya?
3: Meron.
1: Ano?
2: May buhok pa yun.
3: Siyempre, yung shampoo na may silky straight invisible protection. Senado, so invisible enemies.
2: Kung magjo-joke ka, huwag mo na ipaliwanan. Kaya nga joke eh.
1: Kaya nga.
3: Lakas makakawa ni Gids. Lakas makakawa.
1: The benefit ng mga Gids na bidyan.
3: Sige, babawi ako.
1: Babawi ka.
3: Senator Pia, parang coloring book.
1: Uy, bakit?
2: Bakit?
3: Dahil lumalabas ang kanyang tunay na kulay.
1: Si Bato parang ipis.
2: Hoy!
1: Ipis? Kapapagin ko lang si kanina.
3: Bakit? Habol ang hirap mahuli. Pag nagpuputukan, biglang nawawala. Bato man.
1: Ay, sa delivery. Ay, sa delivery, ha?
2: Yeah. Eh, kung si...
1: Ayan, no? Iyan ba yan? Parang ano, ginawa mo yan ng last sa weekend.
3: Parang familiar.
1: Ginawa mo yan eh. Okay, may sarili tayong audio dito eh.
3: Nahanap ko yung punchline ko, hindi ko
2: pati. Kung si Congressman Premonition na Paolo Marcoleta, si Suntay ay Congressman Imagination. Ano naman ang meron o tawag kay Bato?
1: Uy! Ano?
2: Ano?
3: Tenacious.
2: Ano?
3: Ha?
1: Tenacious?
2: Senator Aparicio. Biglang nagpapakita, bigla rin nawawala.
3: Like an Aparicio.
1: Parang bula. Bula talaga
2: yun. Binaliwalag na naman yung joke ko.
1: Ay. Laman tayo ng balita sa buong mundo, sa kaganapan sa Senado, kaya nagpadala ng mensahe ang iba't ibang bansa kay Cayetano. Alam niyo ba yon?
2: Ha? Talaga?
1: Oo, nagpadala eh.
2: Okay, alam ko. Napanood siya ng buong mundo. Talaga?
1: Okay, ikaw yan eh. Ikaw magpatunay.
2: Ano ang payo ng China?
1: Yeah.
2: Kay Cayetano. Para masigurado na hindi siya under attack.
1: Ganda ko. China. Ano?
2: Parang
1: ano?
2: Taiwan.
1: Ano?
2: Maglagay ng 9 dash line sa paligid ng Senado.
1: Ano naman? Ano?
2: Actually, 11 dash line na ngayon.
1: Oh, 11 na. 11 na siya ngayon.
3: Ano naman ang... Hindi ko na mawala yung
2: this guy.
3: Hindi pa ako makinalusyon yan sa lagay
1: na yan. Hinga nga, pahinga niya nga naman.
3: This guy. Ano naman ang payo ng Japan?
1: Yeah, Japan.
3: Na isigaw at aminin ni Cayetano sa nangyari sa Senado.
1: Ano?
2: Huwag mo na ipaliwanag.
3: I know you're so fluent in German.
1: Sir, good. Anong napansin ng France? Nakala nyo kayo lang. Anong napansin ng France nung napanood ang kabuuan ng CCTV ng Senado at ng GSIS?
2: Yeah.
1: Ano? France? Ano? Merci. Nabuko.
2: Ano mo naman ang France? French accent.
1: Nabuko. Nabuko, s'il vous plaît. Kasi nabuko.
0: Kasi nabuko. Nabuko. Nabuko sila. Oh, ano? Oh, sino binabaril niya?
1: Oy, meron, meron.
0: Nabuko. Pinapatay-patay ang ilaw. Meron. Mukhang, ano, panic stricken.
1: Oh, namatay pa nga ilaw eh.
3: Kala ko oh, nag-crunch eh.
1: Oh, namatay pa nga ilaw. Ring.
2: Oh. Pelikula.
3: Oy, naging puti. Oh.
0: Oh. Tapos, bibigyan ko ng tip ang ating mga manonood no? Tungkol sa tactical thinking. At sa, ano, sa tinatawag nating armed fire conflict. Kapag kayo ay VIP at under attack ang lugar kung nasan kayo, huwag niyo pong ibibigay ang location ninyo sa pagla-live stream. 'Yon. Maaring malalaman ang umaatake sa inyo kung nasan kayo pag nag-live stream kayo. Tactical thinking lang po.
2: Alam. Pero parang wala rin silang tactical night vision gagawin.
1: 'Yon
2: nga. Diba ba? Magkaroon ng brownout. Correct. Na may ko ba? Kailangan meron ka pa rin.
1: Oh, naman. Para believable.
2: Buti pa ako meron.
1: Believable. Siyempre, ikaw pa. Kompleto ka sa mga.
3: Infrared ba yun?
1: Sa tayo ka mapanood, Alan?
0: Okay, mapapanood ang panoras. Sabihin, Channel
1: 13.
0: Yeah! Channel 26, para sa Baguio at Iloilo.
1: Yan.
0: Legazpi, 23. Batangas, 36. Cagayan de Oro, 43. At General Santos, 51.
2: Yan yung location natin, ha?
1: Diba? Sabihin location natin.
2: Live din kami sa Signal 31, nationwide. Pati na rin sa PRTB YouTube channel. Mapapakinggan din sa DCMM, Radyo Patrol, sa East 30, at iba't ibang FMR station. Kaya mag-subscribe na kayo para may pang-lecho naman.
1: Mag-like at mag-subscribe rin sa aming social media pages, Cuatro Alas Facebook page, ako naman ito, Instagram at cuatroalas.ph, TikTok at cuatroalas.ph, badass.studios incorporated Facebook page, youtube.com/badass.studiosincorporated, Instagram, badass.studios incorporated, TikTok, badass.studios incorporated, at
2: parang downer to mga ginagawa. Mapataasin mo muna.
3: Para may kaboses
0: ka.
3: Mr. Fahati. Maganda hapon din sa ating mga listeners sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa PRTV, ano pang hinihintay nyo?
0: Subscribe na!
3: Sa ating mga... Ito ba to?
1: Ano?
3: More than 9,000
1: More than 9,000 is surpresa kami sa inyo ngayong araw.
2: Nakakailang minuto pa lang yan.
1: Correct.
0: At nakataka sila dun sa intro ni Guido David kung ano nangyayon.
1: Correct. Kala ko iniwan nyo na ako. Andyan pa pala kayo.
2: Bisita natin. May game na.
0: Iniwan
2: na ng game.
1: Yan, at di ba, binati tayo ng iba't ibang station din. Noong nag-guest ka, noong nag-guest ka.
0: Siyempre.
1: Ata, walang umuwi, nag-iimbita rito. Binabati ang kontras dahil sumisikat na ito. Hindi tayo matitibag.
3: Hindi matitibag.
1: Hindi matitibag. Hindi matitibag.
0: Yo!
1: Huwag kayong kakalas. Pag mabalik ng kontras, ipapakilala namin ang aming due to insistent public demand, the guest again. Huwag kayong kakalas. Magbabalik ang...
0: What?

0: nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno.
1: Kwentong kanto.
2: Ganyan-ganyan na nangyari sa atin.
1: Labagan ng komentaryo.
3: Bakit ikaw ang gustong banatan?
2: Baka.
1: Real talk. Wala kang ligtas.
4: Anong klase ka?
1: Sa 4 alas.
5: Si RTV na kami.
1: Kasama si Dr. Guido David.
6: Anong ibig sabihin?
1: Michael Fatin.
7: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
1: Alan Herman.
8: Masyadong maingay.
1: At Ronald Liamas.
4: Magkakamulang ng debate.
1: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4

0: nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and nimigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
1: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
3: Mas

0: Ano na po?
1: Yan, siyempre, di ba? Sabi nga natin kanina, bago tayo makumalis eh. Hindi nyo kami matitibag dahil kumakain kami na lechon.
2: Yan, diba? Yan.
0: Sarap ng balat. Huwag ka naman balat si Buya.
1: Berendang pa!
3: What's going on this episode?
1: Dahil nananak mo may humahabol umano, sabi. Oo.
4: Patulala ako, parang sa senador.
1: Ang guest natin ngayon, Sec I.
4: Ha? Siyempre, walang iba.
1: Yan, yan.
4: Ha? The man of the hour.
1: Yeah. Oh.
4: The man of the hour.
1: Of the week.
4: Ang daming bumabanag.
1: Yan.
4: Yeah. Oh. Paborito siya ni Ambassador of Jesus Christ.
1: Yeah. Bakit kaya? Oh.
4: Kulang na lang ay pray-over siya.
1: Yeah.
4: Kasama ni Mark Villar.
1: Yeah.
4: Kaya ni sila mo ba isa nandun, no?
3: Pero itong Joel yata.
4: Yan. At di ko na babanggit eh. May ibang bumabanat din sa kanya ng mga kakampi niya.
3: Pati kakampi.
4: Walang iba. Hindi ang kasama kong tumatambay sa Dapita.
1: Yeah. Yeah.
4: Si NBI Director Melvin Matibag. Since nag-guest ka dito last time, ang dami nangyari. Diba?
0: Makakala, nag-usap na kayo.
4: Oh, grabe, no?
0: Hindi naman tayo director para
4: makapag- wala, wala.
0: Director ng NBI.
1: Maliwanag ka.
4: Para ka lang si Professor Guido.
1: Maliwanag yung joke. Anong latest, Director Matibag? May mga nakapost, diba, sa paligid natin? Pag-uha sa paligid natin.
0: Marami.
1: Anong latest development?
4: Uy, sa-summarize mo.
1: Yan,
4: Director, yung nangyari, dahil nag-press ko na yung DILG tsaka PNP eh. No? Kung isa-summarize mo, tsaka anong magiging proposal?
3: OSG tsaka DOJ.
4: Yun ang gusto na marinig ng mga tao. Ano lang gagawin ngayon?
0: Well, then, simulan muna natin sa nangyari. At least, malinaw ngayon na ang NBI mula simula. Sinabi ko from the start, wala kami sa Senado.
4: Andito kayo, di ba? May inatake kayo na itong hotel eh.
0: Diba? Di yun si Goya yun sa kapila. Kumakain din kami ng lechon.
1: Sarap.
0: Yun yung malinaw. So, nakapasalamat naman ako kasi consistent doon sa sinabi ng NBI.
3: Correct.
0: At lalaking usapan namin ni Senator Alan Peter Cayetano.
4: Doon nagsimula ang problema.
1: Hindi
0: kami papasok sa grounds ng Senate.
1: Usapang lalaki.
0: Usapang lalaki. At nasira lang doon sa usapang lalaki, dapat protective custody.
3: Akala ko eh.
0: Pagkakailangan na si Senator Bato, sila ang...
4: Pero wala namang basihan yung protective custody.
0: Wala ka, pero ano na lang, sa
4: usapang lalaki na lang.
0: Usapang lalaki na lang.
4: Hindi, pag nag-usap kami ni Alan, usapang
1: lalaki. Usapang lalaki.
0: Siyempre, lalaki kayo pareho.
4: Pipili ka lang kausap direkto.
1: Saan galing yun?
4: Yun yung problema eh.
1: Okay.
0: Hindi ako nagtanong sa'yo po.
3: Sorry.
0: Kung nakausap kita noon, dapat hindi pala ganun.
3: Lalaki, lalaki. So, courtesy ang tawag dyan.
0: Sa matter of courtesy. Hindi, yun naman.
3: Respect.
0: Sa matter of courtesy as a...
3: Interbranch courtesy.
0: From the executive, law enforcement, sila naman na...
4: Walang legal impediment.
3: Wala.
0: Wala talagang legal impediment to effect the arrest. There's a valid warrant of arrest issued by a competent court.
3: Correct.
0: Hindi natin pag-uusapan yung mga legal na usapan.
3: Oo,
0: sapagkat ng Supreme Court.
4: Kahit incompetent yung mga kausap nyo.
3: So
0: anong nangyari? Ganun, protective custody, bago na yung definition, hindi pwedeng gulihin, pero pwedeng patakasin. Ito yung bagong meaning.
4: Kaya, parang fourth way dyan eh. Yung ibig sabihin.
0: Pagpapasok kayo ng mall at papaiwan yung bag nyo, sinabi protective custody, huwag nyo nang iwanan. Dahil pagbalik, baka wala. Lalo na kung ang pangalan nung nagbabantay ay ano.
4: Ayaw kasama
0: ni Alan Herman.
3: Hindi nagpangalan.
0: So ganun yung nangyari. Pero ngayon po, we have an order from the Department of Justice to look after Senator Bato and effect the arrest to enforce the warrant of arrest issued by the ICC.
2: Yan.
4: Kailangan nyo ba ng katulong, citizen's arrest?
0: Pwede yun. Hindi kasi,
3: pwede na.
0: Hindi, pwede. Magpatulong ka rin sa isang abogado, bigay mo yung warrant.
3: Let me be the one to deliver.
0: Present na student council.
3: Let me be the one.
2: So para maliwanag, Director, siya dapat ang tumanggap. Kayo dapat ang mag-serve siya. Dapat ang tumanggap para-parapan. Pero may balita eh. Ang sabi daw, baka daw may posibilidad din, sabi ni General Nartates eh, na pwede sumuko. Parang ganun.
0: Yeah, pwede, of course. That's always an option. So sumuko ka sa authority because ano ba yung purpose ng warrant is to get the jurisdiction over
2: it.
3: Correct.
0: Para masimula yung paggulong ng judicial process.
3: Correct.
4: And then, pupusta ako, hindi susuko. Yeah.
0: Nalagay ko. Kasi tumakbo nga eh.
4: Yung unang susuko yan. No?
3: Pero parang ang hirap na nun eh, di ba? For the rest of your life. Hinahabol ka na, di ba? Fugitive ka na. Hindi madali yun, ha? Yung mga mahilig lang sa underground ang mga magagaling dyan.
4: Parang may pinapatansi.
0: Nabubuhay
3: sa underground.
4: Masarap ang pagkain doon.
3: Pwede kumain ng cactus.
4: Ligo. Sardines with kakanggata at kamote top.
3: Alam na. Pero sir, ano, what about, may balita ba kayo if anybody will file like an obstruction of justice or an aiding and abetting? Kasi di ba pag meron ng CCTV, kitang-kita naman.
2: Pwede sila mag-backtracking.
0: Right now, yan isa within the purview ng Department of Justice. Niya, sa amin kasi yung law enforcement to serve the warrant. No?
3: Correct.
0: Yung mga nangyari yun, if I will say something about it as a lawyer, tinitingnan natin yung mga angulo, syempre, ng obstruction of justice under investigation.
3: Aiding and abetting, maybe.
0: Aiding and abetting. Saka if you're a public official, of course, RA 3019, Code of Professional, Code of Conduct of
3: Elected Officials. Yes.
2: So, at may aggravating circumstance yun. Ata yun, mga ganun.
4: Hindi yun. Paano ang parusa doon sa obstruction of justice maliban doon sa kulong?
0: So, obstruction of justice, it's a presidential degree. So, ano yan, mga 4 years to 6 months. Pero ang mabigat kasi yung RA 3019, yan yung mataas yung penalty, 6 years to 20 years.
3: Wow.
0: Giving undue influence, undue advantage to the individual.
4: Tsaka ako yan, permanent disqualification.
0: Tama, correct.
3: Eh, problema dyan, sec, pag self-admitted pa. Pag sinabi pa niya na, siya mismo umamit.
0: Pero mo, hindi nagsisinungaling yung ebidensya, nakita mo yung mga
3: CCTV. Kitang-kita eh, di ba? Kitang-kita.
4: Kinukumpara mo ba yung hindi nagsisinungaling na ebidensya doon sa mga senador?
0: Wala naman akong sinabi, pero buhang ganun yung epekto eh, di ba? Kasi hindi, gusto ko lang sabihin to, no? Kasi
4: nung... Buti pa yung ebidensya, hindi nagsisinungaling.
0: Nung sinasabi... Kasi yun nga, balik ako doon sa lalaking usapan sa ang usapan namin, sabi ko, hindi kami papasok dito without telling you or giving you a consent.
3: Kayo na magbigay.
0: Kapag kinomit nyo naman na ibibigay nyo sakali talaga kailangan.
4: Kaya protective eh.
0: So nung pinipilit sa akin na andito yung mga NBI, pinapuputukan kami sa loob.
3: Wow.
0: I'm sure na wala.
3: Sibling mangyari.
0: Sabi ko, sigurado wala ako. Kasi eventually, sabi niya talaga, meron dito. Napansin ko, nung inahabol niya na, sinabi niya, walang pupunta NBI sa Senado. Postas at sa GSIS. Kasi, nakita ko yun. Kasi admittedly, nandun naman kami sa GSIS.
3: Of course.
0: And we have all the basis to be there. There is a valid request from government agency.
3: From Beloso, yes.
0: Binigyan namin ng...
2: Nagbabarena.
4: Tsaka may resibo eh. May request talaga. Diba?
3: Tapos yung pagbabarena, galing sa GSIS side yun.
4: Para sarhan.
0: Para
4: hindi makalabas. Para hindi lusubin.
3: Yun, counterintuitive, diba? Kung gusto niyo yung pasukin, diba? You're effectively bolting yourself in.
0: Well, established na naman yun eh. So, tapos na.
4: Hindi, tsaka kung... common sense eh. Yeah. After everything that happened, kung huhulihin talaga, overwhelming
2: yes.
4: force.
2: Yes. Pero
4: dapat nandun yung head ng PNP, DILG, NBI, lahat yun eh. Dahil over nangyari, di ba?
3: Sek, dalawa lang sasabihin ko dyan.
4: Oh.
3: Ang taas naman ang standard.
2: Yeah. Ah. Doon na. Kala ko kasi pa na naman ang galing.
3: Ang taas naman ang standard.
4: Pasensya na. Pasensya na. I'm not perfect like
2: yeah.
3: Pangalawa, nagpadala naman daw ng John Wick volunteer driver.
2: Yun! One man army.
4: Matindi yun. Matindi yun.
3: Volunteer driver, di ba?
0: Hindi, kawawa yung driver.
1: Ang director, ano nangyari sa driver?
0: He's a actually, he's a volunteer. Kasi kami, ang strength ng NBI ko, kaunti eh. Compared to PNP, we have 250. Kami, 2,000 lang kami eh. Ang agents doon, mga 400 lang. So, we allowed our agents to get a volunteer or force multiplier.
2: Of course.
0: In this case, itong taon na to, si Oragon, driver volunteer siya, minsan kusinero.
2: Kawawa.
0: No, agent. So, bumalik talaga siya. Bukunin lang niya yung...
4: At nagpaalam siya.
0: Nagpaalam. Kausap yung guard.
4: Nagpaalam siya. May resibo yun.
0: So, ngayon, nagulat niya ako. May isang senador, nagbablog na na, oh, umami na yung NBI agent dito na inutusan. Patayin kahit sino mamatay.
2: Grabe. Buti
0: na lang, yumo ko. Kung yumo ko, patay.
4: Pero, kasi Michael Pahatin, pati mag-volunteer din.
2: Yeah.
0: Pwede, pwede. Bibigyan kayo tsapa mo.
3: Kawawa yung mama. Pag inamoy mo pa siguro yung volunteer driver na, amoy pansit pa.
0: Dahil sinabi ng mga reporter na kasama naman. Sabi niya, director, alam niyo ba, yung huli sila pa yung nagluto ng merienda namin, tsaka tangalian. Pero yun nalang yung mabuti. Kasama kaming mga media personalities, nakuhaan, yung aming mga
2: correct.
0: Ahente, tapos yung mismong CCTV ng GSIS, pinakita talaga ron na wala talagang presence ng NBI at walang assault. Kasi nangyari, they're acting on assumptions eh.
2: Oo.
0: Tapos gusto nila, narinig mo ba yung sususpa-suspend nila? Tingin ko, ang idea nyo is on the basis of command responsibility.
2: Yes.
0: Eh, pagka ganun usapan, yung Senate President mo na mo sususpend. Ikaw kausap mo yung
4: ano eh. So, hindi nga sabay yan.
0: Basta siya, dapat nga siya unang sususpend.
2: Yeah. Good for the government.
0: Oo, pero problema, wala naman akong illegal na ginawa. Di ba? Saka naman nakakita law enforcement sa papasusukuin mo.
3: Ako, Director, sorry for asking this very inane question. Pero sasagutin ko lang yung mga nagtotroll sa iyo. Dami nagtotroll sa social media. Spliced daw yung video.
0: Spliced. May timestamp eh. Yun yung labas.
3: Paano? Paano na-splice?
0: May timestamp, tapos kaya kita talaga. Tsaka nakapagtaka ron, ang tagal lang sinasabing splice. But di ilabas nyo yung...
2: Sa inyo.
0: Ang nangyari siguro doon, nung ginawa ng CIDD dyan, ang pinalabas na lang yung portion na... kumbaga specific doon sa issue na yun.
2: Correct.
0: Pero hindi, kung sasabihin splice, sila yung may hawak eh. Kaya dapat maglabas ula. Doon lang sa takbuhan ni Senator Bato, hinihingi namin yung video mula doon sa sasakyan.
2: Yung nag-arestro.
0: Na bumaba. Doon sinaserve sa
2: kanya. Hanggang
0: sa tumakbo siya. Ang pinakita lang yung takbuhan.
4: Hindi yung nag-
0: hindi yung bumaba muna sa sasakyan. Doon sa puti na
2: Galiya.
0: Doon na nakasakay.
4: Hindi, tsaka yung CCTV galing sa kanila eh.
0: Kaya nga.
4: Sila yung kalokohan doon eh. Yung kalokohan doon.
2: Yun ang galing.
0: Yun ang problema.
4: Kung magsisinungaling kayo, isayusin nila konti.
0: Sino pwede pa
2: Dalawa, may Senate, may GSIS, di ba? May CCTV sa GSIS, may CCTV sa Senate. Siyempre, di ba, nasa Senate ka, Director, kita mo rin yung nangyayari sa labas ng GSIS.
0: Of course.
2: So may dalawang tao. May dalawang tao, sabi niya, aatakihin tayo, parang ganun. So hindi ba nila inisip yun na bago umatake, nag full battle gear, tinignan yung part ng GSIS na nakita dadalawa lang yung tao.
0: Boss, maraming lapses. Una, aatake ka, ba't di mo pinalis muna yung mga...
2: Isa pa yun.
0: Tapos tinaya mo nandiyon yung media para bakunan yung pag-atake.
2: Correct.
0: Mabidyo yung puto ka, di ba? Pangalawa, he acted based on assumptions.
3: Yes.
0: Kami. Eh, sinasya na nga nagsabi, may numero siya na ako niya.
3: Tama.
0: Hindi na ganyan ako, tao mo ba itong mga to? O kung hindi na ako, oh, yung security officer ng GSIS.
2: Correct.
0: Ba't na yung mga parang na-attack dyan?
3: Hmm.
0: So, aywan ko, ang tao na yung mag-iisip, bakit nangyari?
2: Correct.
0: Tayo na yung mag-iisip. May any reasonable pa, mind will say, bakit?
2: Ito, yung tungkol sa GSIS, kasi ang sabi ng report sa GSIS, di umano.
3: Huh? Di umano.
2: May lamas masok at maaring gamitin yung
3: lamas
2: entrance.
3: Masok, yeah, lamas, lamas masok.
4: Parang may pitik eh.
2: Pwede gamitin yung binabari na ang pintuan para dun idaan. Kasi parang ina-exercise na eh. Parang ganun eh. So ano bang totoong banggit sa'yo ni GSIS chairman tungkol sa bakit pinababantayan na yan?
0: Hindi. Umaga pa lang daw, labas-pasok na.
2: Yun yan, may ganun.
0: So, ang letter naman, nakalagay talaga, at sa pag-uusap namin, ang sabi niya talaga, he's worried about the security of the premises and also the, tawag dito, yung mga tao niya.
3: Yes.
0: At syempre, andun na rin yung concern niya na baka siya yung mapagduto na ng sisi. Kung merong...
2: May lapse. Ganun.
0: So, kasi may mga thinking pictures ang sinend sa akin, kausap niya si General Aplasca, maaga pa yun.
3: Mm.
0: Wala pang NBI nun because the NBI operatives arrived ng 6 p.m. na.
3: Then, the request came in
0: 4:48 yung message niya sa akin, but it was received sa office ko ng 5.
2: Kausap niya si Aplasca?
0: Hindi, si ano kausap ko? Si...
2: Yung si Chairman?
0: Kausap ni GM. GM Wickbill.
3: So, yes.
0: Ang nakapagtaka ron, sasabi niya, ba't hindi ako nag-coordinate?
3: Mm.
0: Sabi ko, ba't ako mag-coordinate? Eh, wala nga kaming operation sa Senado eh. Di ba? Hindi nga
3: kami mapasok.
2: So, ibig sabihin, alam po ni Aplasca, kasi kausap niya rin si GM,
0: alam niya,
2: na may gagawin
0: doon. Alam niya na may NBI na ang purpose is to help them secure.
2: Ayun naman pala. Oh, eh, talagang
4: pero baka meron talagang lumulusob eh.
0: Meron. Baka pinalusob.
4: Hindi, mga alien.
0: Alien. UFO. Medyo madilim doon. Baka si Casper nga doon.
3: Alam mo, tumapat na kasama ko. I think they are invalidating my feelings. Don't you know?
4: Oh, ano?
0: Kamusta ka na ba?
3: Ano ba, brother? Ano ba, brother? My friends were there. She was a young mother. It was real. The fear was real.
2: Parang ginawa na ni Guido yan.
3: Ginawa
2: na.
4: 11,000
3: Yung
4: yung pala yung rosas at yung sana sugar-free na cake.
2: Nagpadala pala rosas yun eh, syempre.
3: Oo, namimiss
2: natin. Pati aramin natin. Syempre, all throughout the episode, andito ka, Atty. Matibag. Pakinggan nga natin ang the second rate trying hard. Kasi si Maring Doris yung may post kanina.
3: Original.
2: Ang galing original eh. Ang Herman Cot.
3: Yan.
2: Alan Herman.
5: Walang putol. Walang budol. Alan Herman sa Herman Cut! Herman Cut!
3: Alam mo, mga alaskador at alaskadora, ito yung pinag-uusapan namin ng aking sister-in-law na si Ditas Cruz at yung kanyang nanay na si Tita Lolly Cruz. Hello sa inyo na nanonood ngayon. Ano? May napapansin ba kayo lately? Parang bawat araw may bagong episode sa Senateflix.
4: Senateflix.
3: May umiiyak, may nanginginig ang boses, may dramatic pause, may hawak sa dibdib, may malalim na buntong hininga na parang audition para sa best actor in a political miniseries. Kulang na lang, dramatic soundtrack. Meron tayo nung kanina. Ilinawin ko guys ha, hindi ko minamaliit ang emosyon. Hindi porket politiko, robot na. Tao rin sila. Napapagod, nasasaktan, naiipit, nasistress. Alam ni Director Matibag yan. Pero may malaking pagkakaiba ang tunay na emosyon at performative emotion.
2: Oh, big words na naman ha, performative.
3: At doon na nagkakaroon ng problema. Kasi noon, gumagana pa ito eh, nung panahon ng legacy media, nung mga lumang tao tulad ni Sec. Ronald Llamas. Noong araw, kapag may politikong umiiyak sa TV, automatic yun eh.
4: Oh, ay, oh, word dyan eh, legacy.
3: Oh. I sincere. Oh, ano? I walk right into that.
2: Yeah, you did, brother.
3: I sincere, mabait, may puso, di ba? Pag nakikita, paiyak-iyak. Kaso ngayon, nag-level up na ang audience. Ang modernong Pilipino ngayon, sanay na sa edited clips, viral breakdowns, scripted apologies, weaponized emotions, at yung tinatawag na political performance art. Alam na alam ko yan. Kaya ang tanong agad ng tao, hindi, naantig ba ako?
2: Yan.
3: Ang tanong nila ngayon, teka, sincere ba talaga to o pang camera lang?
2: Ano, pinapatama mo si Prof. Guido.
3: At masakit man pakinggan. Oh,
2: yan, yan, yan.
3: Pero maraming elected officials ang hindi pa rin nakaka-move on sa lumang formula. Akala nila more tears equals more trust.
2: Yan.
3: Hindi nila napapansin. Habang dumadami ang dramatics, mas lalong nababawasan ang credibility. Basahin niyo yung mga QSS, basahin niyo yung mga survey. Malalaman ninyo yan. Kasi ang ordinaryong Pilipino ngayon, problemado sa presyo ng bigas, sa pamasahe, sa tuition, sa trabaho, sa ospital, sa utang. Tapos makikita nila sa Senado, emotional privilege speech, iyakan-iyakan, drama-drama. Another televised meltdown, another I'm deeply hurt, my feelings, monologue. Eh sila naman walang luxury para umiyak nang naka-makeup under Senate lighting. At doon mapapasok ang public resentment. Kaya ngayon, ang tingin tuloy ng marami sa Senado, hindi na upper chamber.
2: Oh, what?
3: Parang upper box na ng isang noontime show. Tandaan, iba ang authenticity sa drama. Mas gusto ng tao ang diretso magsalita kaysa dramatic. Mas gusto nila ang competent kaysa emotional. Mas gusto nila ang tahimik pero nagagawa. Mas gusto nila ang tahimik pero may nagagawa kaysa maingay pero puro monologue. Parang si director matibag lang. Kaya mapapansin ninyo, yung mga politikong mabenta ngayon, tingnan ninyo, hindi necessarily pinakamadramang magsalita.
4: Supremo!
3: Dahil marunong na pamilatis ang tao. Alam na nila ang difference ng pain sa performance, ng concern sa calculation, at ng leadership sa live-action teleserye. Kaya siguro ito na ang pinakamalaking warning para sa mga elected officials ngayon. Kapag araw-araw kang umiyak sa camera, darating ang punto na hindi ka nakaaawaan ng tao, mapapagod sila. They will be indifferent. The opposite of love is not hate. It is indifference.
2: Yeah.
3: At sa politika, walang mas nakakatakot kaysa sa botanting wala nang pakialam sa palabas mo.
2: Herman Cut!
3: That is Amas. Herman Cut.
2: Hey, talaga naman. Hey, ikaw,
3: nagsasawa ka na ba?
2: Naantig ka ba sa mga...
4: Ati pa.
2: Naantig ka ba?
3: Hindi, problema si...
0: Natakot lang ako. Under-attack.
2: Galit.
3: Pero nakakita.
4: Grabe, no? That will live in infamy.
3: Infamy.
4: Itong mga nangyari ditong nakaraang mga araw.
2: Yes, I agree.
4: Grabe, pagtatawanan niya at kagagalitan niya sa ating kasaysayan.
3: At nangyayari na ngayon sa international media. Nakakaya.
4: Eh lalo lang ngayon, pag nagmarka na yan sa SOCMED, hindi na mawawala.
3: Correct. Once on the internet, forever on the internet.
4: Grabe, di ba?
3: Ang problema naman, ang dami nilang content. Talagang bigay sila ng bigay ng content para gawing meme.
4: Hindi, diba? Pero gagaling ng mga bata ngayon. Di ba? Gawa sa mga gawa. Hindi kinakailangan ng PR dyan. Lahat sila. Dapat tagalan ng trabaho.
3: Na-PR ko si Seth dahil ako ang gumawa nun. Nakita mo ba yung game?
4: Yung game, di ba?
3: Lang NBI. Nakakabot yung isang puganting senador.
4: Oh, pwede bang gumawa rin ng gano'n sa 4 alas?
3: Pwede.
2: Ang naririnig ko sa mga senator ngayon, lahat, ha, si Senator Ping, si Senator Wynn, si kung sino-sino pa, parang nawala daw yung trust sa Senado eh. Di ba? Parang, kumbaga, ang hirap nang ibalik nito sa pagkakalugmok. Kasi parang you do not know how low and lower and lowest can you get. Parang ganon.
3: Ako, I will riff off what butihing Senator Ping Lacson said, no? Sabi niya, gusto ko na mag-resign, di ba? Sabi ni Sec. Ronald, kinikwento.
4: Parang tagula na yan, ha?
3: Oo. At sinabi niya, di ba yung statement niya na, no, sabi niya, it is unthinkable na mas mataas ngayon ang tingin ng tao sa House of Representatives kesa sa Senado. Kasi hindi ho nangyayari yan, ano? Just for some context. That has never happened. Dahil ang House of Representatives, 300 yan. Big target. Andali tirahin. Yung Senado, 24 lang ho yan. So traditionally, hindi balance yung scales in terms of public perception because they're a smaller target. Pero ngayon, mas angat pa yung Kongreso.
2: Kano kahalaga, Director, yung sinasabi ni Alan na performative? Para ikaw sa trabaho mo, performative. Yung magpapresko mo na bago manghuli o manghuli mo na bago presko yung mga tanong.
1: Wala akong pinapatabang.
3: Walang
1: pinapatabang.
3: Easy.
1: Mahal ka ba?
3: Pag ganito ka
1: muna.
3: Mahal ka ba?
0: Hindi, importante yun. Kasi... mas gusto ng tao yung action nyo, nakikita mo yung ginagawa.
3: Correct.
0: Mas, kahit nga wala kang presko, ano, yung tao na yung...
3: Yes, agree.
0: So, palagi ko, yun yung importante. And I agree with the Alan Herman, no? Yung sa German cut niya. No? Pero ano ba yun? Hindi ba PR yun? Hindi ba PR yun?
4: Buti ka pa nag-agree.
3: For the first time.
0: For the first time. Hindi, baka kasi baka discount kung sakali ko.
4: Pero, Director, without compromising yung ginagawang operations,
2: yeah.
4: No?
2: Yeah. Sige nga.
4: Ano ka bang ballpark figure, no? Na... Para naman yung tao kasi naghihintay eh.
0: That's correct.
4: Ang daming high value targets, walang nahuhuli. Meron ka bang ballpark figure, no? Katulad ni Ombudsman Boyeng Remulla, nag-umpisa siya noong Disyembre, na maraming makukulong.
2: Yan.
4: Tapos Marso, tapos Mayo. Ikaw ba may ganun ka rin bang predictions? Within this quarter, yes. Within this month, makakakita naman tayo kahit papano, no?
0: Ang masasabi ko ngayon, immediately nung inutos ng DOJ na arestuhin in portion warrant, I already established a dedicated tracking team, no? To locate. So, nag-backtrack kami, tinitingnan namin yung pagkilos, kung saan. Pero napakahirap po mga kung kailan mo siya talaga mahuhuli. Unang-una, marami pong pumapasok na lead sa amin ngayon. At sinusundan namin yung iba. Gusto pang mambudol, manghihingi lang pala ng pera. Wala po kaming pinag-uusapang reward money rito. Pero ibig sabihin, parang in exchange of information, meron pong sinabi, pumunta sa Batangas. Ang dami po. But what I can share, na without giving the specific details, there are three areas ngayon na amin pong talagang binabantayan. And I'm asking help from other personalities and agencies na nasa intelligence network para matulungan po kami.
3: Correct.
4: Pero iba kasi ang mundo natin ngayon, Director, eh.
0: Gusto na.
4: Diba? Ngayon, ang dami mong technology.
0: Yeah, we're using it.
4: From CCTV, drones.
0: Correct.
4: Yung misis ni Alan, alam ko nasaan siya kahit siya pumunta.
0: Baka may isang tag. Ano yun? Yung tag yun. Yung tag.
4: Isang tag lang yun.
1: Tulog ako, Director. Tapos synergically implanted chip.
0: We're using that technology. We're using that. We have technology. Meron kami sa NBI na ginagamit. Kaya yun yung, kaya nga meron kaming specific targets kaya na tinitingnan.
2: Correct.
0: Pero napakahirap po talaga. We'll be very honest with you. Mahirap yung nangyari. Yung Pilipinas, as it is, ang daming high-value target na inahan
2: pa natin
0: sa atong si Bantang is there. Pero we don't treat na parang iba kung paano yung protocol namin yun. Yun lang, mas malawak lang yung scope namin. Iyabi ko nga, may dedicated group to do the location and arrest of Senator Bantang.
4: Pero ba kailangan nyo na ng supernatural power?
2: Yun!
4: Well, si Doc Guido kasi.
2: Yeah.
4: Psychic yan eh.
2: Psychic. Hindi ba sidekick?
0: We don't remove that possibility. Pwede kami bumunta sa manguhula. Kasama na rin. Tapos kung wala kaming drone, baka may manananggal na magbunta.
3: Psycho, hindi psycho.
0: No, we have drones, meron na mga aming drones, then we have technologies too.
4: Oh, GPS, satellite, technology.
3: Not to oversell it, Director, pero ang lumalabas sa social media ngayon, if there's a guy to do it, it's you. If there's anybody that's gonna bring him in, it's you.
0: Mabigat po na trabaho, pero gagawin po natin yung makakain natin. Siguro, totoo po tayong nagdadasal. Hira po tayong magdasal. Pero ngayon, we're really praying. We'll be guided. Ano po. Baka pwede po tayong tulungan ng mga magaling magdasal. Pagdasal.
4: Mahina ako dyan.
0: Sino po ba maririkomenda nyo?
4: Ito siguro.
2: Alam mo ka sa Malakas, eh? Alam mo ka sa Malakas, eh?
1: Sa Bardagulan!
5: Tara na, mga mema! Ito na ang Bardagulan!
6: Bawalang takot, dapat todo prangka.
3: Yun, ganda ng music, oh.
4: Pero gusto kong simulan dun sa... Binanggit na, inagaw na eh. Nung German cut, no? Yun ang intro. Paano, idol pa yan eh. Si Senator Pinlacso. Isa sa mga matitibay, veteranong halige ng Senado.
3: Totoo.
4: No? Together with... Senator Rene Sagisag, yan lang talaga yung never tumanggap ng pork barrel. No? Kaya meron siyang merong key, no? Okay. Pag nagsasalita bilang isang senador.
2: Absolutely.
4: Kahapon, doon sa aming programa, ay inamin niya na medyo nade-depress din siya. Saan nangyayari?
2: Sabi nga.
4: Dahil itong institusyon ng Senado, talagang pinaglaban niya yan.
2: Correct.
4: Alam niya, imperfect yan, pero pinangatawanan niya.
2: Correct.
4: Na ito ay isang mahalagang institusyon ng isang demokratikong lipunan.
2: Correct.
4: At pag ito ay gumuho, gumuguho rin yung lipunan na yan. No? Kaya, inamin niya, sabi nga ni Alan, mismo siya ay for the first time ay iniisip na mag-resign.
2: Grabe, no? It has reached
4: that point. Hindi mo ma-imagine na isang sitting senator na mag-resign.
2: Of his caliber.
4: Lalo na kung ikaw ay napaka-disente.
2: Yun.
4: Yeah. Diba? Mm. Napaka-tibay.
2: Oh. Yun.
4: No? And hindi naman yan yung katulad ng mga 4 alas na marirupok. Marirupok. Matibay talaga yan. Subok yan.
2: Ayan.
4: Diba? At sabi rin niya, sabi nga ni Alan, no, na dapat ako magsasabi ko. No? Kwan, ito yung rare moment na mas mataas yung approval rating. Hindi lang mas mataas, doble.
2: Doble.
4: Ng Kongreso sa Senado.
2: Yes.
4: Diba? At patuloy na bumababa.
2: Yes, yes.
4: Diba? At ngayon lang ako nakakita, may almost 50 years in politics.
2: Ha? 10 years?
4: Birds of the same feather are the same birds. Pero mo, nagsama-sama lahat ng kawatan. Nagsama-sama lahat ng walang hiya. Nagsama-sama lahat ng mga sinungaling. Nagsama-sama lahat ng mga talamak. No? Sa isang grupo. Diba ngayon lang ako nakakita ng ganyan eh. Diba?
2: Nag-bolt-in eh.
4: Oo. Tapos, self-righteous pa sila.
2: Yes, yun yung mahirap eh.
4: Self-righteous pa. Kaya, hindi ko alam kung paano sasagipin si Humpty Dumpty. Kahit anong epoxy ang gamitin mo dyan, parang ang hirap. Sana maibalik pa kahit paano yung kaunting integridad.
2: Sana.
4: Order. Yeah. Pero sa dulo, ay baka kinakailangan na talagang kalusin.
2: Yan.
4: No? Mm. Baka kinakailangan na talagang gisingin yung ating mga kababayan. Lalo na yung mga botante.
2: Yan.
4: Totoo. Kung saan 60% ay mga bata.
2: Yan.
4: No? Gisingin na.
2: Gisingin na.
4: Ito ba? Are these the senators you deserve?
2: Yes, we do not.
4: Ito ba?
2: We do
4: Are
2: not.
4: Are these the senators your children deserve? Ba? Minsan, kinakailangan mo talagang yanigin eh. Para magising ng husto. Dahil ang pinakamahirap, gisingin. No? Ay yung nagtutulog.
2: Yun. Totoo naman.
4: Isa-isahin mo yung mga yan. No? 5.
2: Yan.
4: May mga plunder at saka malversation. Isa, dalawa, merong market manipulation insider's trading case. Diba? Dalawa, the first Asians to be charged with crimes against humanity. No? At yung mga natitira, diba? Hindi mo kakaawaan. Yan ba? No? Yan ba yung nagpapatakbo ng ating Senado?
2: Exactly.
4: Kaya mauunawaan ko yung isang napakatibay katulad ni Senator Pinlacson na humina ang loob.
2: Mm-hmm.
4: Diba?
2: Kama naman.
4: Kaya talagang puot yung mamamayani sa atin eh. At sana yung puot na yan, yung outrage na yan, ay gamitin natin not only to expose,
2: yun.
4: Not only to oppose,
2: yan.
4: But to propose
2: yun.
4: Alternatives,
2: yan.
4: Mga senador na may kahit papano integridad, no? Decency,
2: yun.
4: Prinsipyo, diba? Dahil ang gumuguho rito ay hindi lamang itong mga walang hiyang senador na ito. Ang gumuguho rito ay yung institusyon.
2: Yun, yan na mismo.
4: Na isang dapat haligi.
2: Haligi yan.
4: Ng ating lipunan.
2: Correct.
4: Kaya, ano yung gumuguho? Lipunan.
2: Yan. Yeah.
4: Lipunan.
2: Yun.
4: No, I cannot emphasize enough.
2: Yeah.
4: No, I cannot emphasize enough.
2: English na.
4: Yung ating
2: Serioso.
4: Panganib na kinakaharap.
2: Yun.
4: Kaya, sama-sama tayo.
2: Yan.
4: Na mag-isi.
2: Yan.
4: Sama-sama tayo na kumilo.
2: Yan.
4: At sama-sama tayong kalusi. Itong mga walang hiyang ito.
2: Yan. Kablum! Diba, kablum. Sino mag-uuna sa... Sino mag-uuna sa pagkalos? Dapat muna hulihin bago kalusin.
3: Tanungin natin yung 13,600 viewers natin. Kung malapit, pinamaamba kayo dun sa sinabi ni Secretary Ronald Llamas na siguro naman, kahit makasama mo yan sa isang table habang kumakain, mga ganong klaseng tao, ikaw na yung tatayo eh.
2: Pare.
3: Oo nga eh. Parang tinamaan ako dun eh.
2: Baka na-high blood. Director, nararamdaman mo na ba yung pressure? Kasi parang kami, pressured na rito lahat eh. Ang naghahanap ang taong bayan, naghahanap ng action, naghahanap ng, ano ba ito, solusyon.
3: Yan.
2: Hindi yung IME.
0: Accountability.
2: Accountability. So, ramdam mo ba yung pressure? Dahil syempre, iilan na lang talaga ang inaasahan. Nararamdaman mo ba?
0: Nararamdaman po natin kasi ang laki ngayon ng pressure that we have to put bato, ilagay natin siya kung saan siya nararapat, panagutan niya yung kanyang pananagutan sa batas. Genocide yan eh. Maraming correct, namatay.
3: Genocide.
0: Na that tao. Is, at, alam nyo, let me share this kung bakit passionate din tayo rito. Sige. No? Nakausap ko maraming reporter na assigned sa NBI. Sila nakikwento sa akin that there was a time na noong may Oplan tokhang na to at saka yung double barrel, meron daw dalawa, hindi ko nababanggitin yung syudad, na nagkukumpitensya pa sa isang gabi kung ilan dapat
2: yun.
3: Grabe.
0: So, yung argumento na binigay ni ng ating Solicitor General, that is exactly the sentiment. Eh.
3: Yes.
0: Siguro naiyak tayo dahil their life was put in danger. May mga umiyak nun sa Senado na apparently their life was put in danger.
2: Oh, they believed.
0: Pero paano yung mga magulang na tumatangis
2: sa kanila?
0: Dahil namatay yung kanilang mga
4: ibu-libo.
0: Ibu-libo. Hindi biro.
4: At sabi biro ni Alan Peter, Ambassador of Jesus Christ, lahat daw yan ay nanlaban.
3: Nanlaban.
4: Tapos, nung binuksan yung mga files ng kapulisan, wala silang mahanap.
2: Correct.
4: Na mga basic forensic evidence.
2: Correct.
4: Libo-libo.
3: May diba? Same gun ba yata?
4: May mga iba namatay sa cardiac arrest, pero may tama ng bala sa ulo.
2: Yun! Correct. Diba? Sus, nako.
4: Nasa na. Wala man lang closure eh.
3: Correct.
0: Merong dadagdag ako yun, Sir Ronald, kasi yung kwento nga, parang ang ginagawa, in a week, dun babayaran, iipunin muna.
2: Oo. So, kota-kota.
0: May kota talaga. Kota.
4: Yes. Sabi nga ni Pulitzer Prize sa Juan,
2: si Mugs.
4: Manny Mugato, dun sa kanyang award-winning mga articles, no? Yung baril na napulot dito sa isang nanlaban,
2: yan.
4: No? Same day, nahanap doon sa kabilang syudad.
2: Traveling gun. Ginawa ebidensya rin.
4: Gusto kong magkaroon ng ganong klaseng barel na buhay. Naglalakad.
3: AI gun.
0: Maganda yan, Sec. Kasi pag pupunta sa lulusob sa Senado, wala na. Yung barel na lang yung lulusob.
2: Wala. Pero ilang bang mga senador at ilang pang kongresista ang nakapila na aarestuhin niya ito huli? Yan ang tanong sa pagbabalik ng 4!

0: ng Servicio Niña Corpus at Mix Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
3: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
4: Masdan po ang ating bayan, anong iyong...
5: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
6: Nagpagas na ba ang lahat?
5: Ano man ang opinion mo?
7: Kalma, kalma.
5: Pag-usapan natin yan.
7: Tignan natin, ano ang kanilang saloobin dyan?
5: Kasama sina Sandro Ochona.
6: Iisi ka naman
5: dyan. At makapagal kung ano

0: Ang bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin, mga guests talaga, pag nagpapaulak ng kanilang time and mimigyan ka nalang servisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
0: Itong calamity noon, dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
3: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
4: Masdan po nga. Ka-vibes! Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada. Ibabalita.
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
4: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: kay Prof. The Sports.
1: Sige, sige.
0: Ano? Like na pala? Like na tayo!
2: Hindi, kasi ang dami nagre-react.
3: 14,000, oh.
2: They're commenting. Babasahin ko yung isang comment, ha? Sabi nila, tinan mo, actually, I was reading it. I was quite touched myself.
3: Kala ko sa Maridores, eh, ho.
2: Sobrang na-touch ako sa Bardagulan speech ni President Ronald Llamas, a.k.a. President Ronald Trump.
3: Ronald Trump.
2: Mitch Z. Knight. Nakakaawa na ang Pilipinas kong mahal. Saka na lang muna ako uuwi dyan. Pero nakatutok ako kada 4 alas time na.
3: Salamat
4: po, salamat po.
3: Salamat, ma'am.
4: Sabi pa niya, ang galing ng 4 alas, perfect combination, kompleto. Ricardo, hello sir, Melvin Matibag.
5: Ay, sorry, laban, tutulak ko dyan, ha?
4: Laban para sa katotohan.
3: Yan, yan, yan.
0: Basta ako si Bawang, kahit saan pwede.
3: Sibuyas, eh, sibuyas.
0: Ano na ba yung mga pinag-uusapan ngayon ng ating mga kababayan bukod sa kontrobersyal na sa Netflix? Alamin natin yan sa The Survey Says ni Prof. Guido
6: The Beast!

0: medyo
1: ano ano, limited yung time natin. Oh. I-cover ko lang yung ano, yung singkong sikat. Pero anim ito kasi may mga tabla-tabla dito. Pero,
2: anim na sikat.
1: Oo, oh, anim na sikat. Mm. So, ang number 6 dito, Supreme Court.
2: Oy, oh, oh, oh, oh,
3: no. Medyo na
1: so, the rest yung mga TRO. TRO. Deny nyo.
2: TRO.
1: Then number 5, Philippine Senate Committee Revamp.
3: What? Yun, oh, mga
1: Senate
3: naman.
1: Committee
3: Revamp. Saan eh?
2: Oh, pag-usapan natin mami sa
1: faction. Oh, oh, yung ano, pag-iba ng mga ano, leadership, mga committee.
2: Sige.
1: Ano. Number 4, Pia Cayetano.
3: Oh. Of course. Of course.
1: Oh,
4: bakit kaya? You
3: know,
4: bakit
3: kaya? Emotional speech. Oh.
1: Emotional speech.
4: Oh, malilang naman dyan kasi. Parang ayun. Nag-react siya doon sa maling kwan.
3: Nino, Nino, kanino siya nag-react?
1: Kanino siya nag-react?
4: Parang ganyan.
3: Kanino siya nag-react?
1: Inaano na siya, kinoconsult na siya.
2: Nag-play may audio yan? Oo, kasi sabihan niya ka ba? Walang audio.
1: Walang audio.
2: Hindi si Senator Pia.
1: Hindi na kayo naawa kay Senator Pia kayo. And number 3.
2: Sige.
3: Hindi naman kasi yung konteksto.
2: Sige.
3: Sige ba?
1: Sige ba? Number 3. Ayan, number 3 si Jinggoy Estrada. Ayan na, initay ko yung ano.
3: Sige.
1: Mukha
4: yun. Lapit na yan.
1: Ano ba daw, bagong partner si Robin eh.
3: Yeah.
1: Anyway. So, number 2, National Commission of Senior Citizens.
2: Uy!
4: Kailangan natin.
1: Mga may digital ID na.
3: Kilala ko. Isang champion. Yeah. Senior citizens ng Pilipinas. Siyempre, si Kong Ann Matibag. Ating lagunanay.
1: Very relevant.
2: Pero number talaga yan, ha?
1: Number one, si Mau Aplasca suspension.
4: Number one sa kapal ng mukha.
1: Sinerge ng mga kababayan natin.
4: Pero mga pulis ka, hindi mo alam na bawal mo paputok

0: Law enforcement.
1: Ano pa rin ang
2: comment? Baka pa rin mag-comment si director.
0: Akala siguro police pa rin siya.
2: Labo eh.
3: May isang interview nga siya. Directorate for Operations pala siya dati.
2: Oh,
3: so sa rules of engagement, sabi niya, hindi daw yun. Pero siya pala yung sulat nun eh.
2: Binasaan siya nung mismo sinulat niya man yung
0: yes, napanood ko.
4: Enclosed area. Hindi ka gano'ng warning shot.
2: Diba?
4: Diba?
2: Sa taas naman eh.
4: Kahit naman kami ni Guido na bobo sa baril. Hindi namin gagawin yun. Yung mga 22 namin.
0: Yeah. Diba AK-47?
2: AK-47. Pinagbigay na yung mga AK-47 kasama ng DVD.
3: Nag-init ba kayo kasi kanina pinag-usapan nga yung mga committee-committee, sabi ni Doc Guido eh. Pag-usapan nga natin yung mga committee na yan sa...
2: Sapat! Mr. John is causing lakas irreparable.
3: Lakas
2: ng balak. Wait, Michael, pwede!
3: Lakas ng balak.
2: Oh boy, this...
3: Pati

0: Ano ba dapat mga gamot talaga sa lechon?
1: Okay. Nahuli ako.
0: Tanong ng Taong Bayan, may ilalala pa ba tayo? May ganun eh. Pilipinas, kaya pa ba?
2: Kaya pa ba?
0: Kamustahin natin ang ating mga politiko.
2: Galing nagpapakamusta sila eh.
0: Kamustahin natin ang ating mga politiko. Ang makapangyarihang posisyon na hawak nila. Unahin ko na. Fuck shit, ha?
1: Okay.
0: Like ito. Kumite ng Culture and the Arts at Basic Education na ang namumuno, tinatwa ng mga artist at mga manunulat, maging ng kanyang mga paaralan at universidad.
3: Fuck shit kayo!
1: Sino yan? Oy, kumite ng Ways and Means, Sustainable Development, Innovations and Futures Thinking, pati na ang Accountability of Public Officers at Investigation ng makapangyarihang Blue Ribbon. Kinamusta nyo na ba? Ang mag-iimbestiga ayaw tanggapin ang mga pangyayari at ebidensya.
3: Fuck shit kayo!
4: Kumiti ng Health and Sports, malusog ba at malakas ang napipintong kaso ng katiwalian?
3: Fuck shit kayo!
5: Ng higher technical at vocational education, hindi lang mate-technical sa mga anumalya. Mataas ang tsansa na kasama dahil bukal ang mga testigo laban sa kanya.
3: Fuck kayo!
1: Uy, kumite ng National Defense, Security, Peace, Unification, and Reconciliation. Pati games and amusements.
0: Di ba?
1: Kailangan ipagtanggol ang sarili niya. Laban sa parandarambong. Hindi na ito laro at amusement.
3: Fuck kayo!
2: Committee on Public Services. Uy! May kaso na rin ang pandarambong. Sana magdarambog din ito dahil hindi nakuha ang Blue Ribbon.
3: Fuck kayo!
0: Ako na pala, Committee ng Public Information and Mass Media. Na dapat malinaw at patas ang impormasyon na binabahagi sa publiko. Ano sa inyo? Lalo pa lumalabo dahil siya na mamuno sa constitutional amendments at revision ng mga code.
3: Fuck shit kayo!
5: Sobrang galing yan. Ito. Matindi. Committee ng Environment at Natural Resources. Ang pamilyang gustong gawing subdivision. Ang mga guma at kinawang putik ang mga tubig at committee ng corporation and public enterprises na kinakasuhan ng insider trading ang magkikaso at kinikwestiyon ang mga sariling kumpanya.
3: Vaccine kayo!
5: Ulang.
1: Nag-improvise. Yung committee ng finance, hawak ng pamilyang may kaso sa tunay na estado ng pinansyal ng kanilang negosyo. Same thing. Na pati mga stockholder nito na damay sa paglobo pero nabilog lang mga ulo.
3: Fuck shit kayo!
5: Kulong kayo! Committee ng Public Order, Diyos ko po. And Dangerous Drugs. Di na kailangan ng shampoo yan. Ang pinagmulan ng gulo sa Public Order sa Senado na napabalita sa buong mundo at ang co-conspirator sa crimes against humanity. May clue kayo? Sa madugong War on Drugs.
3: Backseat kayo!
2: Committee ng Foreign Relations. Uy, bongga! Paano may pag-usap sa relasyon sa ibang bansa kung sariling relasyon sa kapatid na presidente ay kini-question na sinisiraan?
3: Backseat kayo!
0: At ang Senate President mo,
1: Uy,
0: under attack daw ang Senado. Na itinalaga nilang Senate Sergeant at Arms na mamaril na multo. May pagtatanggol lang ang guni-guni na sila ay ginugulo para mapanatili lang sila sa pwesto. Not to mention, nakatakas pa si Bato.
3: Fuck shit kayo!
1: Fuck shit, F-A-C-T-S-H-E-E-T kayo.
0: Yon. Lechon!
1: Ay, naku, mabakar tayo lang.
0: Oo, nagbabakar tayo lang. Sorry guys, kasi lechon namin talaga eh.
1: Maraming salamat kay Charles. Pag-deliver ng ating pagbabuffer dito.
5: Maraming aircon.
0: Okay na.
5: Kamayokan mo, yung heat seeking mo.
0: Kamayokan, delikado yan. Napaniligayain na natin kayo.
1: Dahil
0: hindi siyempre makakaligtas ang ating si Director
5: Mayor. Hindi, siyempre. Yan talaga.
1: Kahit NBI Director yan.
0: Diba? Dahil isasalang natin siya sa Rat Attack with Belvin Matibag.
1: Yun.
6: Rat Attack! Raksa ng tanong, tapatan at taran.
7: Tahan. Tara na, mga atat.
6: Simulan na natin ang Ratatap.
0: Ang una natin, siyempre, ay pili na. Pipili ka ng isa sa mga babanggitin namin dito. O, una ka nga, Prof. Sige nga.
2: Director, ano, Lusob o Tanggol?
4: Tanggol.
1: Director Matiban, Aplaska o Alaska?
4: Alaska na lang.
0: Yay! Sina, ako yan. Ikaw. Sabi ko sa yung camera, hindi nakikita si
8: Mahuhuli na ba? O magiging bato pa?
4: Huli na, naging bato pa. Pero mahuhuli yan.
5: Mas papakinggan mo? Alan, di Alan Herman. Alan o Pia Cayetano?
4: Ronald Damas.
5: Mapapahamot
2: yan. The director, mas unang mahuhuli, Zaldico o Bato?
4: Bato.
5: Puno-puno, yung conviction.
1: Sa sino sa tingin mo mas may pananagutan sa batas? Yan. Si Robin Padilla o si Franco Mabanta?
4: Robin Padilla.
5: Mas magulo ba ngayon sa Senado o Kongreso?
4: Senado.
5: Yan.
4: Under attack eh.
5: Oo nga.
0: Kanina to.
1: Mas tahimik ang buhay. Gobyerno o privado?
4: Yeah. Ako, Diyos ko, privado siya.
0: So, pumunta natin sa charot at true lalo. Ang charot, guys, syempre, alam na director yan. Ang charot ay hindi totoo.
4: True lalo.
0: Ang true lalo ay totoo. Una na ako, ha? May mga nakaposte na ba sa paligid sa mga pinaghahanap ng batas?
4: True lalo.
2: Yun! Direk, may alinlangan pa ba kayo na pwede nang arestuhin si Bato?
4: Charot, walang alinlangan.
1: Walang alinlangan.
0: Yan, o.
1: NBI Director Madibag, isasampa ba kayo kaso sa mga opisyal na nagtatrabaho sa Senado?
4: True lalo, may nasampa na.
1: May nasampa na. Past tense.
5: Action agad.
1: Yan.
5: Action man. May mga nakaumang ba na kaso laban sa mga kongresista at senador?
4: Pinag-aaralan
1: pa. Yeah.
2: Director Madibag, tuloy pa ba ang investigation ng flood control?
4: True lalo.
2: True lalo. True lalo, yes.
1: Ito, medyo masakit man itanong.
0: Okay.
1: Charot o true lalo?
0: Ano?
1: Dumami pa ba ang mga kaibigan mo?
5: Dumami.
0: Sige.
5: True lalo. True lalo. Dumami pa ba ang mga kaaway mo?
0: Yan.
5: Ulat ko?
4: Dati na yun eh.
5: Paramihan tayo.
0: Dumami.
1: Kaaway.
0: Ano?
1: Charot o true lalo?
0: Kaaway.
4: Kaaway, true lalo.
1: Ito naman, mga masasamang elemento.
0: Ito, last na. Matitibag mo ba ang mga kawatan sa gobyerno?
4: True lalo.
2: Yeah! Yan ang gusto namin marinig.
0: Yan! Ratatati, Bacorni, Melvin, Matibag, ang direkto ng NBI.
1: The man.
0: Diba? The main man. Pero siyempre, bago tayo magtapos, siyempre, nagkatuwaan tayo eh. Gusto natin painitin ulit o pagkaroon ng lasa ang ating mga lechon sa ikalawang Bardagulan ni Secretary Levas.
1: Yun.
9: Bardagulan po ito.
6: Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan!
10: Bawal ang takot, dapat todo prangka.
5: Bilang alimbawa, nung binabanggit ko kanina, sa Senado na nasa gitna ng historic crisis.
0: Yeah. Yes.
5: At yung napag-uusapan din natin lahat dito, eh dapat magkaroon din tayo ng konkretong halimbawa.
0: Yes.
5: May isang abogado na Senador Wigo, medyo nahulog sa kwani, medyo na nahulog sa balde, no? Medyo nagkamali ng hugot, no? Inamin ba naman
0: na
5: sa isang talk show, dahil sobra sa yabang, inamin na siya ay nag-commit ng indirect bribery, no? Under Article 211 ng Revised Penal Code. Diba? Inamin! No? Inamin, alam ba niya yung parusa ron? Diba? Tapos hindi pa nakontento, no? Inamin dun sa TV program na yan, no? Na may series of acts.
0: Yes.
5: Receiving more than 50 million. Sa several people.
0: Yes.
5: Including dun sa isang hinuli ng katabi ko rito.
0: Yeah.
5: Hindi ako yung hinuli. Sa Chicago.
0: Yo.
5: Hindi isa pa na sa US, ha?
1: Oo, oh, oh, nadamay pa yung isa. Oo, oh,
8: kapangalan. Clear
5: niya niya. Hindi pa niya alam na hindi lang yan malversation.
1: Yun.
5: Hindi lang yan a simpleng kaso. Plunder yan.
8: Plunder!
5: Yan ang problema sa hubris.
1: Unbelievable.
5: Sabi nga ni Satanas, one of my most favorite sins.
8: Yeah.
5: Hubris.
8: Hubris.
5: Vanity.
1: Yeah. Indeed.
5: No?
1: Yeah.
5: Buti na lang at may nauhulog pa rin sa ganyang klase ng mga kasalanan na inimbento ni Satanas.
8: Yeah.
5: No? Sana naman. Sana naman
1: ay
5: magkaroon naman ng logical conclusion niya. Si Senator Vigo. Sana naman ay pulutin ka kung saan ka dapat kinakasadlakan.
8: Yan.
5: Sa presinto.
1: Yan. Yan. Yan. Naman. Tsaka self-admitted, di ba?
5: Oo, self-admitted. Hindi galing sa 4 alam. Linawin natin.
8: Linawin natin.
5: Hindi yan plot o conspiracy. No, tumalong ka sa sarili mong bangin.
1: Yeah, correct. Yeah. So pa, baka kailangan ibahin na yung kasabihan. No. Ang aso nahuhuli sa sarili mong bibig. Ang pag nahuhuli.
8: Iba talaga ang nagdudulot ng lechon sa atin. No? Dapat yung tayo kumakain ng lechon dito. Di ba?
1: Ayan, ang pag.
5: Nagkatingin na sila.
8: Oh, yeah. Duel na, duel.
1: This lechon, man.
8: Anong future na nakikita mo, Director, sa NBI? Dahil siyempre, ang hirap talaga, no? Dumadami na ang mga kriminal, dumadami na ang mga kawatan. Anong kailangan namang tulong sa'yo ng taong bayan?
1: Yan.
8: Sa NBI? Kasi, kailan lang ba gagawa? Kailangan tumulong na tayo, di ba? Anong tulong na kailangan sa taong bayan?
4: Yung tanong mo, Mike, kasi nakita natin ngayon, because of the social media, parang nag-iba yung standards. Yung mga mali nun, parang ginagawa ng tama. Ganun normalized. Na yung nangyayari, normalized. Yung magmura, mumurahin mo yung tao, tatakutin mo yung tao, parang okay lang.
1: Yes.
4: Kasi yun yung ginagawa ng mga leader na nakikita.
1: Yeah. Tama.
4: So, ang gusto ko saan na mangyari, ibalik natin yung law and order talaga, yung disiplina.
1: Correct.
4: And I will be exactly 100 days in June 3.
8: Yan.
4: Gusto ko lang sabihin na kami sa NBI, nung mula dumating ako, we have 250 plus successful operation leading to arrest and prosecution ng mga kriminal. So ang gusto namin is we improve our services by modernizing, lalo na yung mga crimes committed sa social media natin.
1: Mm-hmm. Absolutely.
4: So wala tayong tools to do it. We want the help ng Senado at ng Kongreso. Hindi lang talking about the budget, but the legislation na kailangan magkaroon dito ng standards kung paano ito ginagawa.
1: Yeah, agree.
4: A lot of crimes now is being done in the comfort of their house.
1: Correct.
4: In the comfort of their houses, of their offices, hindi na yung sa kalye lang. Noong nakaraan, marami sa kalye, kaya pa-exisi tayo. Pero ngayon, marami ng krimen at
8: sophisticated na.
4: Ibang klase na. Iba yung standard. Meron mga public officials, ganun na lang manako at magmura.
1: Yes.
4: Magsalita sa pangulo, sa mga liderato, hindi siguro dapat ganun. So, probably napunta ako rito, I find my mission to promote law and order and to instill yung discipline na tayo kikilos, hindi base sa political preference natin, hindi base sa ating emosyon, hindi base sa ating nararamdaman o hindi base sa relasyon, kundi base sa factual na nangyayari na ayon sa batas at proseso na itinakda ng mandato ng
5: NBI. Sana example nyo na yung Bugris.
4: Meron na kami sec, may padalala po.
5: Yari yun, no? Tsaka yung ngongo.
4: May kaso na po yun. Tapon ko, under investigation naman, yung, may vice mayor kami. Yung vice mayor, inaano na rin namin kahapon. Marami po. Marami po. We are receiving complaints, 70 to 100 complaints every day.
5: All related. Grabe ang mga yan. No?
1: Grounded on basic human decency.
8: So, hindi matitibag ang NBI under matibag.
4: Malalakasin po natin lalo.
5: Para ka PR, ha?
4: With your...
8: Sorry, nahawa ko sa
4: iyo. Going back, we need the support of the public.
1: Yes.
4: So, yun pong crime prevention, yung law enforcement, mandato at unang, primero mandato ng NBI at ng kapulisan. Pero kung hindi po kami tutulungan ng komunidad, hindi po magiging successful yung ating...
1: Yo!
8: Napaka
0: napakasarap pakinggan, no, para sa ating lahat na meron parang umaaksyon. Pero kailangan ng tulong ng taong bayan. Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan.
2: Yeah, sa bawat issue may iba't ibang anggulo. Sa bawat story may iba't ibang kwento.
11: This is FM Radio. Ang
2: bawat sulok at bawat kanto.
5: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
0: Dito lamang sa 4 Alas! Salamat ng marami.

0: kinumpra. Humaw na ni ang akong kinumpra.
1: Vibes, kasama sa awanan.
2: Favorite Music Radio 93.1.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. AC.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maunani!
2: Ang alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance nang walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa nagpapaalala mula sa Department of Health.
1: Favorite Music Radio 93.1 Maunani!

0: CDN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol na Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
3: I appeal to Senator Bato to peacefully and voluntarily surrender.
2: Senador Bato de la Rosa, hindi pa nakalalabas ng bansa ayon sa FBI. Mambabatas, itinuturing na armado at mapanganib na pugante. Senate Minority, suportado ang pagiging Senate President ni Senator Win Gatchalian. Maugong napalitan ng liderato sa Senado, hindi makakaapekto sa pag-usig ng House Prosecution Team sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
4: Ang mga sundalo natin, nakita na armado yung anim .
2: Defense Secretary Guibo Teodoro, itinangging may mga sibilyang napaslang sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Sumabog na imbakan ng paputok sa Kabuyaw, Laguna, ilegal at patago umano ang operasyon. Ilang kalapit na bahay na damay. Mga kwento ng pagsubok at pagbangon ng ilang celebrities tampok sa podcast ni Mr. Pure Energy, Gary V. At TV Patrol OBB scoring, trending ngayong Dance Challenge!
1: Kapamilya, presumed armed and dangerous. Ganito ipinapalagay ng National Bureau of Investigation si Senator Bato de la Rosa habang pinaghahanap siya ng mga otoridad para isilbi ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Hinimok ng NBI na voluntaryo at mapayapa siyang sumuko sa gitna ng posibilidad na may iba pang individual na iisuhan ng warrant of arrest ng ICC. Nagpapatrol, Alison Ko.
5: Matapos ideklarang fugitive from justice si Senador Ronald Bato de la Rosa, makaraang maisyuhan ng arrest warrant ng International Criminal Court para sa National Bureau of Investigation, siya ngayon ay presumed armed and dangerous. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, alinsunod ito sa standard protocol ng NBI.
3: If you're doing search or locating a fugitive from justice, and especially Senator Bato, who used to be chief of police natin, a major law enforcement natin dito sa Pilipinas. At the same time, what happened doon tayo sa Senado, it shows yung factor na yan na maaaring talagang armado po yung tao na ito.
5: Kumbinsido din si Matibag na nasa bansa pa rin si De La Rosa.
3: Alam naman natin po yung parang yung ating geographical contour natin, talagang there are lots of point of entries and exits sometimes that we cannot monitor. But we are getting leads every day na ang sinasabi is nandito pa rin po siya sa Pilipinas.
5: Samantala, sinabi ni Matibag na may posibilidad din anyang may mga tao o grupong tumutulong kay De La Rosa. Nanawagan siya kay Senador Robin Padilla na makipagtulungan sa imbestigasyon kay De La Rosa, lalo't sila ang huling magkasama bago muling nawala ang dating PNP chief.
3: Senator Padilla himself po confirmed na sa kanya sumakay, nakisakay sa kanya at ibinaba niya sa isang lugar kung saan na kinuha. So I think without even the law enforcement asking Senator Padilla kung asan, I think he's a responsible citizen na alam na niya na ngayon na dapat balagot sa batas. Siya na mismo ang voluntary to shed light sa pangyayari na ito.
5: Kinontra naman niya ang pahayag ni Attorney Jimmy Bondoc na maaari nilang tanggapin bilang mga abogado ng senador ang kopya ng warrant of arrest.
3: Eh di, baka kasi ang iniisip ni attorney is let me be the one. to serve the warrant, di ba?
5: May pakiusap si Matibag sa senador.
3: Again, I appeal to Senator Bato to peacefully and voluntarily surrender kasi it's a process.
5: Bukod kay De La Rosa, may impormasyon din ang NBI na may iba pang individual na posibleng makatanggap ng arrest warrants mula sa ICC. Ayon kay Matibag, handa silang isilbi ang ICC warrants laban sa kanila.
3: We have information that there are several na Well, na ma-issuean pa ng warrant ng ICC. It doesn't matter who he is or who he are. So kung may lumabas na additional warrant of arrest, we are always ready to enforce and to serve the warrant.
5: Una ng pinangalanan ng ICC, sina De La Rosa, Senator Christopher Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, mga dati ring PNP Chief General Oscar Albayalde at General Camilo Cascolan, dating NBI Director Dante Guiran, dating PDEA Chief Isidro La Peña, at dating PNP Deputy Director for Operations, Major General Vicente Danao. Ayon sa ICC prosecutors, nagtulong-tulong silang ipatupad ang Umanoy Common Plan para iligpit umano ang mga target ng drug war ng Administrasyong Duterte at magbigay ng mga pabuya or reward. Pero para sa isang legal expert, kailangang linawin muna ng pamahalaan ang polisiya nito sa mga posibleng susunod pang arrest warrants mula sa ICC.
6: I think it's high time, at least for the executive, to clarify what is its policy when it comes to the ICC. Mas nagiging agitated lang yung mga kababayan natin dahil nawawalan tayo ng kalinawan kung ano pa talaga yung stance ng gobyerno. Ano pa talaga yung polisiya nyo pagdating sa ICC?
5: Hinimok naman ni Senate Minority Leader Vicente Soto III na mag-convene ang Committee of the Whole sa Senado para imbestigahan ang tangkang pag-aresto kay De La Rosa noong May 11 at ang pag-alis niya sa protective custody ng Senado. Anya, makatutulong ang committee para malinawan ang buong pangyayari. Alison Ko, ABS-CBN News.
1: Isinusulong ng minority bloc sa Senado na maging Senate President si Senator Sherwin Gatchalian 2 linggo matapos maupo si Alan Peter Cayetano. Ayon sa isang senador, ito'y para maibalik ang integridad at dignidad ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Nagpapatrol, Harlene Delgado.
7: Halos 2 linggo matapos palitan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Tito Soto sa pagka-Senate President, umuugong muli ang panibagong kudeta sa Senado. Ayon kay Senator Kiko Pangilinan, nakasuporta ang 11 miyembro ng minorya o tinaguri ang Solid Block 11 na maging Pangulo ng Senado si Senator Win Gatchalian. Adyan, napatunayan ni Gatchalian na kaya nitong protektahan ng pera ng bayan lalo na sa naging deliberasyon sa 2026 National Budget kung saan tumayo yung chairman ng Finance Committee ang senador. Tiwala rin adya ang minorya sa kakayahan at mga prinsipyo ni Gatchalian na maaari rin umanong mapag-isa ang Senado na mas balanse at mas may pananagutan at katanggap-tanggap kahit sa ilang miyembro ng kasalukuyang mayorya. Dagdag pa ni Pangilinan, kahit sa Senate President Cayetano, nagsabi na umunong maaari niyang iboto si Gatchalian bilang Senate President. Kinumpirma rin ni Senator Ping Lacson na napipisil ngayon ang minorya si Gatchalian. At ang usap-usapang posibleng pagbabalik ni Senator Cheese Escudero bilang pinuno ng Senado.
8: May ganong dynamics, pero ang bottom line sa amin, ito'y talagang sabihin na nating pass in stone, ano? As of this moment, dahil nung huling nag-usap kami, nag-focus kaming 11, napagkaisa namin, hindi na negotiable sa amin na iba pa yung papasok. Kung gusto nila sumama, si Senator Sherwin ang gusto naming Senate President. Parang all or nothing na kami kay Senator Sherwin. Come what may, mas hindi namin mako yung majority, kung hindi rin lamang si Senator Sherwin, kasi tinagana namin sa bato yun eh.
7: Liwanag Lacson, hangad ng minorya ngayon na maibalik ang integridad ng Senado mula sa mga kontrobersiya gaya ng 2025 National Budget, Flood Control Scandal at ang shooting incident kamakailan.
8: Ang pananaw namin, ang unang-unang dapat gawin ng Senado sa ngayon ay ibangon o bawiin yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Kasi talagang, let's face it, talagang nasadlak na kami talaga sa the lowest of the lows.
7: Nilinaw din ni Lacson na wala silang pinag-usapan sa minorya patungkol sa umadoy planong pag-amyenda sa saligang batas. Sa ngayon, hindi pa masabi ni Lacson kung magkakaroon ng palit liderato sa Lunes, May 24. Pero lagi anyang bukas ang posibilidad na mayroong magbalik loob at makuha ang kinakailangang 13 na boto.
8: So, hindi ko naman sinasabing pilitan, may pressure, pero yung sariling kusa na pagtanto mo sa iyong sarili na babalik na lang ako sa mga dati kong kasama kasi I think or mukhang I did them some injustice.
7: Sa panayam sa DZMM nitong Biyernes, sinabi ni Gatchalian na ayaw na muna niyang pag-usapan ang paliliderato, pero handaan niya siya sakaling iluklok na pinuno ng Senado.
9: Tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong committee. Kaya kung handa, handa talaga.
7: Para sa isang eksperto, malaki ang posibilidad na magkaroon muli ng kudeta sa Senado, lalo't manipis ang lamang ng mayorya sa minorya pagdating sa numero.
10: Yung pagpapalit ng sides at yung pag-shift ng mga alliances sa loob ng Senado, sinihiral po dyan yung mga pansariling interes, mga friend and not. Hindi ko talaga ideology o political principles. So iniisip ko na maaring magbago ang isip ni Senator Loren Legarda dahil sa public pressure sa kanya, particularly yung kanyang alma mater. Baka si former Senate President Chisa Scudero, pwede yun. Kasi kumbaga man sila yung mga outliers eh, hindi talaga kasama doon sa core group.
7: Basa pa ni Coronacion, posibleng magkaroon ng epekto sa magiging takbo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sakaling mapalitan sa Senate President Cayetano. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
2: Handa na ang House Prosecution Panel na usigin si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial kahit pa magpalit pa ulit ng liderato ang Senado. Kasama rin nilang pinaghahandaan ang paggalat ng maling impormasyon kaugnay ng impeachment. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
11: Hindi nababahala ang mga miyembro ng House Prosecution Panel sa mga ugong na muling magpapalit na liderato ang Senado. Kasunod ito ng pahayag ng ilang mambabatas mula sa minorya na suportado nila bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative Zia Adyong na isa rin sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel, anumang balasahan sa Senado ay hindi makakaapekto sa bigat ng ebidensyang sandigan nila para litisin si Vice President Sara Duterte.
12: Ang pinaninindigan namin, whoever becomes a Senate President or whatever is the composition of the Senate in terms of key positions in the Senate will not affect the soundness and the volume of evidences that the House Prosecution team will be presenting to the impeachment court.
11: Hindi bababa sa 5 private prosecutors ang tutulong sa kanila sa pagsasakdal sa pangalawang pangulo. At kabilang dito ang batikang abogado na si Attorney Lorna Kapunan. Wala namang pagtutol ang prosecution team sa schedule na inilatag ng Senado bilang impeachment court. At naniniwala rin sila na aabot sa botohan ng paglilitis sa bise at hindi ito maititigil sa anumang rason.
12: Pinag-usapan natin dito ang gaano katatag ang ating constitution, gaano nag-withstand ang constitution despite the political pressure, despite the scare tactics that have been employed by different sectors in our society. This is actually a litmus test for us na masasabi natin that this democracy still works.
11: Pero hindi nila isinasantabi ang posibilidad na muling ma-archive tulad ng nangyari noong isang taon.
13: That's not off the table. So, at the end of the day, dahil may nakita tayong ganong precedent in the 19th Congress, that's a possibility that we're preparing for. But nonetheless, inaasahan natin na ang Senado bilang nakalagay sa konstitusyon na the impeachment trial shall proceed forthwith. Hindi naman to convene forthwith lang eh. Pero dapat yung buong proseso ng paglilitis mangyayari. Naghahanda tayo doon.
11: Gayun man, naniniwala sila na dapat physically present pa rin ang lahat ng mga senator judge habang tumatakbo ang paglilitis. Isa sa mga nakikitang hamon ng House Prosecution Panel ang paglaban sa maling impormasyon tungkol sa impeachment na posibleng kumalat sa publiko. Kasama ito sa kanilang pinaghahandaan. At naglatag na sila ng estratehiya kasama na ang paghikayat sa publiko na makilahok sa mga diskusyon tungkol sa paglilitis. Kaya naman magsasagawa na regular na press conferences sa mga tagapagsalita ng panel kapag gumulong na ang paglilitis para maging malinaw sa taong bayan ang proseso ng impeachment. Binubuo rin ng ilang akademiko at mga youth groups ang Bantay Senado Network para maipalabas at matalakay ang impeachment sa mga pamantasan. Lumalabas kasi sa pag-aaral na maraming Pilipino pa rin ang aminadong hindi sapat ang kaalaman tungkol sa impeachment.
14: About half, 50% po ng ating mga kababayan nagsasabi na kulang yung kanilang kaalaman tungkol sa ebidensya at aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte.
11: Sa ngayon, wala pang bagong pahayag ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay na pag-usad ng paglilitis laban sa kanya. Pero una na nilang sinabi na handa sila para dito. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
15: Handang makipagtulungan ang Commission on Elections sa Ombudsman kaugnay ng inirekomenda nitong pagsasampa ng kasong plunder at indirect bribery laban kay Senador Dante Marcoleta. Inireklamo sa Ombudsman ang senador dahil sa pagtanggap umano niya ng 75 million pesos noong 2025 bago pa ang campaign period. Noong Marso, naabswelto ng COMELEC sa election offenses si Marcoleta. Pero iniutos ang paghahain ng reklamo laban sa sinasabing tatlong campaign donors niya, kabilang na si dating Congressman Mike Defensor. Ayon kay Chairman Erwin Garcia, hindi pa naiisip ng COMELEC na muling buhayin ang kaso at wala rin naman anyang motion for reconsideration na natanggap ang COMELEC. Pero tiniyak ni Garcia na handa silang tumulong sa Ombudsman kahit na na-dismiss na ng COMELEC ang investigasyon kay Marcoleta. Samantala, sinabi naman ni Defensor na wala pa siyang natatanggap na kopya ng order mula sa Ombudsman. Nabistong ilegal pala ang operasyon ng bodega ng mga paputok na nasunog at sumabog sa Kabuyaw, Laguna nitong Biyernes. Problemado naman ang ilang residente dahil nasira ang bahagi ng kanilang bahay sa lakas ng pagsabog. Nagpapatrol, Liza Aquino.
16: Wasa kang kisame at nabalot na makapal na usok ang bahay ni Trinidad Guhilde matapos sumabog ang isang bahagi ng industrial area sa Barangay Butong, Kabuyaw, Laguna, Biyernes ng hapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, imbaka ng mga materyales na gamit sa paggawa ng paputok ang nasunog sa lugar. Umabot sa unang alarmang sunog o nasa apat na fire trucks ang rumesponde bago ito naapula makalipas sa isang oras. Kwento ni Nanay Trinidad, kahit ilang metro ang layo ng imbakan mula sa kanilang bahay, nabulabog pa rin sila ng sunod-sunod na malakas sa pagsabog.
17: Nanonood po kami ng TV, kami pong maglola. Ngayon meron pong pumutok, yung unang putok, hindi po namin intindi kasi akala namin pagkaraniwan na kasi dito yung putok-putok lang, baka sa bilyan nidalaan. Tapos nung sunod-sunod na yung putok, ang pinakamalakas yung huli. Yun, doon bumagsak ang aming kesame. Tapos po ito, yung pader, umuuga po.
16: Problemado naman ang caretaker na si Emmy de Guzman dahil nasira ang ilaw, pintuan at kesame ng binabantayan niyang bahay.
18: Naano itong kesame nito, pumunta po ako, tanggal po yung bintana.
19: Sobrang lakas po ba?
18: Sobrang pong lakas talaga. As in, yanig po yung lupa.
19: Ako tayo.
18: Opo, talaga matatakot kayo. Hindi po namin malaman kung saan kami pupunta kasi baka po magdire-direcho din eh. Yung kesame po at saka yung pupintong slider, natumba po ganyan. Sobra po ng impact. Pati po yung mga ilaw na yun, no?
19: Oho.
18: Alaka po talaga.
16: Sa investigasyon ng mga otoridad, napag-alamang illegal at patago umano ang operasyon ng pagawaan ng paputok. Pahirapan namang mahuli ang operator.
20: Hindi po nagkaroon ng casualties or injuries dito po. Pagawaan po ito ng... Actually, nag-assemble po sila dito ng mga paputok. Parang yung facilities lang po doon is yun po kung saan sila nag-repack and nag-assemble po nung mga ano nila, yung mga items. As of the moment po, upon checking po, wala pong issued permit na galing po sa Bureau of Fire Protection po.
21: Small scale po na illegal na gawa ng paputok. Nagagawa lang sila kapag gabi. Tapos natansin namin kahapon, sa isang malaking pungo doon na Russia, may parang malita treehouse. Mukhang yun yung kanilang lookout, yun yung area. So hindi mo makikita rin masyado maraming exit.
16: Ilang beses na rin umano nag-inspeksyon doon ang mga taga-barangay, pero wala silang naabutang gumagawa ng paputok sa lugar.
21: Kasi sa kahit na nagre-reklamo nga ito, kapag napupuntahan sila ng mga barangay, nakikita.
16: Pinag-aaralan na ang mga kasong isasampa laban sa operator.
21: Si Kapitan po, nung kagabi, parang nakilala niya yung sasakyan. Isang naiwan ang sasakyan doon. Ang mukhang yun ang pinangahakot nila ng mga firecrackers. Pinaintindihan namin kahapon sa PNP. Kaya lang parang hanggang ngayon ay hindi pa yata nagre-report. Sa residente po siguro, mga naapektuhan. Pwede silang magtungo sa barangay o sa police station para ma-report at na-account natin. Sa ganun, kapag po nagkaroon tayo ng investigasyon at mapagpail tayo ng kaso, eh, maisama po natin yan sa kanilang liability.
16: Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang posibleng sanhi ng pagsabog. Liza Aquino, ABS-CBN News.
1: Kapamilya, bagong aabangan tuwing Lunes ang podcast ni Mr. Pure Energy Gary V. Hinarana naman ni Brent Manalo ang fans sa kanyang kauna-unahang fan con. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
0: Mula sa banner hanggang light stick, pati na ang pag-cheer. Kanya-kanya ng pagpapakita ng suporta ang fans ni Brent Manalo sa kanyang kauna-unahang fancon at official launch ng kanyang EP na Loverboy. Live pa niyang hinarana ang fans ng kanyang love songs.
4: Just want them to come home with, full of love and excitement and happiness kasi yung gusto kong ipabaon sa kanila.
0: Kasama sa sumuporta sa kanya ay ang The Ones, ang kabatch sa TVB na si Esnir, at ang dagdag sorpresa, ang pagdating ng kanyang PBB Big Winner Duo partner na si Mika Salamanca. Aarangkada naman sa May 25 ang unang episode ng podcast ni Gary Valenciano na Unshaken with Gary V. Mas makikilala ang ilang sikat na personalidad na ibabahagi ang kanilang kwento, pagsubok at pag-asa sa buhay at karera.
22: Of all of those that guested so far is, you know Gary, or you know Tito, or you know Sir Gary, I have not shared this way in other interviews. So, sarap. Sarap the feeling.
0: Kasama sa aabangang inspiring na kwentuhan ang episode ni Coco Martin at Julia Montes, Martin Rivera, Glock 9, I. Segura, James Reed, Senator Kiko Pangilinan, at marami pang ibang inspiring stories. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: Susunod, dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi pa rin pinayagan ng ICC na pansamantalang makalaya. Lagay ng kanyang kalusugan, walaan nilang pagbabago. At relaxing view ng ulap na dumadampi sa kabundukan, dinarayo sa Borongan City. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Weekend.
23: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
24: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
23: DZMM, numero uno sa aksyon!
25: For liver health, level up na! Liverade Pro, silima rin na multivitamins pa! Ang Liverade Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liverade Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverade Pro!
26: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
27: May silimarine, may multivitamins pa.
28: Yan ang Liverade Pro.
27: Tulong sa pangangailangan ng atay.
28: Liver up na tayo with Liverade Pro.
23: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
29: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.

Kalaban, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: Kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM!

0: si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil wala pa rin nakikita ang malaking pagbabago o mabigat na dahilan ang ICC para sa kanyang pansamantalang paglaya. Ibinasura rin ang argumento ng depensa na lumalala ang kondisyon ni Duterte. Pinayagan naman ng International Criminal Court ang hiling ni Duterte na hindi dumalo sa unang status conference ng kanyang kasong Crimes Against Humanity sa May 27. Nagpapatrol, Alison Ko.
1: Iniutos ng International Criminal Court na manatiling nakakulong sa The Hague, The Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanyang kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs ng kanyang administrasyon. Sa 8 pahinang desisyon, inilinaw ng ICC Trial Chamber 3, walang mahalagang pagbabago sa kalagayan ni Duterte para payagan ang kanyang paglaya. Nauna nang hiniling ng kampo ni Duterte ang kanyang paglaya dahil umano sa kanyang lumalalang physical and cognitive condition, kabilang ang problema sa memorya at ang anilay madalas na pagkakatumba. Pero ayon sa ICC, hindi ito napatunayan mula sa findings ng court-appointed medical experts. Isinaalang-alang din ang patuloy na pagtanggi ng kampo ni Duterte na kilalanin ang jurisdiksyon ng korte, kaya malaking hamon kung susunod ang kampo ni Duterte sa mga kondisyon sakaling pansamantala siyang palayain. Banta rin ang malakas na international connection at network ng dating Pangulo kung saan posibleng matakasan niya ang hustisya at paglilitis. Inanunsyo naman ang Trial Chamber 3 na gaganapin ang unang status conference sa May 27. Noong May 21, ipinarating ng depensa sa Trial Chamber 3 na nais na ni Duterte na isuko ang kanyang karapatang dumalo sa status conference at ganap niyang pinagkakatiwalaan ang kanyang legal team na tutugon sa mga proseso at usaping nakalista sa status conference agenda. Pinayagan ng chamber ang hiling na ito ngunit inatasan ng depensa na magsumite ng nilagdaang kahilingan mula kay Duterte bago ang May 25. Inaasahang dadalo sa Miyerkules ang bagong lead counsel ni Duterte na si Peter Haynes. Tinanggihan naman ng ICC ang hiling ng legal representative ng mga biktima ng drug war na si Gilbert Andres na dumalo remotely dahil sa mga pangamba umano sa seguridad. Ayon sa chamber, bukas sa publiko ang status conference pero maaari itong gawing pribadong sesyon para sa seguridad at witness protection. Kabilang sa mga tatalakayin sa unang status conference ang mga mahahalagang hakbang sa paghahanda ng paglilitis tulad ng pagtatakda ng petsa ng trial at pag-review sa mga inaasahang ebidensya kaugnay ng madugo ng drug war sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Alison Ko, ABS-CBN News.
2: Nagsariling sikap ang mga taga-barangay sa Nicolas Hagonoy, Bulacan para maibsan ang epekto ng baha sa kanilang lugar. Nito lang nakaraang linggo, binaha ang lugar dahil sa high tide. Tulong-tulong nilang inihanay ang mga banyera ng bato sa gilid ng kalsada malapit sa ilog para magsilbing panangga sa malakas na agos ng tubig. Ito ang naisip nilang alternatibong paraan para kahit tumaas ang tubig, makakadaan ang mga residente at mga sasakyan sa kalsada sa bukana ng ilog. Sa sumbong sa pangulo.ph website, may halos 80 million pesos na halaga ng flood control project sa Barangay San Nicolas na natapos umano noon pang July 2023. Pero ayon sa mga opisyal ng barangay, walang naitayong flood control project sa kanilang lugar noong 2023. Kasalukuyang inapula ang malaking sunog sa may Parola compound sa Maynila. Live mula sa Maynila, nagpapatrol si Daryl Sarmiento. Daryl, kamusta? Malakas pa rin ba ang sunog?
3: Adrian, as of 5:15 ngayong Sabado ng hapon, itinaas na sa task force Charlie ang sunog na sumiklab dito sa bahagi ng Binondo, Manila. Kinailangan ng nasa 40 fire trucks ang rumisponde sa sunog na sumiklab pasado alas 3 nitong hapon. Ayon sa ilang bumbero na ating nakausap, nahirapan sila sa pagresponde lalo pa at masikip ang mga eskinita papasok sa mga nasusunog na mga bahay. Bahagya pang lumakas ang ihip ng hangin kung kaya mas lalong lumakas ang apoy. Mula sa Dalpan Bridge kanina, tanaw ang makapal na usok dulot ng malakas na apoy. Hinagip din ng drone shot ang maitim at makapal na usok na bumabalot sa mga bahay. Ilan sa mga residente, wala nang naisalbang gamit bukod sa kanilang sarili at suot na mga damit. Adrian, sa ngayon ay wala pa tayong opisyal na numero ng apektadong residente at mga bahay at biktima ng nangyaring sunog. Adrian?
2: So Daryl, yung mga residente, nasan ngayon? May evacuation center na ba?
3: Adrian, sa ngayon yung mga residente nagkalat pa ipalabas dito sa mga kalsada kung saan papasok doon mismo sa pinangyarihan ng sunog. Kanya-kanya silang bitbit ng kanilang mga gamit. May ilan pa nga tayo nakita ng kanilang inuna talaga bukod doon sa kanilang mga pamilya ay ang kanilang mga alagang hayop, alagang aso. Yun ang kaninang dinala nila palabas ay dahil sabi nila dapat daw makaligtas lahat, pati na ang kanilang mga alagang hayop. Adrian?
2: Maraming salamat, Daryl Sarmiento.
0: Dating barista at room attendant, ngayon nagmamay-ari na ng samot-saring negosyo. Pero kahit asensado na, wise pa rin siya sa pagpapatakbo sa operasyon ng mga ito, lalo na pagdating sa bayarin sa kuryente. Kilalanin siya sa May Puhunan, Kaya Mo.
4: Kapag mainit, tambayan ang mga malamig na coffee shop. Kaya ang kapuhunan natin dito sa Alabang, nag-invest sa high quality at energy efficient na aircon para sa kanyang negosyo. Malakas ang coffee shop mo, ha? Oo, malakas, ha? Madaming mga customers. So ano usually po ang inyong sinaserve?
5: Yun, mga espresso drinks. Malakas kami sa espresso drinks, tsaka sa mga iced coffee, yan. Smoothies, ang malakas namin ngayon since summer.
4: Ang dating room attendant at barista na si Marvin, hindi lamang coffee shop ang negosyo. Nakapagpundar din siya ng auto care shop at wellness spa.
5: Nag-resign ako, natakot nga ako kung anong mangyayari sa akin, pero yun, dire-diretso naman.
4: Pero kasabay ng paglago ng negosyo, kailangan niya ring pagtuunan ng pansin ang gastusin sa operasyon nito gaya ng kuryente.
6: Sir Marvin, all year round naman na mainit.
5: Yes.
6: So, gano'ng ka-importante na malamig ang inyong coffee shop?
5: Siyempre, importante para ano, babalik-balikan ka ng customer. Kumbaga, magtatrabaho sila dito or mag-aaral, hindi sila pinagpapawisan.
7: Minuno naman ang presyo ng air conditioner ay hindi biro, di ba? It's not a small amount of money as part of your investment when you're putting up a business. So of course, you want to have a reliable product that will last more than 10 years. We put a lot of technologies into our product. We really saw this need for Filipino consumers to have this AI EcoMaster for them to have this energy savings.
4: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
2: Hindi nagpahuli ang mga Person Deprived of Liberty o PDL sa Puerto Princesa City, Palawan sa pagdaraos ng mga tradisyon gaya ng Santa Cruzan. Makulay ang Santa Cruzan ng mga nakapiit sa BJMP Princesa City Jail bilang bahagi ng Flores de Mayo. Hindi man malaya ang mundong ginagalawan ngayon, malayo o malaya naman nilang napakita ang makabuluhang tradisyon. Ayon sa BJMP Mimaropa, higit sa ganda at rampa, may mas malalim na layunin ang aktibidad. Ito ay isulong ang kanilang rehabilitasyon, pananampalataya at higit sa lahat, ang positibong pagbabago sa loob ng piitan.
0: Trip niyo ba ang nature na may sea of clouds? Aba, may bagong pasyalan na pwedeng dayuhin sa Borongan City, Eastern Samar. Ang Sea of Clouds and Nature Park na ito matatagpuan sa Barangay Hebakong. Presko ang hangin at talaga namang nakaka-relax ang tila dagat ng ulap na makikita mula sa view deck. Dati itong liblib na lugar pero inayos na ang daan para madaling mapuntahan. At ang maganda pa, wala itong entrance fee. Layo ng lokal na pamahalaan na maging isang learning site din ang lugar para sa wildlife monitoring.
2: Blood pressure, mahalagang bantayan para di mahuli sa mas malalang sakit. Scholarship, alok ng isang malaking cruise company para punan ang inaasahang kakulangan sa crew. Alamin kung paano sa hanap buhay sa pagbabalik ng PB Patrol Weekend.
8: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
9: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro. Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para sa maayos na liver function,
11: Liveraid Pro.
10: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
12: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines. TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
13: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
14: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang panghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
12: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong-bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM.
2: Kung ang blood pressure mo kapamilya ay 120 over 80, dapat mo na itong bantayan ayon sa isang cardiologist. At kung hypertensive o mataas ang presyon mo, paalala ng mga doktor, regular na inumin ang inireseptang gamot pang maintenance at hindi kung kailan lang gusto o sinusumpong ng alta presyon. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
17: Hindi bababa sa tatlong gamot ang nireseta ng doktor kay Elizabeth, senior citizen at mangangalakal. Pero hindi siya regular na nakabibili at umiinom nito. Bukod sa kulang na kulang ang kanyang kita, inuuna niya ang mga pangunahing pangangailangan ng pamilya. Kaya madalas, tinitiis lang niya ang kanyang nararamdaman.
10: Hinihingal ako, sir. Kahit ngayon nga lang, sir, pag nagsasalita ako, parang pagod na pagod ako. Nahihilo ako, sir. Ginagawa ko na lang, sir, sa ginanginom ko ng tubig. Puro tubig na lang, sir, ang iniinom ko.
17: Sa datos ng Philippine Heart Association, 4 sa bawat 10 Pilipino ang hypertensive. At 2 sa bawat 4 lang ang alam na meron silang alta presyon. Paliwanag ng cardiologist na si Dr. Alan Gumatay, napakahalaga ng maintenance medicine para mapanatili sa normal ang blood pressure kaya hindi ito dapat ipinagpapaliban.
11: Kunyari, ininom mo siya ng alas 7 ng umaga, so by tomorrow ng 7 a.m., pawala na yung effect ng gamot. Kaya dapat sundan mo na uli ng bagong dose, kaya siya maintenance. Ang napansin natin sa ating mga pasyente, una, pag wala kasing nararamdaman, nakakatamad talagang uminom. No? Number 2, nagdudunong-dunungan tayo minsan. Pag normal ang BP, binanggit ko nga, hindi iinom.
17: Delikado kung hindi babantayan ang hypertension dahil kung masyadong mataas ang puwersa ng dugo sa mga daluyan nito, pwedeng mapinsala o pumutok ang mga ugat o veins, arteries at capillaries na nagiging dahilan ng stroke. Sobra-sobra rin ang pagtrabaho ng puso kapag mataas ang presyon, kaya posibleng magdulot din ng atake sa puso. Ang mga komplikasyong ito ng hypertension na nauuwi sa ischemic heart disease ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino noong 2025 base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Kaya mahalaga na regular na i-monitor ang blood pressure. Ayon sa Philippine Heart Association, ang maituturing na normal na blood pressure ay hindi tataas sa 120 over 80 na systolic at diastolic. Ang reading na 120 over 80 ay maituturing ng borderline elevated at dapat bantayan.
11: Kung stage 1 lang ang high blood mo, kaya mong i-normalize pa rin yun with normal ways. So yung 140-90 mo, kung magbabawas ka ng alat, forever. Kung mag-aayos ka ng timbang mo at i-maintain mo siya forever. Kung mag-exercise ka, kumain ng gulay at prutas. Yung epekto na yun, mag-o 130-120 ang BP mo.
17: May kinalaman din ang alta presyon sa edad at lahi ng isang individual. Kaya patuloy na hinihimok ng mga eksperto ang publiko na kumain ng wasto at masustansyang pagkain at mamuhay ng malusog at masigla. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
0: Inaasahan ng cruise industry ang malaking shortage sa crew pagdating ng taong 2030. Kaya nagbibigay ngayon ng scholarships ang isa sa pinakamalaking cruise company sa mundo sa mga kursong food and beverage, culinary at hospitality para masiguro ring mapupunan ang lahat ng mga posisyong kailangan sa barko. Pag-usapan natin yan dito sa Hanap Buhay! Tuloy-tuloy ang paglago ng cruise industry, pero kasabay ng paglago, ang pagtaas din ng demand para sa mga crew. Ayon sa Human Resource Studies at Industry Experts, maaaring pumalo sa 125,000 ang crew shortage sa mga cruise ship pagdating ng taong 2030 kung hindi makakapag-train ng sapat na seafarers. Bagamat potensyal na hamon ito sa cruise industry, oportunidad ito para sa mga katulad ni Zeb. Bilang psychology graduate at licensed psychometrician, nauna nang nakapagtrabaho si Zeb bilang HR assistant sa isang auditing firm. Pero nagdesisyong mag-career change. Nag-enroll siya sa food and beverage services course at ngayon naghahanda na sa unang pagsampa bilang cafe attendant sa Viking Cruises na itinuturing ngayong pinakamalaking cruise line company sa mundo matapos pumalo sa 100 ang fleet o barko ng kumpanya.
18: Nervous but ready for the challenge. Tinignan ko kung saan yung skills ko mas nag-fit. Mas nag-excel ako sa communication. Siguro mas maganda nakaharap ako lagi sa guests. Kinonsider ko din yung age ko. Habang younger ako, afford ko pa mag-take ng risk.
0: Chef din sa barko ang ama ni Zeb, kaya alam niyang maganda ang sahod ng isang seafarer kumpara sa minimum wage niya bilang office worker. Pero higit sa lahat, alam niyang mas magiging masaya siya sa bagong trabaho.
18: Like psychology, ang hospitality, people-centered siya na environment, dynamic siya, ever-changing. Gusto ko yung ganitong field of work kasi never a dull day here sa restaurant.
0: Hindi magaan para sa lahat ang tuition sa Food and Beverage Services course na nasa $1,225 o 170,000 pesos para sa mahigit 7 buwang programa. Pero ang magandang balita, nagbukas ang Viking Cruises ng scholarship hindi lang para sa kursong Food and Beverage Services, kundi para rin sa Professional Culinary Arts at Housekeeping Services sa Magsaysay Center for Hospitality and Culinary Arts o MICA.
19: Ang hinahanap natin sa estudyante, kailangan na meron siyang heart, no? O syempre, the competence will be trained here in MICA. Meron siyang energy, physically fit, can speak well, communicate well, proficient in English. Foreign language is a plus. Japanese or German language may advantage on.
0: Online ang application process. Tatlo ang pangunahing requirements. Resume, transcript of records, at valid ID. Malaking bentahe kung may degree na sa hospitality courses ang isang aplikante. Pero pwede pa rin mag-apply ang high school graduate o college undergraduate kung mayroon kahit 6 buwang job experience sa hospitality sector gaya ng mga fast food chain, restaurant, hotel o resort. Kailangan ding dumaan sa English proficiency exam, panel interview at principal interview. Sulit naman ang mahigpit na screening process para sa scholarship dahil ang mga makatatapos ng kurso target ding i-hire bilang crew sa Viking Cruises. Magandang oportunidad ito para sa mga Pinoy, lalo't ang entry salary ngayon sa cruise industry naglalaro sa $800 to $1,000 o 60,000 pesos.
19: The demand for cruise is still growing. So I know for other fleets, there are new builds in the coming 5-10 years. So it's constantly increasing. Hindi siya nababawasan, nadadagdagan siya. Malayo talaga ang diferensya ng sweldo sa Pilipinas. At the same time, pag nagbabarko ka, wala kang gasto sa pamasahe, wala kang gasto sa upa.
0: Ayon sa MICA, aabot hanggang sa 6 ang scholarship slots ng Viking Cruises para sa training na mag-uumpisa sa Hulyo. Ngayon ay nakabukas ang aplikasyon sa Viking Scholarship para sa mga kaanak ng Viking Crew at MICA graduates. Pero sa Lunes, bubuksan ang aplikasyon sa publiko. Kaya i-check ang official Facebook page ng Magsaysay Center for Hospitality and Culinary Arts. Tandaan, hindi malayo ang tagumpay sa taong masikap at may tamang kaalaman. Alamin ang inyong mga karapatan at oportunidad dito sa Hanap Buhay.
2: Netizens at ilang celebrities bumataw sa TV Patrol OBB scoring sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
8: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
20: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
21: Ako to, si Chang Ami.
20: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
22: Hello, attorney!
23: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
20: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sila Liza Aquino at Attorney Noel Delgado.
22: Hello, Attorney. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This? Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Pumukalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM.
2: Muling iginiit ng Department of National Defense na walang sibilyang nasawi sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental nitong Abril. Binisita naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga sundalo sa Negros Occidental para pasalamatan at ipaalala ang laban ng pamahalaan kontra insurgency. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
3: Mahigit isang buwan matapos ang sagupaan ng mga sundalo at New People's Army sa Toboso, Negros Occidental na ikinagawa.

0: What kind of credibility can you give the statement of a terrorist organization?
1: Resulta ng forensic test, lumalabas na 11 sa mga nasawi ay positibo sa gunpowder residue. Pero ayon kay Chudoro, hindi nangangahulugang hindi armado ang 7 iba pa.
0: Paraffin test is secondary and it cannot substitute the testimony of an actual participant, which is direct evidence rather than hearsay. There's a lot of misinformation coming out, and I'm here to correct that misimpression and misinformation.
1: Matagal na rin sinabi ng mga eksperto na inconclusive ang resulta ng mga paraffin test. Nitong Sabado, personal na nagtungo sa Negros Occidental ang Kalihim para alamin ang sitwasyon sa lalawigan. Hindi na bago kay Secretary Chudoro ang tanong kung bukas ba ang pamahalaan sa peace talk o pakikipagnegosasyon sa New People's Army. Pero sa kabila ng paulit-ulit na tanong, ang sagot ng Kalihim hindi rin nagbago. Tutulaan niya siya rito. Nakausap ni Chudoro ang mga sundalo ng 79th at 15th Infantry Battalion sa lalawigan. Pinaalalahanan niya sila na suportado sila ng gobyerno sa pagsupil sa insurhensya. Ipinakita rin kay Chudoro ang malalakas na kalibre ng baril na na-recover ng militar sa mga rebelde sa magkahiwalay na operasyon sa mga bayan ng Kawayan at Kabangkalan.
0: Sa mga nabati na NPA dito, ginausap.
1: Sa wikang Ilonggo, nanawagan din si Chudoro sa mga rebeldeng nais magbalik-loob sa gobyerno. Anya, tutulungan sila ng pamahalaan at bibigyan ng proteksyon. So, Jesse Cruzat, ABS-CBN News, Negros Occidental.
0: Abierto ang gobyerno.
2: Ang tunog sa likod ng mga nagbabagang balita, ba may sarili na ring dance steps na inihahataw ngayon sa social media? Kinagigiliwan ang ilang netizens at celebrities na sumabak sa TV Patrol o BB Score Dance Challenge. Ang seryoso kasing musika, sinaliwan ng trending ngayong Brazilian Dance Steps. Hataw kung hataw si Bayan Patroller Anes Oma sa kanyang version ng Dance Challenge na pumalo na sa higit 1 million views. Kwento ni Anes, napadaan lang ang scoring ng TV Patrol sa kanyang FYP at naisipan lang niya itong gawan ng dance moves. Laking gulat na lang niya nang mag-viral ang kanyang video at ginawa na rin ito ng ibang tao. Kabilang na dyan ang Beanie members na sina Sheena at Maloy na malabatang kiyapo at TV Patrol.

0: po eh. Maganda yung isa yung nakasado, hataw-nahataw eh.
1: Oo. Pwede na ba yung pang-Zumba, yung okay. ating scoring?
0: Try nga natin yung nasado. Kaya minsan sa baka rin total may mga nagvo-vlog-vlog ngayon ng mga mambabatas baka magandang
1: gawin na rin nila yan, why diba? Not oo uso na sa kanila yan eh. Oh my god, pero bakit pag tayo eh
0: abangan
1: hindi
0: natin.
1: Tayo mag-trending same for the wrong reasons.
0: Malay mo gagawin po namin yan at
1: ay,
0: yan
1: ako na nga ako
0: tayo
1: mag-isa ka.
0: At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
1: Sama-sama ulit tayo bukas sa TV Patrol Linggo. 4:30 po yan hanggang 5:30 PM. 5:45 PM hanggang 6:45 PM naman tuwing Sabado. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu Cavite, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu Cavite, mauna ni.
2: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabayan.

dry season kay Marag. It's almost over na yun. Kasahin kayo natin, babe. Mauwan yung kagabihuan, mga ka-vibes. Welcome, welcome, welcome sa programa Matag Sabado. Kung diin ang disco na aragyon sa iyong mga radyo, huwa na ilain pa ang programang Sabado Satsa! Oo niya, kaya di man mo kalaan, kaya ano man, nag-ulan man, katong mawalay ligo, mahadlok man yun na, mabasa, no? O, katong mga walay ligo, katong mga nagbit-bit og asin, mahadlok mo gawas kay maulanan. Pero si Ate Bay, okay ra gyud para mabisbisan. Hoy! Sa ito mga kabayos na karoon, nga ganahan mo sayaw, ganahan mo party, ganahan magpasingot, pero walay kwarta kay layo pa man ang swildo. O katong mga gusto mo lang pero dili ganahan mo gawas sa ilang panimalay kay ala, uy, hita kayo Ate Bay, uy, basa kayo, murag ma-dirty akong white shoes. Wala problema mga ka-vibes, ubano ba ni Migikan alas size 45 hangtod alas 9 sa gabi eh. Magsaba-saba mi sa inyo ang mga karadyon dira. Katong maganahan mo party, ganahan mo ambak, ganahan magpasingot, why not, oh not, go ka na. Of course, kao ba rin yung karoon? Wala yung lain pa. Basta Sabado na gani. Magsaba-saba na gani ko. Ayun yung paborito ng ate sa kahanginan. Ang sabaan, pero fresh. On a beautiful Saturday. Kini si Ate Bay on the microphone. And of course, uy, murag, dugay-dugay po rin natong wala nakauban siya ba? Sure ko, murag, laum-laum na niya ang bulsa. Daghan na kay niya siya gratigong kay daghan kay gig. At ang makauban ang mga ka-vibes, wala ilain pa, we have DJ Irvin on the mix! And sa ito ang mga ka-vibes, yung nga naiganahan i-greet, naiganahan i-shout out, mga nag-celebrate silang birthday, mga nag-celebrate silang anniversary, monthsary, kay wa pa nasakpan! Charot lang, bitter kay Kati, babe. Sorry po! Pwede kayo mo mag-send sa inyo ang mga greetings mga ka-vibes. Mudawat po ta o ga-caller para mo shoutout on air. At tawag lang sa ito ang linya 0995-472-0802. And of course, nag-live po ta mga ka-vibes. I-search lang ang ako ang personal Facebook. And that's Juvy Balneg, J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G.

seryoso ana siya, DJ. Kalami ba si imong mga kanta? Uy, makasayaw man po ta, bisan bago pa nahuman og kaon. Ayaw sa, kalma sa, kay mayayay imo ang Tommy, ano. So, shout out po dyan na ito ang ka-vibes. Diri, hello ni Bossing Nako. Hello, ka-vibes, Dice Minardo. Finally, nakaapas na dyan ko sa imong live. Oy, hello, Bossing Dice. Eh, napadarigi ka ni Miss Vince Gilig. Kaya kung mga busi nga, naglumbala yung magtanaw, diri, akig-invite, panday tamo. Hello, ano, Shoy, sana all nabisbisan na. Maginap, kita gali, basta mga ugagani, kay grabe kay ang kainit sa panahon. Magon, magsalig na lang kita sa ulan para mabisbisan. Miss Vince, gawas po sa iyong panimalay para mabisbisan ka dira, ha? Oy, shout out po ni Ka-Vibes. Oy, ato ang Vibe Mix DJ Rans Garrix, mayong gabi at TV. Shout out, adiha sa Naminaw karon sa Mike Salisay. Shout out dito tarang, Naminaw karon. Hello po ni Erwin Orzua Sanico. Good evening, Ate Bay. Nag-watch ko sa inyong live dito sa Negros Oriental, Bayawan City. Wait, taga Bayawan po, baya kung ako ang, mama o lola. Mayang-mayang gabi inyo dito. Hello po ni Jay Pearl o ga ni Kyla Crizal C. Nga nagtanong ko ron sa ato ang live. Good evening, ladies.

0: apil ba no kantoy mga nag one high. Hoy, hello di ay sa itong mga ka-vibes nga nagsend silang greetings diri sa ito ang text line. Hello Ati Bay, shout out ko ni Lola Leonora nga nalingaw sa imong programa og imong tingog. Ay mao ba? Eraking salamat ka vibes gikan sa Labuon, Maasin City, Southern Leyte. Si Maxine di ay ni. Oh, suking tigpaminog gid kay ni nato si Maxine og iyang lola, no? Klaro kay nagpasingot po ni sila dira ron. Baby, baby, oh. Nga katong mga walay baby, dili mag-all ha. Kaya pwede na gigahapon mo sayaw mga ka-vibes. Oy! O isayaw rin ninyo katong mga nabuwaghan, katong mga labinuangan. Dili rin ting maoy ha. Ingaraw mga orasa, dili rin ting maoy ha. O isayaw rin na nato mga ka-vibes, dili mag-all. Natin, good evening DJ. Banga or bulay o. O sa mani, oy! O kasama na nga, banga man na nga nang wala man na nakashot. Lagot kayo siya diri kay si LeBron James ko no banga, oy! O sige lang, ato lang yun si Kuan, si The Goat niya si LeBron James na mubawi sunod season ha. O kayo mabuhat, sasayawan ako si LeBron James. Arane, anak ni LeBron James na diri. Hoy, bastos ka! Basta ba na, kaon ka? Or magpakaon ka? Or na, Adri, hello ni DJ Linia. Mayong gabi, Ati Bay. Hamis ug sexy. Kamu gini yun siya kung binuangan ba?
1: Nicki Minaj.
0: Kamalagi mo ba sa tao ko yung sexy? Basahon, may ganun ako dayon. Oh, hello ni DJ Linia. Shout out ko na watching live samtang ninihapon. O di na mo kinahanglan og sud-an mga ka-vibes ka to ang tukar diri. Samot na kay si DJ Ervin on the mix ang nag-magpa. Putitiw! O mas lami mo na si yung sud-an. Napa diri, hello ni Titanium Tatsky. Shoutout Ati Bay from Pulog, Consolacion.

Tagalawaan, Tres, Talisay City. Nga grabe ka kuno ang pasingot tungod sa mga tukar. Mayang gabi niyo dala mga ka-vibes. Kami na bahala sa tagay niya. Kamoy bahala sa music. Ay, of course, automatic na siya mga ka-vibes. O kamali, bahala ginom dala kay bawal man mi diri ha. Bawal man kay nag-grabe man among sinayaway diri.

Shout out sa tanang mga hawak mo ang beat dira kaginsa magyuri pa huwama ko dira ninyo be. Shout out di ay Deka Vibes Ariel Narciso. Hello DJ, good evening ninyo diha. Watching this Mabinay Negros Oriental. Uy, mayang-mayong gabi. Hello po ni J. Pearl from Lapu-Lapu City. Kanindot na kong timing. Uy, sa inyo ha mga playlist. Automatic yun ang mga ka-vibes. Again ha, we have DJ Ervin on the mix. And naapot na din nga DJ. Shout out di ay ko sa tanang mga taga-Libertad, Tubigon, Bohol. And naapot na din nga DJ. Pwede na parisan o RH. Sige, parisin ni kabayo. Alam mo ang mga tukar din. Wag yun ay problema mga ka-vibes. Greet or naipang shout out, pwede kayo mo text or mo tawag sa ato ang linya 0995-472-0802. Ato ang balikon 0995-472-0802. And if ganahan makita sa amo ang mga sayaw diri nga wa dito wa diri, pwede kayo mo tanaw sa ato ang live mga ka-vibes. I-search lang Juvy Balneg, J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N.

out Mama Jocelyn Balnag. No mapaliho ko sa sudan unya makay mura grabe kay tong kaoron yang taot-taot kay mura grabe tong sinayaway diri gyud. 3 4 Pa shout out ni Griffin El Forte, na shout pa shout out pud ati BO lagi gyud shout out na gani di ba. Shout out pa ka vibes again ha. If naamoy gyud ni request ka kanta, pwede pa kana ninyo i-text sa ato ang linya 0995-472-0802 or sa comment mo sa ato ang live mga ka-vibes, i-search lang Juvie Ball.

yan, tal. Kalayo na pag na-update ito, mga live. Langing salamat, mga ka-vibes, ha, sa mga padayon nga nagtanaw sa ato ang live sa magiparingot dira. Sama ni Ate B. Alimut kayo siya, mga ka-vibes. Dili ko sure kung tungod ba kay wala ko naligo. Kaya naligo, Diyo ko, mga ka-vibes. Excuse me, simhuta pa ko. Ariya pa ko rin yan din. Naligo, Diyo ko. Second ka ni mo, Ate B. Ako, laban sa sarili. Sa tao mga kabayas, natanaw ko ron. Hello, the eyes, tanang mga taga-sambag. Tubod, lingga nila si Bula, nila Elizabeth Rizani, nila ni Kisani, ni Yap Yap. Ay, mayang-mayang gabi, eh. O, karong mga tukar, yung aron, pang kuwan, yung aron, pang

Oh, shout out sa ato ang Suki nga ka vibes, hello ni ka vibes Jesse. Mayong gabi ati babe, pa shout out ko sa akong duha ka kids. Nga si baby like Joy Mahinay, ug si Dudong Mark Jezreel Mahinay, ug sa akong wife nga si April Joy Mahinay nga nasa barangay Menchaca. Menchaca, Calatrava Negros Occidental watching sa Pier 1 Cebu. Okay, basi na pa kayo sobra, ginamot dira ki, bakaya naman ki, please. Hello po dahil ni Girlie Noy Naila Bote. Good evening, Ate Bay. Please ko greet sa akong tiya si Noche Cuyos. Nga puwerteng nakasaya while na minaw. Thank you, Ate Bay. Mga ganyan, mga kabayos, dapat yun pa rin to. Good morning to sayaw. Kato mawala yung exercise, exercise. Guys, grabe ang pagnaning sa trabaho. Maulag yun ni mga kabayos. Timing yun din na to para manayo magpasingot.

0: Salsa. Nainingondiri ati pa mag open gate na yun niba. Kaya kapan nindutan na gining maya yung mga tukaroy. Mga ka-vibes, di na kinalag entrance na gidirig yun. Panindutan lang tag-sayaw be. Sige be, talaw mo sa mong live niya. Tigi ta rin yung sayaw be. Ay, panindutan dyan ko din mga ka-vibes. Tabag, tabag, tabag. Oh, shout out ni ID ka-vibes Gilbert Gupong. Ang nata din ah, gika ni ka-vibes Merns Shano. Ati Bay, pwede ma-request kong music ng 1980s? Sige nga ito, suwayan o niya ha, mga pang 1980s dira. And shout out po di ay ni JD Gamo from Carmen Bohol. And napatagi ka ni ka-vibes Martin Fulace. Asa ni siyang estasyonan? Ay mga ka-vibes, you're listening to your favorite music radio 93.1 FM Radio Cebu. Nga ang mga radyo dila, lisua, lisua, lisua. I will take a very short break sa mga ka-vibes kasi Ati Biggie paningot na. Ang sadaan gyud, ani gyud, si Kuan gyud, si DJ Irvin gyud. Kaya akong singot dili mga ka-vibes, we'll take a very short break. Sa ito mga ka-vibes, nga naminaw dila, palayo nga ni sayo, sige ginhawa sa... Ginawa, breathe in, breathe out. Sa ato ang pagbalik, more greetings, more shoutouts, more lingaw nga mga sayaw ug sonata. Dala lang gihapon sa iyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ka-Vibes!
4: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mauna ni!

huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni. Sabado, Sad on the mix is

Music Radio sa Cebu ang 93.1 Ka-Vibes! Mauna ni! Welcome back sa programa! Kung di ng disco, wala kinahanglan nga entran! Hindi kinahanglan mo abo ang table para lang makasayaw! Ang programa ang disco na nga naarayon sa mga radyo mga ka-Vibes, di kinahanglan mo gawas sa balay! Di kinahanglan magpaulan, di kinahanglan magpabisbin! Ang programa ang Sabado Satsa! Kaupan ka po niyo mga ka-vibes ang dakugkingog ang sabaan pero hitsuraan! Walay lain pa kini si Ati Bay o kauban ako karon ang salarin nganong singot kayo si Ati Bay karon. We have DJ Ervin on the mix! Greet or i-shout out, pwede kayo mamotext or motawag sa ato ang linya mga ka-vibes 0995-472-0802. Pwede po kayo mamotanaw sa ato ang live mga ka-vibes, i-search na ako ang Facebook, that's Juvie, J-U-V-Y-E, space Balneg, B-A-L-N-E-G. Hearts, red hearts, that's what... Oh, dili mag-ulaw-ulaw ha, dili mag-ikog-ikog, hangan man, ikugan mo. Dapat kung magtanaw, mamina mo sa mga programa mas baga pamugnaw sa DJ. Dili mag-ulaw-ulaw, pwede kayo mag-comment dira sa ito ang live mga ka-vibes para sa inyong mga greetings sa ito ng tagsa-tagsaon o basa.

kayo mga ka-vibes na karoon. Nga bisan og Sabado, nag-duty lang gihapon. Oh, shout out di ay ni Kaloy og sa tanang mga nag-duty ko sa Bupa. Ito ang mga banggiitan nga mga agents dira no nga bisan og Sabado, dili gid mo observe. Ano yun, dili gid mo observe kay mo lagan ba ya mo sa dali gasto rin mo dira ron. Shout out Kaloy, hello po sa iyang uyab nga si J Pearl from Lapu-Lapu City, mayong-mayong gabi. Ayan, napunta din sa ato ang live. Nakakita na dyan ko rin personal Ate Bay. Mga ka-vibes, ayaw gid magpaukan na bitaw. Makakita mo na ko sa personal, o niya buntag, o niya ka ng Lunes hangtod Biyernes. Dili na ako ha, dili na ako. Basta walay make-up, walay lip tint, dili na si Ate Bay ha. Avril, dili na ako imo ang nakitaan. Basiglahi na siya nga Ate Bay imo nakitaan. Trainer kayo, no? Dili mo ang ko, no? Lagi, basta Sabado na dyan kung magwapa mga ka-vibes. Di po ta sure kung ni gwapa bagyon. Ay, hello ni Avril. Hello po di ay ni Aka Vibes. Yan yan, De La Cruz. Hello DJ, shout out from Dumaguete. Kalami naman yun kayo, isad-sad, oy! Diba, yung ane ang mga tukar mga ka-vibes. Imposible kayo magpuyo, ramos inyong mga likuranan dira. Ayo ang lubot, bang sapyot, gudag di mo malayo. Good, sige good, sige good, sige good mo. Shout out po di ay ni Aka Vibes, Marky. O hello, ani Juana Garcia, makazumba man po ta ni Ate Bay. O ang salarin aning tanan mga ka-voice, kung gipaningot mo dira, kung gipanghangak mo, si DJ Erbin ragyan, DJ Erbin ragyan, oy. Kaya daging salamat mga ka-vibes sa mga nag-comment din, grabe kanindot ang mga sonata. Later on, ito ang pag-asuryaon si DJ Erbin. O sa magandahan magpabuhin.

jump, jump ko na! O pareha mo kahit ni Ate Bay, pwede kayo tamo ambak mga ka-vimes! O shout out di ay ni ka-vimes girlie no Inayla Borte, shout out ni RJ nga pala hubog, hoy! Kaya ni mga pala hubog, ha sa'yo pa kayo, La City pa yung tawon, oy! Pero mas maayo na, sugdan yung sa'yo para sa'yo mga tulog, oy! Hello pa di ay ni ka-vimes, pogi, is an all pogi! Eh na mo dadalitan ni DJ pa shout out ko ni Pri Zalde. O kesa man nga Zalde murga kuya mga Zalde. Shout out ko ni Pri Zalde nga nag-shot mi diri ko so kaya nyo ang mga tukar DJ. Ara gid mga ka-vibes shout out ko di aya ni ka-vibes Cliff

listening to Cebu's favorite music radio 93.1 Kavibes. Mona ni. O shout out to na mga Barbie dira o akong kaila nga nasa Manila Cron. Hello ni Kavibes Lay, sana ay masaya ka sa buhay mo, Joanne. And hello po ni Hannah Lynch, the DJ, shout out from Jensen. Hello po ni Kavibes DJ, makasayo man ta DJ oi sa inyong mga remix. Ay, automatic yun ang mga ka-vibes. Basta talaga itong mga vibe mix DJs na gina mapa. Witty-tew, witty-tew!

7:58 na gyud sa kagabingon, mga ka-vibes. Manamilit na ang ato ang kauban nga si Vibe Mix DJ Ervin. Pero before na tatuyo, ano mong microphone, DJ? O ba sila kay ganaan i-plug? O sa'yo microphone? Walang hugove eh.

0: sige. Tingog daw, Sir B. Yo, DJ Ervin.
1: Hello, ma'am.
0: Oh, hello. Mayong gabi, hello po, sir. Mayong gabi. Usa ako matabang ni Modera, sir.
1: Wala pa may mananabang.
0: Wala ka. Ako kailangan po magtabang ni rin. Betawa, DJ Ervin. Sige, go ahead. May pang shout out. Ipang plugs ni mo ba sige na kayo mga gigs or angay at ngan sa itong mga ka-vibes gikan sa imuha.
1: Ako dahi shout out dahi akong kiatan nga anak nga nagsayosayaw karun dias balay dias sa Koyos Compound tayo diluan niya si Bridget Laborte. Perteng sayaw niya, nagsayaw video yung mama na ko.
0: Ala, oy, shout out Bridget Laborte. Sabi ka supportive na anak.
1: Namina sila karun sa balay o akong pinalanggang asawa nga si Girlie Laborte.
0: Ay, siya dahi na. Ay, hello. Hello, ma'am Girlie. Okay, saba.
1: Eh, nari ko yung gamayang booking dahi.
0: Mga humble kayo na sila yung magpagamay-gamay nila doon. Sige, go ahead, Sir Ervin.
1: Sunset ang mga ka-vibe this coming May 27. Diyan sa Barangay Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu, on May 30. The same venue. Diyan sa Barangay Tulo-Tulo. This is powered by 3RS Light and Sounds. On and managed by Mr. Ronilo Biha. Karoon na ng 27 and 30. Ang 30, mauna na ilahang Fiesta Celebration. Yes,
0: and DJ Ervin, daghan kay mga nag-comment din nga ninut kano kayo imong mga remix kung gusto sila i-book kano para sa mga ilang party, fiesta magkakaroon or birthday. Asa ba sila pwede mo message nimo DJ Ervin?
1: Ako lang messenger.
0: O sa messenger nimo?
1: DJ Ervin na po.
0: Oo. Mga ka-vibes, if ganahan mo message ni DJ Ervin, basig mga naib mga padong mag-celebrate silang birthday dira, mga mag-debut or baka after party sa ilang kasal or basig naib mga mag-fiesta dira, mga ka-vibes, pwede kayo mo message ni DJ Ervin Laborte para sa iyong mga booking. And of course, shout out po dayko sa akong inahan, Jocelyn Balneg, nag-andam sa akong panihapon dira. Mauna na lagkaon makayo mo niya medyo kong malas gis maabot anima. So sige lang, kaya sakto matas bangil din, sakto matas kabagasan na, madaan pa man, di pa man tamakuyapan din siguro. Kaya speaking of sudan, mga ka-vibes, na nato mga ka-vibes, din ako ron mga inahan, amahan nga nag-andam sa ilang panihapon, o para sa tanah, tibok nilang pamilya, kaya mas nami mangyud no, o ang sudan na pag-asawaan sa pamilya. Sa ato mga ka-vibes, na aduna day tabo sa B4, karong Mayo 25, tuwag 2026 mga ka-vibes, adlaw Lunes na siya dito sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 7 Compound sa Arellano Boulevard, Cebu City. Kakani mga ka-vibes, ang tabo sa B4 magsugod alas 8 sa buntag. And mga ka-vibes, ang inyo ang makuha dito na yung mga daghang produkto nga pwedeng mapalit sama sa prisko nga seafoods, prisko nga utanon, prutas ug daghan pang mga lokal nga mga produkto gikan sa ato mga mag-uuma ug mangingisda. Siguradong presko, barato ug suwak sa budget. Mga ka-vibes, ayaw kalimot karon na nga Mayo 25 tuig 2026 adlaw ang Lunes magsugod sa alas 8 sa buntag sa B47 Compound, Arellano Boulevard, Cebu City. So para sa ato ang mga ka-vibes nga nagplano nga magpamangumpra mamalit para sa kinahanglan nga pagkaon sa ilang pamilya, why not coconut? Mabisita mo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 7 Compound sa Arellano Boulevard, Cebu City. No, mga ka-vibes, let's support local. Suportaan nato ato ang mga mag-uuma o mangingisda para sa mga produkto nga prisko o barato o swak sa budget. Kita-kits mga ka-vibes! Ay, bye! EP Gabriel! We'll take a very short break mga ka-vibes na napatay laing vibe mix DJs nga makauban karon dira lang gihapon sa yung favorite music radio sa Cebu ang 93.1 ka-vibes. Mauna ni!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes,
2: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
2: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: kung in love ka? Ka-vibes ka!
1: Throwback. Whoa.

0: 9, 8, 7, your favorite artist.
1: You were dancing through the lightning strikes.
0: 6, 5, 4, your favorite hit song. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
2: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.
0: 5 Next DJs.

Welcome back sa programa ang Sabado Satsang! Mga kabayas, itong oras alas 8, G's na ganda sa kagamihan. Welcome, welcome, welcome back! Of course, kauban nga po ninyo mga kabayas, awa na ilain pa ang babaeng basag ba-ba! Basag yun ang basag ba-ba? Ang babae mga kabayas, kasabaan pero hitsuraan. Wala na ilain pa, kini si Ate Bay on the microphone. And of course, mga ka-vibes, as promised, natin bagong makauban karon. Wala na ilain pa itong 5 Mix DJ, DJ Jeff Mamba. And sa itong mga ka-vibes, ganapin ganaan, ipang-greet, ipa-shoutout, dira. Pwede kayo mamotext or motawag sa ito ang linya, mga ka-vibes. 0995-472-0802. Ito ang balikon, ito ang hinayon. 0995-472-0802. And of course, pwede po kayo mamutanaw sa ito ang live, mga ka-vibes. Nag-live ta ha, para makakita mo sa mo ang kahamis o kagwapo ni DJ Jeff Mamba. Mo siya nag-iingon nga, ayaw magtungaan na sila basta nilot o tingog kay bati o naong di na tinuon. Kaya din sa 93.1. Nagkatawa mo ko. Pero mo nagbaka na ikag naong dinati ba? Oh, din mo magbuot kay ako man eh. Pwede kayo mamunta na sa atong live mga ka-vibes. I-search lang. Juvie Balneg, J-U-V-Y space. Balneg, B-A-L-N-E-G. And speaking of greetings mga ka-vibes, nagtapunog din o. Sorry kaayo. Okay, nag-break mata ka ganina. Shout out ti ay ni ka-vibes John War Lisundra. Shout out Ati Bay. Watching live din sa Bulado, Gihulngan. Negros o advance happy fiesta sa Gihulngan. Karong May 24 and 25. Oy, advance happy fiesta dira ninyo mga ka-vibes. Sinaot unta nga maigo ra ang lechon o inaot unta nga mangimbitar pod mo na mo. Gima lang. Hello po din ka-vibes John Ray Casas Laurito. Shout out na ako ang wife DJ nga si Margie. O nga akong duha ka mga chikiting nga si Ariella o si Azria. Hello po ni DJ Ervin, kano, si DJ Ervin nilakaw na dayon ni Batsina kaya ang asawa naghulat man. Hello po ni Kevin, shout out sa Alindahaw family sa Malolos Barili. Ug ni konsihal ko ding Alindahaw, nga konsihal sa barangay Malolos Barili.

na diri ingon si Kabayes January nga mga gwapa o gwapo gyud na mga DJ sa FM Radio Cebu. Kabayes gamayng butang, Kabayes gamayng butang. Hello po di Kabayes Nochi Cuyos og ni CJ Tariao. Shout out DJ from Compostela. Ug sa tanang mga taga Danicop Compostela. Napunta sa ato ang text line, o, di ba? Nagbaha-baha, yun! O, nadarig yun. Hello, maayo ang gabi. Di mo diha, DJ. Pwede ko ma-request og song, Brother Louie, Louie, Louie! Gika ni Iner Mangko from Lawaan, Danau City. And, napunta din. Hello, DJ. Good evening. Pwede ko ma-request og why? O, say why? Why? Si Charidel Mangkone from Lawaan, Danau City, DJ. Dahangking salamat and God bless! Aonet! Oh, mga kabansa, we have DJ Jeff Mamba on!

Sipe. Basta tawagon kong sexy, tawagon kong guapa, tawagon kong gorgeous. Malipay kaayo ko sa tanan. Kung naglipo ko sa ipasabot ng gorgeous, masigat, tigula ang pasabot.

Kasana all ba yung anoy? Kasana all ba yung anoy? Oh, salamat DJ. Si Merry Christmas. Ay, ni Tagaliluan. Oh, shout out sa tanang mga anoy. Palalabs, dira, hinahatutang. Ang malipayan yung kasing-kasing. And of course, shout out po rin ko sa akong BFF. Hello ni Jade Kimikimi. Sa yung pinaka-lami. Hello po ni Chan Chan. Hello po ni Box. Pa-shout out ko sa Sanchez family nga taga Cordova. Oy, shout out Sanchez family sa Cordova. Huwag tanang mga taga Cordova. Mayong-mayong gabi. Oh, shout out po rin ko sa ako ang agent dira sa una na hello ni Sho. Laging salamat sa pagtanaw sa ato ang live.

0: mga sayaw. Kaya ang programa ang Sabado Satsa. Of course, kauban gaban niyo mga ka-vibes ang pinakasabaan o pinakabasag bakbak. Kirin si DJ Ati Bay and of course, we have DJ Jeff Mamba on the mix. Shout out dali DJ Marvin. Shout out Ati Bay na minaw o naglagubo. Nagsamtang nag-design, nag-sizing sa mga order. Bunal kayo sa tanang mga naka-tune in. Mayong pagpamina. O shout out Pitikerong DJ. Grabe ka daw, excited line. O sana all. Shout out po din sa tanang mga tanang Puleros family sa Negros. O hello po, shout out sa tanang Camoro family and Gaza family. We will take another short break, mga ka-vibes. Maginhawa sa takariot kasi Ate Bay gihangak na ginog maayo. Kung nagtanaw mo sa live, nakabarog yun si Ate Bay. Uy, nga naman giyan. O sa ito, mga ka-vibes, ha? Dili mo pa rin mo biya, ha? Basta mo biya kay magabaan mo, ha? Mabalik pa rin, mga ka-vibes. Dili lang gihapon sa yung favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako. Mao na ni!
4: Vibes, kabay! Kasama sa awanan.
5: 10, 9, 8, 7. Your favorite artist.
6: Yes, you.
5: 5, 4, your favorite hit song. 3, 2, 1. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
7: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
8: Put your drinks up!
9: Your Sabado night party made even better. Sabado Sunset.

0: huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.
0: Sabado, Sunset, Five Mix, DJs.

vibes. Monody. We're down to the last 23 minutes of our program, mga ka-vibes. Mga ganaan pa mo apas. Sila mga pa-greetings, pa-shoutouts, dira. Pwede kayo mo text or matawag sa ato ang linya 0995-472-0802. Pwede po kayo mo comment sa ato ang live, mga ka-vibes. Naga-live, may rin, oh. At anawang amo ang kagwapa, kahames o ka-flawless. I-search lang Juvy Balneg, J-U-V-Y space, Balneg, B-A-L-N-E-G. O, oh, naada na, Ate Bay, basag na kayang tingog sa among speaker sa kakusog sa iyong disco. Abi na kung nga na siya, basag kay kagtingog, Ate Bay. Sorry kayo, sorry kayo. O, shoutout tayo ni Ka-Vibes, Jerome, dira sa Maylahog, mayong

Sharon, naglaroy-laroy. Asa ka na siya nagtagay karon. O shoutout po di ay ni Ka-Vibes, sa DJ Wen G. Shoutout di Ate Bay na ako sa So Good karon. Ay dula na spinner ni mo di Ate Bay. Oy!

pasensya na kayo kung basig nakasuka mo sa yung gikaon, dira. Ikitripigan, Jung Kong. Ano yung sa'yo ba na siya naabot? Ano yung sa'yo ba na siya naabot? O, shoutout, DJ Kim Yat. Naluya ko, ha? Pabiyog. Mabanggali ko, galing tuwala na yung mga pa-zoom-in, zoom-in. Bantay ka lang yung nakog yun. Shoutout po ni Irika Vibes, Rhea, Gordon, Celia, DJ. Uy, nasaag, nasaag ka. Dili ka po ni masaag. Uy! Shoutout, ma'am from Pagadian City. Uy, hello ni Ice Cream Yummy. Ice Cream.

0: 5:55 kagabi. Good evening, good evening, good evening. Kumusta mo? Gina mo sa itong mga kabab. Dala karon, gipaningot na ba ang tanan? Yeah. Kumusta man ang inyong mga ilog? Sige daw, si Muhuta daw ko nabi. O, okay pa ba nandiyo? Wow. Maraming salamat mga kabab sa mga niuban na mo karong gabi una ha. Again, sa tanan itong mga kabab. Sa tanan sa itong live. Sa mga niapilog sayaw. Sa mga nagtagay din ang gihimong background ang 93.1 FM Radio Cebu. Di na kinalag pulutan kaya ang kanta lami naman kaayo daan on. Maraming salamat mga ka-vibes. Of course, greetings din sa tanan ito mga ka-vibes. Garamino karon from San Diego, California. Uy, hello ni tatay ni Tomas. And as tanan mga nag-birthday karong adlaw, happy happy birthday especially sa pag-umangko ni Tio Virgilio Villanueva. Happy happy birthday ni Shane Anoba dira sa may Neville Hills, Lahore. To you. Ako, dili kay ko hilig og kanta, pero kay special man ni no, kay pag-umangkon man ni Tio Virgilio Villanueva, ni kanta gyud ko sa imo, another, another, another. Happy birthday to you! Oh, happy birthday mga kabayo sa mga nag-celebrate silang adlaw na tawahan dira. Karong adlawa, o oh, mga Mayo, no? O, oh, niwat yun mo ni DJ Kim Yat, mga kiat tayo sa tanan. And of course, ato ang ka-vibe mix DJ, DJ Jeff Mamba. Ako yung all mong microphone. Sige, go ahead na kayo mga pag-greetings dira and pa-shoutout. Sige, oo. Dala, ipaduo lang ang microphone, sure.
1: Check.
0: Oh, sound check, sound check.
1: Check, check. Hey.
0: Oh, sige, sige, go ahead. Oh, yung mga pag-greetings. Pero taas-taas nito ang lista ha, dili mag-all. Sige, only greetings ta dire.
1: Check, check, hey.
0: Oh, dungog kaayo kita sa tanan. Oy!
1: Okay, okay.
0: Oh, sige, go ahead.
1: Yes, yes, okay, yes, dagang salamat dahil no, sa tanang naminaw karon.
0: Mm-hmm.
1: Especially nila ni Sarimi Thunder, Jeter Logroño, Arjan Logroño, Wenrods Ricaport, Mr. Roberto Sumalinog, og nilabyog ni DJ Wenji. Then magkita-kita dahil tapuhon for a big disco party karong May 30, Monritz Lights and Sounds. Sa IP, sa kan White Road Inayawan Cebu City ano
0: karon sa karon sa ni
1: May 30 powered by Monritz Lights and Sound. Then shout out nila ni Sir Clifford Jordinial nga naa sila karon sa Barangay Buisan Cebu City. Shout out ninyo diha boss. And also thank you very much sa tanan nga naminaw nato karon, especially to all Grunyo family, Aparicio family ang naminaw nato karon, Davao Region, Bohol, Cebu, and Bukidnon. Shout out ni Jesus Masla, Joan Logroño, Balite Samitara, og Buloy Logroño, Aparicio Junior, nga taga Bukidnon, nga always jud naminaw nato karon.
0: Yeah, hey.
1: Og especially po ni and lastly is Patsan Abelanosa bus. Shout out ni mo diha. Then sa atong mga soke nato diha nga always naminaw, thank you guys, og God bless, og daghan kayong salamat.
0: DJ Jeff Mamba, kung ganaan sila i-book ka para sa ilang party, Bernor Fiesta, asa man sila pwede mo-reach out sa imo, ha?
1: Search lang nila sa Jeff Mamba, katunay profile nga Kuya Jay.
0: Mm-hmm. So, DJ napay, Jeff Mamba or Jeff
1: yes,
0: Mamba?
1: Yes, yes.
0: Oh.
1: Napay, ako, si Mr. Aloisa. Shout out ni mo, boss. Jerry Aloisa, naa sila karun. Disco nila karun.
0: Oy, sana all. Galumbaan na nagkinigsansad ang mga tao dili karon ba? Sana all!
1: Oh, nagkagadisco
0: na. Daging salamat mga ka-vibes again sa mga niuban po na mo disco karong gabi una. Di ba? Oh, again ha, di kinahanglan o entrance dili mga ka-vibes. Basta lang mo tune in mo sa 93.1 FM Radio Cebu. Makaambak-ambak, makapazumba, good man! Daging salamat DJ Jeff Mamba and of course DJ Ervin nga nakauban na to kaganina. And laging salamat po sa ako ang atong pinakabanggitan Engineer Tio Virgilio Villanueva sa pag-uban na mo karong gabi una kaning programa na ito mga kabayos dili gyud siya successful, dili gyud nilingaw, kundi tungod sa atong mga Vibe Mix DJs and of course, sa nagpaluyo sa atong programa, wanay lain pa ito ang technician. Di overhead na lang kayong salamat! Musunod na ang programang Bedtime Stories. Kauban ang inyohang pinakakiat nga DJ, pinakataas, pinakagahi, pinakaligon. DJ Kimiat, mga ka-vibes. I have to say goodbye again. Daghan kayong salamat. I love you all so much. Kiss, pinapilit. Kini si Ate Bay. O kamo na minaw lang gihapos yung favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni. Bye-bye.
2: Mwah. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, Ka-Vibes. Mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, Ka-Vibes. Mauna ni.
2: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

mga istorya sa kinabuhi. Gugma, kalipay, kasakit o paglaong. Inyong mapaminawan, diri lang sa FMR Bedtime Stories. FMR Bedtime Stories.

Cebu's favorite radio station, FM Radio Cebu 93.1. Kabar! Mauna ni! Longest breath yarn. Ito mga ka-vibes, mayong gabi istanan. Welcome to the show. Adlaw na sa inyo Sabado. Ay nako, oras na para sa line-up nga bedtime stories. Ay nako. Kamusta mo mga ka-vibes? Adlaw karon nga Sabado. How is your Saturday? So far so good ba? So far so good. Kaog lugod? My God. Shoutout sa mga ka-vibes na ito, no? Karong adlawa, medyo bad mood. Ganong bad mood man, DJ Kimet? Wala lang. Nakatry na mo anang a day, nakanabitang bad mood ka, over what reason? Wala, treating lang na ako mag-bad mood karong adlawa. Naingana, no? Mga adlaw nga, wala lang, feel lang na ako mag-bad mood. Kanibitaw nga, rason ka ni Adto nga, muingon sila nga, waka kasabot sa imong gibati. Mauna. No? Waka nakasabot sa imong gibati, hala magbad mood na lang ko, di ba? Oo, no? Para ibigin. Di ba? Kasagaran magbad mood, bad mood ta para tagdun ta. In short, patagad. Pero you know, if you're in a bad mood today or right now, no, ay mo kabalaka, you still have how many more hours to, you know, switch it up, mo? Switch it up. Oh, di na ba himuon imong maayo imong adlaw, no? Napapipila ka mga oras. Kuan pa man, alas 9:33 pa man. Sige. Ingon si Aya Marie Nidra ko nung lambing. Hi ni Merc, why paglubad imong tingog? Natural, sige mulubad ni. Diba? The signature voice of DJ Kim yet. Hi nako, gika ni Merc. And shoutout ni Hassel Bin. Matod pa ni Marvin, far lang boss, walay so. Oba. Anyway, good evening sa tanan mga ka-vibes. Welcome to our show, kini ang Bedtime Stories. Mag-uba na senta. Sunod na po sa tulo ka oras, whether you like it or you like it, because I know that you like it. If you don't like it, don't worry because I like you a lot. Matod pa ni Lin Isabella, OMG ka-nostalgic. Hi DJ Kimmet. Mga ka-nostalgic, nostalgic sad mo di ha? As if naman mga 1,000 chiti mil years na nino. Shoutout from ni Marjorie Alpeche. Ayan, Chloe B, good evening sir. Wala, nag-sir na ako. Don't you know nga, basta na imutawag na ako nga sir sa akong mga Facebook live, sa TikTok live or whatnot. May assumption pirmi is estudyante na ako na. Estudyante ka na ako ni si Chloe B, no? Hay nako. Anyway, maayong gabi isa tanan. Hinaot nga okay mo diha. Taliwa sa tanang mga nahitabo. Taliwa sa pag-uwang gi ng buntag. Nga hinaot nga kanang kuan ra mo no, wala ra mo nga basa. Ako nabasa jud ko gi ng buntaga mga ka-vibes, pero tinakong humura sa ulan kay kinilaging wa ko nag-expect nga mag-ulan. So syempre, wa ko no dalag payong. Aside from the fact nga dili sa jud ko tigdalag payong, no. So I left early for school. And then, kuan, ang gibuhat na ako, kasi I had an exam 8 o'clock in the morning, no? Pag mga 7:30 or 7:15 na akong school. Niyapit kong fast food chain dapit sa school, no? Para mga piug mamahaw, kaya walay pamahaw sa balay. O sa dihang mga 7:30, nag-abot mi sa akong classmate dito, nagtabi mi mga 7:45, kaya 8 pa man ang exam, ni bundak ang ulan. May gani kay gimove ang among exam mo galas 8. Asa ka nag-school? Sa Orot. Sa Orot. Asa ng Orot? O mo kaila asa ng Orot, no? Oh, ang nakakaraang Cebuano rin nakaila sa Orot. Shoutout ni Novi May Buot. Shoutout ni, oy, Tol Louie! J. Trinidad. Ayan, oh. Magtuon na ta, Tol. Power cramming. Magtuon pa di ay. I just had 2 examinations today, no? Oo, duha ka exam, mga ka-vibes, no? Morning, I had my exam sa clinical legal exam, clinical legal education program. Onya, gaina, 6 to 8, I had my exam sa appellate practice and brief making, no? So, nag-school ba ka Gloron DJ? Classmate mong Isabel Luce? Yes, we're classmates and we're good friends, no? Ni Sab. Hi, Kim Yat, first time seeing you live. Karoon pa yung kita ni mo. Well, nag-storya. O ba? Karoon pa kita na ako nga nag-storya? Balik na lang pa minaw sa radyo ka. Joke, right?
Bitaw, 9:36 na itong oras, mga ka-vibe. So, yeah, I hope na sama na ako. Medyo busy mo. Busy sad mo diha. Busy sad ko. Pero taliwa sa itong kabusy, we still have time to relax and enjoy. That's why, you know, I really love doing radio programs because I feel like, bisan pa mag, syempre, this is part of work, no? Feel ako makarelax ko. Basta makauban na ko ako mga tigpaminaw on air. Yan, yeah, no? USC ka DJ, no, University of San Jose Recoletos. Pwede mo visit as a station? Kaysa una sa Mandawi, pwede raman to. Yes! Pwede kang muari diri. Oo, basta magdala kag snacks. Joke lang. Pwede kang muari diri sa station, basta office hours lang. Same rules, kanina to sa ABS-CBN. Galing lang diri, we are in a building. Namin diri sa may Mariners Court. Second floor, diri dapit sa may Pier 1. No, ayan, no. Hi ni Jaisel, good evening. Routine habang... evening routine samtang naminaw nimo DJ Kimet. Unsa may evening routine nimo? Unsa may gibuhat ka sa mga tawo ron? No? For sure karon na anay mga naghigda, nagtabyog og duyan. O iisa ang kamot sa mga nagtabyog og duyan diha, hello. Nay uban nga kuan naminaw na sa ilang mga sakyanan, labi na sa mga taxi drivers nato diha nga kaulion na kay kuan, kaulion na kulang na lang og piso ang kita. Kaulion na gyud. Naapoy uban karon na sa ilang mga private cars, hello, nga natanggong sa traffic. Kaya ano sa pailaing ginabuhat sa mga tao karon na i-share daw sa ako abinagun sa mo diha. Nay uban siguro karon kuan sa manha nag-add og limonsito. Nga numang limonsito ipare sa tequila kay tagay. ingon si Codex, naghigdara tawon nga nag-speaker, nagpaabot sa bedtime story. Si Nadjas nagluto, ayan, namlansya, o oh, diba? No, naapoy uban di haron kay nagtanaw sa cellphone, nagpaabot nga mutek siya. Ay kabalaka, mutek lagi to unya. Oh, sa may mutek DJ, hindi arar MC. Ay, nako, nakahiga na, boss amo. Naghigda na. Abikog para sa kilikili. si Marvin Bastian, naghigda na ko, no? Wala kay tapad? Higda ra ka, ha? Bitaw ay, di na tayo maglangay-langay pa, mga ka-vibes, no? Karong adlawa, or karong gabi una rather, we have another story para sa atong bedtime stories. And ang story na to karong gabi una, mga ka-vibes, I'm not sure if daghan pang makarelate, ane, because I don't know, maybe siguro I have this impression, bitaw, nga sa panahon karon, no, sa panahon karon dili na kayo daghan ang torpe or gamay na lang ang torpe, because you know back then man good lisod mo confess, di ba? Syempre the only way you can confess back then is maybe through friends, ipasulti sa imong friend, or you write a letter, or you know, you talk to the person, sa imong crush personally nga, hey, naibog ko nimo, pwede bang manguyab? And it takes a lot of guts, no, to say that. That's why kani adto daghan kay torpe kana bitaw mo atras mo bahagang ikog ba kay dili jud kaingon, hingibog pero dili hingingon, di ba? Kutob na lang sa crush, dili jud mapagawas ang gibati, no. So but sa panahon karon, because of technology, syempre there's a lot of ways for you to confess. There's a lot of ways for you to let your crush know nga ganahan kaniya, and that you wanna, you know, take it to the next level if there's such a thing. No? Pero napa ba sa panahon karon, napa ba yung mga torpe nga mga lalaki? My assumption is that kasagaran sa mga torpe lalaki jud, di ba? Lalaki may manguyab, no? So naapa ba? Di ko sure, no? Pero please enlighten me. Unsay name si inyong station DJ? 93.1 favorite music radio Cebu. Okay? DJ na ito yung Bisaya Rap, magitukar last week sa inyong station, nakalimot ko. Unsa man nga Bisaya Rap? Katong Sanopets Allowed. Diti ka undangan taman slips mang loose pad. Oo, pamaulan kag... May gabi ni Nel Bascones. What about sa bedtime story? Shoutout kang Angela og Ayet sa San Pedro, Laguna. Hi ni Franz Jacob from Velpal 1, Pakignimig, Manila, og ni Guapo Vlog. May gabi. Mato pa ni Jaisel, napa DJ akong kuya, 28 na, hadlok gihapon og babae. Mao ba? Pasiglaki ang gusto. joke. Hoy, pabadlong. Maban mo anang Nopets Allowed. Ay lang na Nopets Allowed bito. Bisagarahan ko sa ilang mga kanta. No?
ayaw og tanduga, natulog ko nga bata. Hi, ni Steve from Japan. Ang no pets allowed for your own consumption lang na. Ay lang i-pray sa radyo, guys. Bata na. Pero kaila ko ana, no? Nilang hero. Nilang... kalimut ko sa pangalan natong isa. I hosted a concert nga sila ang kuan ang guest, no? So mau na. Anyway, isumpay ko na yan pag kumangkon sa gakam toys. Ay mo ana, no? Anyway, mga ka-vibes. Ambot ka nga ng manimal na. Sige na, oy. Sige, mag-mention ng No Pets Allowed. Makanta na ko ilang mga kanta. Memorize na ba na ko? Hi, ni Teacher Say and to everyone. Eto na guys, hindi na ito maglangay-langay pa. We'll be talking about mga lalaking atorpe. Mga lalaki na torpe, itaas ang kamay! Ato ng pag-asugdan, mga ka-vibes. Ang atong storya karong gabi una, kabahin sa mga lalaki nga dili kaingon. Hingibog pero dili hingingon. Ani ana ang ato ang storya karong gabi una alang sa atong FMR Bedtime Stories.

og sigig tago sa akong gibati. Og siguro tungod kay after 3 years nga sasigin ako, what if gusto na akong mahimong honest bisan pa man og makuyawan ko sa mahimong resulta ni ini. DJ, tungod sa kataas sa akong kaagi, naglibog ko asa ni nako sugdan, pero murag angay siguro nga magsugod ko, DJ Kimyat, sa unang adlaw nga nakita nako siya. Senior high school pa mi ato, DJ Kimyat. First day sa klase. Late ko ni sulod sa room kay kinahanglan kay nalangan ko sa registrar. Pag-abli nako sa pultahan, tanan ng lingi nako. Nga kanabitong late kaayo ko, irresponsable kay kong estudyante sa eskwelahan. Nanginit ang akong naong sa kauwaw, DJ Kimyat, samtang nangita kong kalingkuran kay puno-puno na tanan kay lagi late ko. Og dito na ko siya nakita, ang babae nga nikaplag sa akong kasing-kasing. Naglingkod siya sa may bintana. Naigo sa bidlisiw sa adlaw ang iyang bulawanong buhok. Gadrawing siya og mga bituon sa iyang notebook samtang gahuwat nga magsugod ang klase. Wala kay siya'y makeup, DJ Kimyat. Walang ka-effort-effort ang iyang kagwapa, prinsesa kayo tan-awon, bisan og igurang na mulbos. DJ Kimyat, sa dihang nakita na ko siya, murag walay laing tao sa classroom. O ginahinay nga nawala ang kasaba sa among palibot sa dihang nakita na ko siya. Nagtutukradyod ko niya, DJ Kimyat, hangtod sa naabot na ang among teacher o nagsugod na ang klase. Pag-check sa attendance, dito na ako nadunggan ang iyang pangalan. Yvonne. Hangtod karon, DJ Kimyat, I can still recall this moment. A very special moment in my life. Sugod ato nga adlaw, DJ Kimyat, automatic na nga basta musulod ko sa klase, mangita judayon ko niya o maghuul ko basta mo absent siya, DJ Kimyat. Kanabi taong basta naa siya kay ganado kay kung musulod sa klase, mo recite jud ko, pero ugwa siya, magluya ko, DJ Kimyat. Ang problema lang, DJ Kimyat, torpe jud kayo ko. Muangkon jud ko ana, DJ Kimyat. Ako tong klase sa lalaki, DJ Kimyat, ba nga kanabi taong mag-practice pa ko atubangan sa samin sa di pa ko mangutana niya og Yvonne, unsay assignment? Kanang ma-mental block dayon ko, DJ Kimyat, basta ka-istorya na ko siya. Kung normal nga tawo ay smooth kaayo, labi na ka ng mga fuckboy, sus, may kay mo bulatik, may kay mo padangog sa ilang mga istorya. Ako, DJ Kimyat, hoy, Ginoo ko, basta makita na ko siya, mahimo kong murag kahoy. During our first week, DJ Kimyat, grabe kayo kabuutan ang tadhana. Naaday first chance nga magka-close ming duha. Nami activity sa English nga kinahanglan nga mag-partner ming duha. Pag-announce sa teacher nga alphabetical ang pairing, murag ni echo sa akong utok ang among apelyido. Kay sakto gyud nga magka-partner ming duha. Nilingkod siya og nitupad siya nako. Hi, una niyang giingon. DJ Kimyat, I swear, murag ni undang og tuyok ang akong kalibutan ato nga moment, DJ. Ingon ko, hi. Favorite movie nimo? Daghan ko gusto iingon, DJ Kimyat. Gusto na unta na ako mahimong funny, gusto na ako mahimong interesting, gusto na ako mahimong memorable, gusto na ako mahimong witty, catchy, pero kay bao ka unsay nigawas akong baba sa dihang nangutana siya unsay favorite movie nako. Anak ko, Avengers. Nangutana siya. Favorite hero, kinsa man? Ako, Iron Man. DJ Kimyat, lami kayong mutubag og ako, ikaw raman. DJ, kung di palang ko torpe, kung hilig palang kong pick up line, nasulti na unta na ko, pero torpe jud ka ayo ko. Wala ko ilaing naingon kundili, yeah, same. And then, awkward silence. Kung sa gaming pa, DJ Kimet, muramig doha ka NPC, DJ Kimet, nga nahutan og dialogue options. Kanabitang wana jud mi ikasulti. As much as I would like to continue the discussion and the conversation, wad yung mugawas akong huna-huna kay grabe na kapaspas ang pitik sa akong kasing-kasing.

0: Sing. Pagkahuman sa klase, gisungog din ko sa akong mga barkada. Ana to isa no ko barkada. Aka ni mo oi, gi-istorya na kaniya nyo ka inya ikaw mura kag robot. Idiskarte na unta ka. Pero unsaon man ako DJ Kimyat? Basta siya na gani ang akong kaatubang, I'm a totally different person. Kung wala siya, okay man ko, tabian ko. Pero kung siya akong katubang, mawala ang akong personality. Nagkadugay, mas nagkadaghan ang among interactions. Naatoy one time DJ Kimet nga nag-report mi sa klase. Kaming duha, same yung group. Human sa reporting, nilingi siya nako. Ingon siya, good job Carl, mayuhan ni mo oy. DJ Kimet, kibaw ka ng simple nga compliment. Pero para nako DJ, nahimo ng core memory. Mauto. Ganahan kay kung muingon DJ Kimyat. Or ganahan kung mutubag niya nga, basta naa ka, mumaayo jud ko. Pero ang nigawa sa akong baba DJ Kimyat kay salamat ra jud. Mura jud ko og side character sa akong kaugalingong love story DJ Kimyat. Tuod man torpe ko. Pero grabe jud ang akong pagka-crush sa iyaha. To the moon and back DJ Kimyat ang akong kaibog sa iyaha, why sama. Kung mo absent siya, ningaw kayo ang classroom bisan pagsabaan ako mga classmates. Pero bitog wa jud ganang iskwela. Kung mukatawa siya, mukatawa pud ko. Kung inan ko niya good morning, kumpleto na akong adlaw. One time during our intramurals, naglingkod mi sa bleachers. Na siya sa ubos, kuyugang iyahang mga friends. Kalit siyang nilingi nako. Ingon siya, magbasketball mo niya? Ingon ko, aha, aambot. Hindi ko sure. Ingon dayon siya, apil mo oy. Lingaw biya. DJ Kimyat, perfect na unta nga opening ba nga mo ingon ko, sige. Mudula ko basta mo tanaw ka. Pero ang akong naingon DJ Kimyat, di mo ka mao. Nikatawa ra siya DJ Kimyat. Og niingon siya, okay ra na oy. Pero the truth is DJ Kimyat, kamo bi ako mudog basketball. Pero ambot nga nung mubahag jud akong ikog basta naa na siya. Pagkahuman ato DJ Kimyat, akong barkada kung pwede na lang ihandos og idakdak ko sa korte. Giingnan ko nga, "Boggo ba ka? Gi-approach na kaniya padulaon kag basket di gihapon ka? Panahon na unta ra para panahon na unta para mo pasikat ka atras gihapon ka?" Pero maugid ko DJ Kimyat, kanang bisag obvious na kaayo nga gitagaan kog chance sa universe. Ako mismo ang muatras. Nay usa ka memory DJ Kimyat nga hangtod karon, murag slow motion gihapon sa akong utok. It was during a Christmas party. DJ Kimyat, ambot na lang gyud. Kay murag ko ginasungog sa tadhana DJ Kimyat. Believe it or not, DJ, ako ang nakabunot sa iyang pangalan sa exchange gifts. DJ Kimyat, naratol ko, naglibog ko kung unsay paliton nga regalo para sa iyaha. Ug sa di pa nato padayon nun, pahigo pa sa kong kape. Okay, padayon ta. Kay ba ka DJ Kimyat sa pagpalit lang og regalo para niya? Mura ko gaplano og proposal ato. Sigong pangutana sa iyang friends unsay favorite color niya, unsay ganahan niya nga snacks, unsay hilig niya. Kung kinsa iyang favorite artist. Ang akong napilian DJ Kimyat kay nipalit ko og mug nga naay mga stars. Ang quote kay, "You make ordinary days brighter." Corny, no? Corny jud kayo DJ Kimyat, pero para nako that was so sincere. Paghatag nako sa iyaha, ni smile dayon siya. Para nako, ingon ko, gi-open dayon niya. Pakita niya sa mug DJ Kimyat, makita nako nga genuine kaayo ang iyahang kalipay. Ingon siya, "Oh my god, ka cute ani. Thank you ha." Og gihag ko niya DJ Kimyat. DJ, that was my first ever hug gikan sa usa ka babaye nga akong gihigugma. The girl that I was secretly in love with. Lami kay mo hug back, DJ Kimyat, pero nabato na sad ko. Tablo mo sa gibuhat na ako. Wala. Murag statwa. Mura ko gipost sa Netflix, DJ Kimyat. Wala ko ni hug balik. Wala ko kasulti og tarong nga you're welcome. As in, wala gyud, DJ Kimyat. Pagbalik na ako sa lingkuranan, ako mga barkada, sila na disappointed. Mura sila disappointed nga mga ginikanan, DJ Kimyat. Ingon tong isa ka barkada na ako, Dong, karaan na kaya na mong super upgrade, good na. Unsa man ka, mura makagtaga Iladya? Taga probinsya ka? Mura makagtaga 1980s, oy? DJ Kimyat, sa tinuod lang, murag nibulag sa akong lawas ang akong kalag sa kakulba ato, DJ Kimyat. Sa diyang second year na mi, mas nagkadugay na mi nga nagkaila ni Yvonne. And syempre, daghana pong mga higayon nga magkastorya mi pirmi tungod sa mga group projects. One night, nagpractice mi para sa among reporting. Gabi na kay mi nahuman ug medyo mingaw na ang campus. Gutom na ka? Pangutana ni Yvonne nako. Ingon ko, medyo. Late naman good. Ingon dayon siya, tara mga unta. Hulo, uy babae na yun ang hagad ni Mundong, bayuta! DJ Kimyat, kung laing lalaki pa to, automatic na mini date na dayon. Yes na dayon. Pero ako nagbanik ko, DJ Kimyat. Anak ko, na ako'y lakaw. Pero wa ko'y lakaw, DJ Kimyat. Wa ko'y lakaw. Pero mo'y nasultin ako kay nagbanik ko. Namaka ko, DJ Kimyat, kay nahadlo ko nga basig awkward nga kamirang duha. Ingon da yun siya. Hala, saya nga o'y. Libyan ang tatikag fries. Bisag wa ko'y lakaw, DJ Kimyat. Ambot na lang, Jud. Naglibog ko sa akong self. Hasta kaming naminaw, naglibog minimo. Mother, father ka, babae na yun ang haga ni mog libre, di pa ka? Stress ako sa'yo, sender, ha? Anyway, padayon ta. DJ Kimyat, pag uli na ako atong adlaw, lami kayong ipakong akong ulo sa jeep. Ganun yung anay man ko, DJ? Ganun torpe ka ikustanan? Ganun mo bahag dyan akong ikog basta siya na ganyang isgutan? Napayo sa kagabi, DJ Kimet, wag dyan ako makalimte. DJ, alas 12 sa kaadlawon, ni chat siya na ako. Ingon siya na ako, matapa ka? DJ Kimet, gaduwa kong ML ato, DJ Kimet, bisan pagkadaugon mi ako dyong gi-out. Ako dyan kita na huwag balik, DJ Kimet, kung siya ba dyan ni-chat na kung alas 2 sa kaadlawon. Bahala nag-may-FK ko, DJ Kimet. Ni-reply dyan ko niya. Nag-storya mi, DJ Kimet. Nanawag siya na ako. And ni-share siya sa ako, DJ Kimet. About her and iyahang best friend nga nakaaway niya. At one point, niingon siya na ako, DJ Kimyat. Kebo ka, Carl? Komportable kay kong makikistorya ni mo. DJ Kimyat, mura ko gihilantan sa kalipay ato. Ngano man ka, Jing? Mang Jing, sagay kag kilig, bayut. Kay mo mo, kikiligon ko sa iyang storya, no? Pero nag-expect na kung adili siya mo patol, kiturpi siya. Lalagot ko ni mo, Carl, ha? Aray yun ta. Ingon siya, DJ Kimyat. DJ, komportable kaya kung makikistorya ni mo. Mura ko gihilamtan sa kalipay, DJ Kimyat. Lami kayong mutubag og. Kay para na ako, special man ka. Pero ang akong naingon, DJ Kimyat, Anytime? Akong tubag kay mura ko call center nga available 24/7, DJ Kimyat. Paguman ato nga gabi, di ko katulog. Sige ra kog imagine DJ Kimet nga basin po di ay naasay gamayng feelings para nako. Kanabitaw nga higugma alang ko gamay, ako nay bahala mo padako. Pagkaugma na chat niya kay good morning ra jud gihapon. Wala jud palo up sa nahitabo nga tilibabad gabi eh. DJ Kimet, usahay makalagot mahimong torpe. Oh, naglagot minimo. Naapod yun ito isa kaadlaw, DJ Kimiat. Kini sa moto umog sa dili, DJ Kimiat. Mura yun ni Gikan sa tilisirya ning maong panghitabua. Fiesta to, DJ Kimiat. Unya, nag-ferris wheel, may kami mga managbarkada. By pair ang seating. Sakto, DJ Kimiat, na ay bakamting nga isa ka-ferris wheel para sa duha katawo. Unya, kamirang duha ang nabilin. So, syempre, nakaiming duha. Hinay ang dagan sa ferris wheel. Pag-abot sa taas, kita na ko ang city lights. Hinay ang hangin. Nice kaayo no, ingon siya nako. Ingon ko, yeah, sa imong mata. ingon siya, murag peaceful kaayo diri Carl no. DJ Kimiat, perfect na unta kaayo to. Kabulo ka, unsay gusto na akong iingon jud ato DJ Kimiat deep inside my heart. Lami kayong muingon og mas peaceful basta kaubam tika. Pero kahibaw mo DJ Kimiat or kahibaw ka DJ Kimiat, unsay akong giingon? Peaceful lagi pero init gamay. Init gamay? Gabi eh. December, naamis peris wheel pero init. Tungod siguro kay nanginit akong gibati DJ Kimiat. Nilingis si Ibaw na akong amurag naglibog at siya, ha? Init? Ingon ko, agipaningot ko. DJ Kimet, ambot na lang yun. Murakog panington, nga murakog atakehon, nga murakog mag-hyperventilate. Akong anxiety to the roof, basta siya ang naa sa akong kiliran. Sa dihang nag-college na mi DJ Kimet, labi na katong nag-enrollment na, dito na ko nahadlok DJ Kimet. Nga basin og magkalayo naming duha. Nahadlok pa kang magkalayo mo, never man kang niduol. Ay, nakunin mo, Carl. Padayin ta sa unahan. Muto, nagkita may sa school. Ana dayon siya nako. Nakapilit na kag-eskwilahan kung asa ka mag-college. Ingon ko, murag diriragi hapon ko sa Cebu. Ingon dayon siya. Sayangan, no? Sayang ba, huwag din na ito magka-classmate. DJ Kimiat, siguro sa ordinaryong lalaki, ang interpretation ato is that ganahan sa dyan ako. DJ Kimiat, muna ito'y pinakadakong sign nga gikan sa universe nga ganahan sa dyan ako. Ganahan yung kumuingon nga kung asa ka, didtupod ko. Pero ang akong natubag, DJ Kimiat, kay Lagihon ko ng mata ni Moron. Lagi. Murag yun, DJ Kimet, akong tubag. Lagi. Sa kadako sa sign that she likes me, lagi ray na tubag na ako. After graduation, DJ Kimet, lahi na mag-school. Dito na nagsugod ang akong silent admirer era. Sige, magtanaw sa iyang stories. Usahay, DJ Kimiat. Mutype kog long messages niya. Pero di na ako isend, i-delete ra na ako. Miss na tika, i-delete ra na ako. Pwede ba tang magkita? Delete ra gihapon ako. Ganahan kay ko nimo. Delete ra gihapon ako. And then one day, DJ Kimiat, nag-post siya og picture kauban ng usa ka lalaki. Happy Mansari, heart emoji. Mayra! Ngisit ka, o. Oh. Tapos, okay sa manang sala. DJ Kimiat, mura ko gidunggab sa dughan. Kaibaw ko nga wa ko'y right masakitan kay buwa medyo ko ni-confess niya. Pero sakit gihapon. Because for years, naglaom ko nga secretly, maybe I have a chance. Sa diyang naibawan ako na siya, uyab. Didistansya ko gamay. Dili kay nasuko ko niya. Kinsa man sad ko para masuko. Pero kinahanglan na akong i-protect ang akong kaugalingon. Pero bisag naa na siya uyab, DJ Kimyat, usahay, murag na agahapoy moments nga mahimong or mga chances nga mahimong kami unta. One time, nag-story ko, DJ Kimyat, nga na akong coffee shop. Kay kiniliging nag-research ko para sa akong gitunan. Ingon dayon siya, ay hala, ganahan ko anak nga cafe. Nitubag ko og, try tangad tupuhon. Ingon dayon siya, sige game. Hala! DJ Kimet, ana siya game. Lami na kayo iset ang date. Lami na kayo ingnon nga next week, next Saturday. Pero wajud na ako dayo na. Ay, balo. Ana ta kaatog. Coffee shop, ano, tara, ana. Hey, Diyos ko na yun mo, Carlo, eh. Nagkatul akong liog ni mo. DJ Kimet, nag-overthink ko. Nga basig friendly ra, basig assuming ra ko. Hangtod sa nawala ang tanang momentum. Months later, DJ Kimet, sige na kong stalk niya. Nabantayan na ako nga murag, dili na okay ang ilang relasyon sa iyang uyab. Sa iyang mga stories, naanay mga sad songs, sa iyang notes, kay naanay mga sad songs, mga quotes about knowing your worth, and then ang mga pictures kay siya nalang usa. And then one night, DJ Kimet, chat siya na ako. Pwede ta magstorya? Oh, siyempre, muasa na po na, no? Nga, maunag yun ni, tapos di na po niya dayo nun. Wala, nag-expect na ko, Kyle, nga, digiha po ni mo dayo nun. Ay, nako. Okay, para yung tagbasa, mga ka-vibes, ha? Then one night, ni-chat siya na ako. Ano siya nga, pwede ta magstorya? DJ Kimyat, murag ni hunong akong heartbeat ato. Nag-chat me. Hangtod maabtag kaadlawon. Dito niya gi-share sa ako nga nagbuwag na sila sa iyahang uyab. Kaya bao ka anang feeling ah, gusto kang malipay kay single na siya pero dili pwede kay syempre nasakitan man siya, sad man siya. Mauto kong gibati, DJ Kimyat. Ingon dayon siya. Or at one point, DJ Kimyat, ingon dayon siya. Kay bao ka, Carl? Kapoy kayo mahimong strong pirmi. I know she was really sad and I wanted to hug her that time. Pero syempre din ako mabuhat kay Chatraman. Eh sabad di ha, Carl, bisan pag nagkuyog mo, di gihapon mo na mabuhat. Ningon ra ko niya, DJ Kimyat. It's okay to be weak sometimes. Tubang na ko niya. Simple lang ang message, DJ Kimyat, pero it bears all of the feelings I have for her. After that night, daw ni balik ang akong paglaom. Nga basig, pwede nga magka kami. Maybe there's a chance nga mahimong kaming duha. Single na siya balik. Close na migbalik. Purag na anay chance. Pero diri na sad ni sulod ang akong pagkatorpe. Oh, di ba? One weekend, siya mismo ang ni-invite, DJ Kimyat. Ingon siya, libre ka ugma? Coffee tabi? Perfect na unta, DJ Kimyat. Pero kahibaw ka, unsa gibuhat na ko, DJ Kimyat, nag-overthink dayon ko. Basig out of pity ra, basig himuon kong rebound, basig nangita ra siya og kaistorya, basig himuon ko niyang panakip butas. So namaka ko, DJ Kimyat. Ingon dayon ko, murag busy ko ugma, pero ang tinuo, DJ Kimyat, wala ko'y lakaw. After na kong send atong chat, DJ Kimyat, sus lami kayong ilabay akong cellphone sa banggira. Kanya nitubag lang siya og, sige lang, maybe naapay next time. Dito na ko nakarealize, DJ Kimyat, nga the biggest enemy of my love life is myself. After ato, nihinay na among mga chat, di na kaimitig chat. Then one rainy evening, ni chat siya na ako. Ingon siya na kay kaistorya, ingon ko, wala, nga no. Ingon dahil siya, nag-overthink lang ko tonight. Nagsuryaan na mi sa phone ni Jay Kim Yat. First time after how many years? Ang kakulba na ko ni Jay Kim Yat. Murabi to, na sa job interview. Inga na ang tension o nervyos nga akong na-feel ni Jay Kim Yat nga mura ko gi-interview sa trabaho. She told me about her heartbreak, about the promises nga wa madayon. And then niingon dayon siya ni Jay Kim Yat. Carl, swerte kayo imong future girlfriend kay maayo kay kang maminaw. DJ Kim Yat, mauna unta to. Mauna to ang perfect opening. Dapat mo ingon ako og pwede ikaw na lang. Pero kay ba mo un sinigawa sa akong baba? Ambot pag sure dia oy. Ambot. DJ, murag allergic gud ko sa mga romantic opportunities, DJ Kim Yat. Lami kayong balikason akong self. Sa kalagot na ako, DJ Kim Yat. Every time an opportunity presents itself, ambot kung anong akong defense mechanism kay mubaliba jud dayon. Na isa kagabi, DJ Kim Yat, nag-uban ming mga common friends sa usa ka coffee shop. Pagkahuman, nanguli na ang tanan except kaming duha kaya naghulat mig kasakyan. Medyo gawan-uwan pa ato. Siyempre, lalaki man ko, wako'y payong. Pero siya, na siya'y payong. Nag-share ming duha sa iyang payong, DJ. O diba, murag eksenas kay drama. Ingon na yun siya. Kay baw ka mura lagi ng deja vu. Ingon ko, ganong deja vu? Ingon na yun siya, remember ka? Katong senior high pa ta, katong padulong tang manguli niya nag-ulan sad, di ba? Niya nag-share po tagpayong. DJ Kim Yat, nakalimot na ko ato. Pero siya, nakaremember siya ato. For me, that was just an ordinary memory. But for her, nahinumduman niya ang tanan. And then she said, you know what, Carl? You are one of the constants of my life.
1: Nganong ako may gikilig ni Carl? Hala ka, ihiun ako sa kakilig. Unya si Carl, mong tinurpig ihapon.
0: DJ Kim Yat, mura kong ma-short circuit ato. Murag na ikuryente nga ni dagan o nipakilig na ako. Kabalo ka unsay gusto na akong iingon, DJ Kim Yat. Ikaw po akong favorite person. Pero akong natubag ra, DJ Kim Yat, kay... aww.
1: Carl, kailakon ko na mo. Ano man ka?
0: Galagot lagi ko ng bayutan. Ibaw ka no, Carl? Huwag di ka kauyab, may reasoning mo. Ikaw eh. Murag kada hatagan kong chance sa university, J. Kim Yat, I decline politely. Nilingi siya na ako nga murag nagpaabot siya nga na ako'y duga nga isulti niya. Pero wag yun na ako gisulti ni J. Kim Yat. Pag-abot na ako sa balay, nangutan ako sa kong self. Nitanaw ko sa samin. Akong gipangutan akong kaugalingon. Unsa pa man imong gipaabot? Nitubag po na akong kaugalingon. Hindi, joke na. Di, wala. Walay na to. Walay na to. Nangutan ako sa akong kaugalingon. Unsa pa man ang imong gihuwat? DJ Kim Yat, last week lang, ni chat sa Yvonne na ako. Ingon siya, DJ, random question. Ingon ko, unsa man? Ingon siya, na kay someone nga gikaibgan karon. DJ Kimyat, mura kog na frozen ato. Daw ni undang ugliw kang akong kalibutan. Kahibaw na mo, di ba? That's the biggest chance. So syempre ra kayo akong tubag. Syempre lami kayong mutubag og yes ikaw. Pero kahibaw mo sa akong giingon. Ingon ko, secret. Secret. DJ, ako mismo ang kontrabida sa akong kaugalingong love story. Maglagot ko nga nung gipanganak ko nga torpe, DJ Kimyat. How I wish fuckboy ko, how I wish chickboy ko, how I wish I had the confidence, DJ Kimyat, of every guy in the world nga kayang mo angkon, nga kayang mo diskarte, nga kayang makabasa kung ganahan ba ang babae niya, who is open to every opportunity. Pero ako, DJ Kimyat, wag yun. Bahag yun akong ikog. Tubag din siya, ay. And then the topic changed. Kumana tong gabi una, DJ Kimyat. Huwag ko katulog, siwag una-una. Unsay mahitabo ka, no? Kung nisultin na lang ko sa tinuod. I was thinking, basig ma-reject ko, basig dili mutual, basig busted ko, kaya lagi kining mga turpi, hadlok man mabusted. Pero basin po di ay. DJ Kimyat, gikapoy na kumahimong torpe. O gikapoy na sad mini mo, Carl! Mad trip na bata to, oy. DJ Kimyat, believe it or not, 3 years na na kong crush si Yvonne. Daghan na kayong mga almost moments, daghang kilig na unta moments, moments that could have been something more. Katong dito mi sa Ferris wheel, katong i-invite ko niya coffee, katong nag-share mig payong sa ulan. Ingon siya, I am one of her constants. Nanguta na siya kung naabog yung kikaibgan. Tanang signs na ana, DJ, ako na lang, G, kulang. Usahin makahuna-una ko, DJ Kimyat. Pila pa kahaka chances, DJ Kimyat, ang mulabay before it will be too late. How many more chances will I let it slip away? Pila pa kalagi, ow, secret. O how many times should I keep and hide my feelings for her? What's painful is dili ka itong nakauyab siyang lain. Ang pinakisakit para sa ako, DJ Kimyat, kay kada hatagan kong chance nga mahimong brave, ako mismo ang maatras. Every time love knocks on my door, I shut it close because of my fear. Tungod kay mahadlo ko. Mauna, DJ Kimyat, nga nakadesisyon ko nga magsulat ko ni mo karon. Kay I don't know, DJ Kimyat, unsay itubag nako the next time that she tries to invite me again. Unsa-unsaon jud nako, DJ Kimyat, nga makakuha akong courage? How will I have enough strength to say yes? How will I have enough courage to finally let love come my way? Ang ina ba na akong isulti ang tanan or hulaton nako nga mas okay nag sir? Or hulaton sa anako nga mas okay nagyud siya gikan sa iyang heartbreak kaysa tinuod lang, DJ Kimyat, gikapoy na kumahimong NPC, kapoy nang mahimong minion, kapoy mahimong spectator sa akong kaugalingong love story. Basin pa di ay, DJ Kimyat, help me turn this torpe guy into a brave man even just for once in the name of love. DJ, tambagi ko kung unsay angay na kong buhaton. Ligang salamat sa pagbasa sa akong storya, DJ Kimyat. Truly yours, Carl.

0: Bedtime Stories.
1: Back to the show, mga ka-vibes. Kinikapan ninyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1. Ka-vibes! Mayong gabi. May bili ang gihuptan kong mga saad mo nga mo bayad ka. Nga mo bayad ka na gihuptan. Anyway, it is now exactly 11:06, alas on desayos na, third hour stretch, katanong oras para sa programang Bedtime Stories. Shoutout ni Win Love, shoutout ko sa akong future hubby nga si Kevin, ang nag-work as security guard karon diha sa may bank sa Ayala. Ayan, good evening Win Love, hi ni Ashley, hi to Maria Abrada Villarmia, to Ayana, maayong gabi ninyong tanan. Shoutout sa mga nagmata parong mga oras ha. Nganong nagmata pa man mo sa may gipaabot ninyo, ha? Wala lagi ka mo, tsari. Hapag ko ni Rosaline, good evening. And to everyone nga nihapit, nilili, no? Sa ato ang TikTok live. Ginagmay lang atong TikTok, mga ka-vibes. I'm live right now on TikTok. You can search me on TikTok at FMR Kimyat, no? Sa Instagram, DJ Kimyat Official, at DJ Kimyat Official. Pero ang problema lang na ako na akong Instagram. Di pa na ako ma-retrieve. Ano ba yan? Ay nako, mga unta ni Jake Kimyat, ayong busog na, oo. Busog na ko, lamig kayo mong panihapon, no? Oo. Salamat kayo sa panglibre, DJ Kimyat. Ako rin ang bangka niya. Among ipanihapon kay barbecue with sisig. O, diba? With sisig. With egg. With sabaw sa pares. O, diba? O, lami kayo. Yummy. Asa kong yummy diri? Asa kong yummy? Atong yummy diri gani? Kalimut ko. Yummy! Atong yummy? Nawala lagi ang yummy. Horn. Never mind. Nawala ang yummy. Okay, sige. Night shift gika ni Jake Kimyat. Maglisod og tulog. Nag-adjust pa ang matagi ka ni Maria Villarmia. Matulog pa di ay? Sleep is for the week. Tiyari. Ako nga ni nga classmate, not classmate, no, but barkada na ko sa law school. Oh. Nang hagad sila og pickleball, dula ko no karon alas 3. O tayo magsugod, ala una hangtod alas 3. Mga wakwak naman ni sila, oy. Sama ni sila, mga wakwak naman ni sila, pero sige lang, chat lang mo, kamadto ko. Relate sa breastfeed mom, humanag breastfeed, lamo na pod. Okay? Anyway, padayon sa unahan mga ka-vibes. Hi ni Jaycel, maayong gabi ini mo diha. Okay, going back to the story mga ka-vibes. Ang akong yung masulti no is that, you know, mula gina. I think it's a blessing in disguise nga hitabo na sa imuha, what do you call this? Cali. And it's also good that at least you should bury the hatchet, no? Kumbaga, saan ang bury the hatchet, imo yung ilubong na sa kalimot. And when you say you forget, you really forget everything. Dili ka nang forget, pero sige paghamdom. Kasi may imong gilalo, imong kaugalingon. Diba? Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Diba? That's the best thing you could do is, you know, do not fool yourself. Okay? So, at least karon, you know, you made the right decision. And do not turn back. Huwag ka nang bumalik. Huwag mo nang balikan pa. Yun na yun. That's it, period. Okay? Hi, Ryan G. Hi, Lou. Hi, ni Moto. Moto Jack. May gani wala yung R, no? Moto Jack. Moto Jack. And Mr. Taurus, thank you so much for dropping by sa ito ang TikTok live. Alright, and syempre to everyone, labi na sa mga napot sa itong Facebook, mayong gabi. Salamat no for dropping by. I know it's you know, it's a busy day. Today is a Saturday, na iba na mga ng lakaw, ng laag. But you chose to stay with me and to say hi and hello and drop by our, you know, live stream. So salamat kayo. Mato pa ni Jason, kung nakayo ni mo sa una, it means makaya na pod ni mo sa ikaduha o unsaon pag overstep. Say overstep. Igsoon na sa Eurostep. Joke na. Kasi maybe what you meant is to move on siguro, no? I don't know. Anyway, salamat Jaycel for that comment, no? Pero mula gina, no? Ako, I really believe in the principle of you can never unlove someone. when you loved someone, no, if ever ma-love na ni mo na siya, and when you truly love someone, okay, you can never unlove that person. That person will always be a part of your life. That's why ako, I'm a firm believer of the idea that you can never unlove someone. You know? You can never unlove someone. You just have to love them in a different way. Muna akong prinsipyo. No? You can never unlove someone because when you love someone so deep and so real, diba, that person will be embedded in your heart. That person will always have a place in your heart, diba? No? So muna, no? Aduna na siya iluna sa imong kasing-kasing pirmi. Tungod kay gihigugmaman ni mo na siya. But, you know, if ever maabot na sa punto nga mahuman na ang tanan, you can never say, I didn't ako siya love. You just love him in a different way. Maybe you love him from afar, or maybe you love him as a friend. You love him as an ex. Ay, ko ina ka ng mga ex ninyo, di ba? You love that person as your ex. Kaya naman sa yun may mga good memories. Di ba? Ano naman yun na mga ka-vibes, no? Hi, 1111! Oy, mag-shopping na ba ta? Oh. Okay na na kung iya kang gipasakitan, gipalamayan sa bitaw kami. Sige lang, bahala gipasakitan, basta gipalamayan sa. Ano na, yun yung sinasabi ko, di ba? You always have good memories with that person. That's why you just have to love them in a different way. Okay, so yeah, I believe that wraps up our program for tonight. Salamat sa mga naka-oba nato, mapa-online, on-air. Bisag asa ka man, o asa man ka nahimot ang karon, saan ka mang lupalop ng daigdig. It's time for me to finally play some songs as we end our show tonight. I want to play Kanpai. Sana'y laging magkapiling. Wala na yung third story. Oo, overtime na taana. Ikaw at ako, sana'y laging. Ganun kong play ng kantaha. April Boy Rehino. Alright, Mago Vibes. I think that's it for tonight. Salamat sa inyong pag-uban ako, no? I'm gonna wrap up the show na tungkol kaya maghimo akong playlist. Salamat kayo sa pag-uban ako ng adlaw, Mago Vibes. Thank you very much. And I hope that, you know, you've learned a thing or two. Labi na sa atong first story. Na yuban nga naglagot, gisapot sa atong unang letter sender. But then again, just reminding everyone, if ganahan mo nga mahimong kabahin ang inyong storya sa programang Bedtime Stories, pwede rin yun kayo. Just send me an email. Send me your story. Pinagi sa email, mga ka-vibes. djkimiat@gmail.com. I repeat, djkimiat@gmail.com. No? Until 12 midnight po hon, DJ Kimiat, para di may mabitin. Actually, until 12 midnight man sa jud ko, pero mo play na kong kanta. Oh no. Di man na magsilbing hangtod 12 midnight na basag ihapon ta. Mo play man sa tagkanta kay Radyo Good ne. No? Till 12 man ko, pero mo play na kong songs. So 11:33 naman, sakto play tag mga kakwanga kanta, unong makanta, di alas 12 na. Oh, di ba? Oh, ingat pirmi, salamat sa mga story DJ Kimet, makamingaw lang dyan. Salamat Maria Villarmia, dapat naka-follow na ka ha. Oh, para at least you know na basta Saturday na, basta 9 PM na, at basta naka-live na ta, automatic na Bedtime Stories na. Okay? Alright, salamat. It's good to be back. And syempre mga ka-vibe, salamat sa yung pag-uban ako orong adlawa. Thank you so much. It's been a long Saturday for me. 2 examinations. First subject, exam. Katapusang subject, exam. Pero laban lang. Laban, kaya way nagsugo. No? Laban kahit walang kalaban. DJ Kimet, pa-play naman ng I Love You. I Love You, God. By DJ. Ha? Pa-play I Love You, God. By DJ. Ako yung ikamta? Pa-play na lang og Justin B. Ha? Pa-play og Bastin Jeeber. Saan ka kanta ni Bastin Jeeber imong gusto? Good night. Amping ka pirmi. Salamat. Alright, mga ka-vibes. Ringan salamat siya pag-uban once again. Uy, shoutout day ni Boss K Idol. Sweet, doon din mo pangalan Boss K gani. Si, basta kauban ako ni si CSTV before. CSTV na nga iladang tanan. Sorry. Intrusive touch, bro. Sorry. Laban lang DJ Kimet, bisag walay gira. Hoy, di ta sure. Basi gira-girahon ta nagabot sa balay. Salamat DJ, ingat po, sunod na po. Yes, next Saturday na po mga ka-vibes. Sunod Sabado, lain na po nga bedtime story. Again, no, every Saturday, bedtime stories, 9 p.m. ta magsugod. I love you, goodbye, di ay. Sorry. Mga ka-vibes, here's my final song from April Boy Regino. That is your dreams at the night. DJ Kimmy at signing out. Goodbye.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maunani.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio
1: 93.1 Mauna ni.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maano ni?